0: 92.7 FM kagayante oro city 93.7 FM bugin on. Hey, you better check your watch as we get 13 minutes after 8 o'clock. Ginto, and then that's gento. Shout from SB19 Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na sa sarap. Hoy, magandang umaga sa inyo lahat, sweethearts. Nasa last hour na tayo ng ating program on this beautiful Wednesday morning, third day of the week, 27th day of the month, Mayo 27, 2026. Baka may mga pipirmahan ka. Mahalaga mga dokumento. Mahalaga yan. Sana cheque yan. Yung pipirmahan mo na yan at sana encashment ng cheque yan na nakapetsang Mayo 27. Sana all. Hey, blessing, blessings na marami para sa araw na ito. Ang tanong lang dyan, ready ka ba sa blessings na yan? Ang tanong lang dyan, meron ka ba ginagawa para makatanggap ng blessing today? Ha? Ikaw muna. Yung iba sa inyo, nakahiga pa. Nakahigda pa. Unsa naman taon, oy. Karina, you better be on your feet now. Get up! Dali, tayo na! Kasi naman, marami pong mga blessings ang nakaabang na sa atin. Ang kailangan lang ipagtrabahuhan natin, makuha natin. Pero kung nakahigda pa ka, ambot na lang natin. Sa last hour ng ating program, still doing the show, still with me, ako po to, si Jason, Jason Steele. Oy, magandang umaga kina Robby Hal Alamban Halasgo, ha? Magandang morning sa inyo, dagang salamat sa pagpaminaw. Mga taga-bunbo na ata ito eh, no? Mga taga-tong Carlos Mugito, nagkikinig din sa atin, Swan, Erlene, and JB. Mga taga-punton, magandang umaga! Talaga naman lakas ang ating mga radyo. Maraming maraming salamat po sa inyo, ha? Ito din, Joy Ann Pharmacy sa may Carmen Market, Nakara Heart FM. Ang lakas na monitor, kina Jonila Gomez. Magandang umaga. Rufa Metagayabin. Metagayabin. Christine Gamulo. And Hannah Cabuenas. Mga taga Joy Ann Pharmacy. Maimundag! Dagang salamat sa inyong pagpamina. Kaya natin si Romeo Bagona Senior, ha? Nang balulang. Ayan. Thank you sa inyong padayon na pagpamina. Saglit lang. Commercial break muna tayo. Magpapalik ba tayo with more? Oops! May mga winners pa tayo mamaya ng bugas at saka ng groceries, ha? Kaya naman, sweetheart, walang rason para umalis. Kasi naman, grasya na ay susunod na. Abangan natin lahat yan. Padayon lang sa magpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko! 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya, inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mo ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: With heart.
4: The best mix of music
5: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: For a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
7: FICO Run 2026.
6: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
7: Choose your race category.
6: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
7: The FICO Run 2026.
6: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: This is Heart 92.7 Cagayan de

0: 92.7 FM, Cagayan de Oro City, 93.7 FM, Bukidnon, 29 minutes, makalipas ang alas 8 na Cubaga. December Avenue for you, saksi ang langit. Alaka. Kung ano mag ginagawa mo. Oh, by the way, ang awiting yan, that song was brought to you by Bursary 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos at 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Oy mga taga Anli, ano to? Anli, Game Tech, Anli Fiber, Patag Branch. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dyan, ha? Kay Habibi daw, Ricky Arisgado. Magandang umaga. Kina Lindon, kay Christ, kay Raymond, Jeriel, RJ Margin, and sa lahat ng admin staff. Magandang umaga, Kent Edith. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Maganda naman ang inyong mga umaga dyan, for sure. Ano? Tagan na TYTY kasi lagi sila naka-hard FM. Padayon, ha? Ito pa din. Sino pa ba? Oy, sina Andrea at lahat ng Sayasi family. Magandang umaga po sa inyo. Oy, mga tagano ito, Kogon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Speak of Kogon, Kevin Enterprise, lagi naka-hard FM, ha? At siyempre, ang SMK Ukay-Ukay sa mayang sumenya. Yan, maayong buntag. Dagang TY sa inyong pagpamina dihang nabita. 31 after 8 o'clock. Ito na muna, alamin natin ang daloy ng ating trapiko.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HBG Jerry, Small but Terrible Kabuyaon. HBG Jerry, magandang umaga.
2: Magandang umaga, Jason Steele. Magandang umaga, sweethearts. Galing akong lumpia kanina, Masterson, hanggang SA Uptown. Medyo maluwag ko yung daan. Dito lang may slow moving pagdating mo dun sa may Price Gas, pababa, papuntang Baminta, Elaya. Dun lang may mga slow moving. Pero okay naman, tumadaloy naman siya, konti-unti. Hanggang nakaabot ako dito sa may Belly Street, sa Emrecto, okay, maluwag. Hanggang dito ako ngayon sa may Julio Pacana, Macabalan Port, okay pa naman yung Julio Pacana, Macabalan.
0: Ayos! Sige, may pasayaro ka ba sa oras na ito?
2: Wala, dito ako sa may tapat ng karinderya. Nag-iisip kung kakain ba o hindi.
0: Abay, kumain ka. Mahalaga yan sa umaga, lalo na't namamasada at bumibiyahin na. O siya, sige, ingatan na pagmamaneho. Ingatan na mga pasayaro, ha. Maraming salamat sa iyong report. HBG Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon.
2: Yan ang litis na sitwasyon. Magkasana ang aking nadaanan sa ngayon. Ang pasanan group. Jerry, Small but Terrible, Kabuyaon, para sa Halipin, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: You better check your watch. It's time right now, 8:33. Time check brought to you by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. CDO 93.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Medical Corporation. Ito po, si Randy Canedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
5: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM que ganhando em Oro City, 93.7 FM que não. Hey, 44 minutes after 8 o'clock. Ilang mga minuto na lang, alas 9 na ng umaga, matindi na, tumitindi na, nagsisimula ng tumakas yung araw, ano? Talaga naman. Kumusta naman ang lahat dyan? Ano na balita sa inyong mga bahay? Ano ng update?
1: Lahat ba na sa mga trabaho na? Yung mga may pasok, kahit holiday. Pero yung mga wala, at nasa gobyerno, abay, holiday ngayon, nasa loob ng bahay. Magastos na naman ngayon sa Sudan. Kompleto na naman yung ano eh, yung membro ng pamilya. Diba? Magastos na naman. Ang problema na naman si nanay, kung saan na naman put ka ako ipasudan sa ila ba? Diba? Problema yan sa nanay eh. Iniisip niya palagi, uy, teka lang ha. Andito yung mga malalakas kumain.
0: O, 8:45 na yan ang ating oras. Oras na para sa Gracia. Para sa ating The Price is Rise Overload, bugas at groceries na. Paminaw, paminaw! Oras na naman ang draw! Sa lahat ng mga nag-aabang, Chip, Chip! Asan si Chip? Chip Berel? At ayun na, abangan nyo na sa lahat po ng mga nag-aabang na ito na. Oops! Yung, ito na, ito na, saan yung ruleta natin? Palakad-lakad yung ruleta natin. Pili natin sa area. Tayo bubunot ng ating lugar, ng ating winner. Ito na ha! Ang aming studio, Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, De Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Gusa! Mga taga Gusa, paminaw! Nasaan yung drop box ng Gusa? To Ara. Okay, bunot! Ang address, Purok 3A Gusa. Ha? Ang pangalan ng nakadaog mula sa may Purok 3A Gusa, Sherwin Makiling. Sherwin Makiling, nakadaog ka og bugas at groceries. Ha? Sherwin Makiling, congratulations. Ganun din sa ating winner kanina, si Anita Lugsanay. Anita Lugsanay ng San Juan Dos, Lapasan. Ha? San Juan Dos, Lapasan. Anita Lugsanay, congratulations. Nakadaog sad ka og bugas at saka groceries. Ito pa, taga Punton naman. Nakadaog sad og bugas o groceries. Taga Block 2, District 6. Puntod, Daniel May Gonzalez. Daniel May Gonzalez ng Block 2 District 6 Puntod. Congratulations sa kadaog ka, Daniel May Gonzalez. Analu Marbebe ng Zone 6 Bayabas. Ulitin natin yung pangalan na Analu Marbebe ng Barangay Bayabas, Zone 6. Congratulations. Nakadaog sa gaong bugas at groceries. Ganun din itong taga Zone 5 Bunbun, si Paula Bianca Masalta. Paula Bianca Masalta ng Bunbun Zone 5. Congratulations. At si Elmo Ebueza Azaron. Elmo Ebueza Azaron ng Kim Kim Taxi. King Kim Taxi. Driver ito, Elmo Ebueza Azaron. Congratulations. Nakadaog sa gaong bugas at groceries. Ganun din. Si Joel Bless Arroyo. Joel Bless Arroyo ng Zone 5 Bunbun. Dami na nanalo dyan ha. Joel Bless Arroyo ng Bunbun Zone 5 at si Danny Cuino. Danny Cuino ng Ipunan. Alright, congratulations po sa mga pangalan nabanggit, magdala ng inyong mga IDs dito lamang sa Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Makikita nyo yung mataas na building na color blue, nasa 5th floor po kami. Maghulat mi ninyo ha. Dali, punta na dito nauna. Sabay nyo, ang ating The Price is Rise Overload, inihati dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. I'll be just taking a break here. Magbabalik ba tayo siyempre? Ay, ang dami pang mga hits ang sasa inyo. Kaya naman padayon kiyapon sa pagpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Inainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umuli.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with Heart.
7: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: The international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM kagayan ni Oro Siri 93.7 FM Bukidnon. Sana sinabi mo ah, ay hinihintay mo palang pala siyang bumalik. Ay, nakikinig sa atin ang Scarlett Nicole Eatery and Catering Services dyan sa may Patag. Magandang umaga sa inyo lahat, sa lahat ng mga kumakain dyan ha, sa may Scarlett Nicole Eatery Catering Services. Lamigayong pagkaon di habay. Ah, to taste is to believe. Hindi, ang sarap magkain dyan. Marami-marami salamat po. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Magandang umaga. Magpapaalam na po ako. Marami-marami salamat. Uy, mga sweethearts, antabayanan nyo ha, si George. Kapiling si Dr. Hart para naman sa ating susunod na programa. Music from the Heart para sa mga paborito nating mga love songs. My name is Jason. Jason Steele. Na naniniwala sa kasabihang... Ang pag-ibig, hindi lamang basta isang emosyon na nararamdaman, kundi isang desisyon na dapat panindigan. Mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw. Ito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Target ng Office of the Ombudsman na maisampa ngayong linggo ang kasong plunder laban kay Jinggoy Estrada kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control project. Ayon kay Jesus Crispin Remola, pipirmahan niya ang information bago ito isumiti sa Sandigan Bayan. Nauna nang inirekomenda ng Department of Justice ang pagsasampa ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at iba pang opisyal. Samantala, itinanggi na senador ang alegasyon at iginiit na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa umano'y kickback. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. Good morning, sweethearts. Thursday, 27th of May. Ala, medyo umiinit na din ang ating umaga, kaya naman love songs na. Ang kasunod niyan, dito lang sa ating programang Music from the Heart. Kasama ang inyong lingkod si George at si Dr. Heart.
1: Tama nga, George. Dalawang oras po ng inyong favorite love songs. Good morning, George.
0: Good morning, Dr. Heart.
1: Good morning, sweethearts. Dr. Heart here and this is Music from the Heart. Ano na ba ngayon? Wednesday?
0: Thursday na.
1: Ang bilis naman ng panahon.
0: Grabe. Yung parang kakalunis lang natin.
1: Oo nga. Wednesday pa ngayon.
0: Ay, Wednesday pa pala.
1: Kaya nga sabi ko, ang bilis. Thursday
0: midweek,
1: na agad.
0: Midweek.
1: At syempre, we are celebrating Eid al-Adha.
0: Yes.
1: Ayan. Sa mga kapatid nating Muslim.
0: Eid Mubarak.
1: Ayan, Eid Mubarak. Ayan. Alright. Siyempre, ha? Tambalang George and Dr. Heart ang sasa inyo po hanggang alas 11 ng tanghali. Dito pa rin sa inyong Heart FM. At siyempre, pag-uusapan natin isa sa mainit na question of the heart nga na sinasabi natin. Ano ba yung George?
0: Eto na, Dr. Heart, sweethearts. Mas madali nga bang makipaghiwalay kaysa mag-move on?
1: Ay, ganun. Pero pareso din yun. Ano yun? Parang
0: magkasunod
1: yun. Maghiwalay muna tapos mag-move on. Diba?
0: Yung mas madali nga bang ikaw yung makipaghiwalay? O ikaw nasa sitwasyon, mas madali nga bang makipaghiwalay o mas madaling mag-move on para sa
1: Ayun. Eh, parehas mahirap yun.
0: Mahirap
1: gawin na makipaghiwalay. Diba? Okay. Yung iba nga eh, parang tinitiis na lang para hindi lang magkahiwalay. Diba?
0: Oo, nakahold. Kahit na, ayan na, pwede namang i-let go na lang.
1: Yun. Pero yung isa naman eh, baka mahirap din eh. Mag-move on. Gustuhin mo man, pero hindi. Nandyan pa rin siya sa puso mo. Sa puso't isipan. Ika nga. Pilit man kitang limutin, pero...
0: nandyan
1: ano
0: ka pa rin.
1: Ano pang nasa'yo at hindi ka mawala-wala sa isip ko?
0: Ay, nako.
1: Nako.
0: Yan ang mahirap talaga.
1: Ay, nako. Sige ha. Mas madali nga ba daw ang makipaghiwalay kesa sa mag-move on? Ayan po ang question of the heart natin. Do text us at our text line 0917-1579-927 at syempre 0961-8924-927.
0: At pwede rin ha sa mga naka-online ngayon, you can drop by to our Facebook page, paki-follow, like, and share, and message us through Messenger in our post. You can comment doon sa Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
1: Usapang moving on at saka makipaghiwalay. Saan nga ba mas madali dyan? Parehas mahirap, no? Padala niyo sa amin. 917, here's Rob Daniel. Ikaw sana. You're in Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 RTFM, Cagayan de Oro, 93.7 RTFM, Bukidnon, 9:34 ng ating oras. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kami po ni Dr. Hart, si George po yung lingkod na makakasama ninyo hanggang alas 11 po ng umaga. All your the love songs that will melt your heart sa at sa usapan natin ngayong umaga na medyo pinapapili kayo.
1: Choosing between
0: pagmamahal o magkipaghiwalay.
1: Magkipaghiwalay o mag-move on.
2: Kaya ba?
0: Kasi yung oo.
1: Parang parehas ba yun talaga?
0: Kasi Dr. Hart, yung pakikipaghiwalay o yung ikaw na makikipaghiwalay, usually negative yung idea ng mga tao tungkol doon.
1: Uh-huh.
0: O kasi nga, ang isipin nila, ikaw yung nag-let go, ikaw yung parang villain sa love story.
1: Yun na nga eh.
0: Pero, hindi po madali makipaghiwalay.
1: Alam mo, ang iisipin ka agad dyan, pag ikaw makipaghiwalay, may third party ka agad.
0: Ikaw yung
1: nag-ano, di ba? Usually, ganun. Diba? May nakita ka na kasing iba. Di ba? May tinitibok ng iba yung puso mo. Kaya ka makikipaghiwalay. You decided to break up with someone na wala na, nawawala nga yung pag-ibig, di ba?
0: Correct.
1: Yung love mo sa taong yun kasi nga naibaling sa iba. Pero minsan hindi ganun ang reason, di ba? Ang daming reasons na...
0: Ang daming factors.
1: Ang daming factors na kung bakit na-fall out of love ka, di ba?
0: Correct. At yung ito naman yung isa, yung pag-move on.
1: Eh, medyo positive naman yun.
0: Medyo positive.
1: Para
0: kasi
1: sa buhay mo.
0: Yes, you're facing another chapter of your life. Mm. Pero kasi Dr. Hart, sa dalawa, ako pipili ako. And for me, mas madali mag-move on.
1: Yeah. Actually, eto George, no? Dalawang ano din kasi naman ito. Yung mag-move on, yung taong nakipaghiwalay o yung taong hiniwalayan.
0: Correct.
1: Yung moving on with those two situations, di ba?
0: Ako bilang hiniwalayan. So, para kasi sa akin, Dr. Hart, it's a closure.
1: Aha.
0: Kaya para sa akin, mas madaling tanggapin na I will face this kind of pain knowing what really happened. Kesa naman yung ikaw ang nakipaghiwalay.
1: Mm-hmm.
0: Tapos may mga ano din kasi na parang may mga bagay na hindi mo masabi dun sa tao.
1: Uh-huh.
0: Kung ano ba talaga yung reason kung bakit ka nakipaghiwalay. Mm-hmm. Kasi ayaw mo siyang masaktan. Mm-hmm. Parang tinitiis mo na lang na ikaw yung para masama doon sa storya para matapos na. Yeah. Alam mo yun, yung parang sige ako na.
1: May mga
0: na,
1: kanya-kanyang rason yan kung bakit ka nakipaghiwalay. Nakipaghiwalay, nag-walk out ka sa isang relationship, di ba?
0: Sabi mo nga, di ba sabi mo nga UTI?
1: Umibig tapos iniwan, di ba? Winok out ang kanang minamahal mo sa buhay.
0: Ang sakit kaya, no?
1: Oo, sakit kaya, no? Diba?
0: Bye, babu, ganun.
1: Asa, tingnan natin yung reactions ng mga sweethearts natin. Mula kay, saan ako mag-uuna dyan? 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM, Doc Hart and DJ George. Uy, mga taga Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro, maraming salamat sa inyong pakikinig at good morning sa inyong lahat dyan. Sabi niya, para sa akin, mas madali ang makipag-break up kaysa sa mag-move on. Bakit kaya? Dahil nga daw, ang break up, isang araw na salita lang. Tapos, ang lahat, wala nang, tapos na ang lahat. Wala nang intro-intro. Ang pag-move on naman, more on months or years to heal the pain in your heart. Busa, pag-about sa gugma daw, be wise. Ha? Aron walay masakitan. And have a great, beautiful day, everyone. Hi daw sa'yo, Mr. Ryder. Naku naman. Parang kilala ko to. Si ano to? Si sino nga to?
0: Tizia. Sa may Tizia Eatery.
1: Mga Tizia Eatery. Thank you.
0: Speaking of Dr. Hart, hi to Scarlett Nicole Eatery dyan sa Barangay Patag. Maraming salamat.
1: Ang lakas-lakas ng Heart FM. Hi. Wala
0: nag-lado ng Heart FM.
1: Thank you po sa inyong pakikinig.
0: Yes. Maraming salamat din po sa alam niyo na.
1: Alam mo, George, eto, balikan ko lang. Yung makipaghiwalay.
0: Yes.
1: Parang mas madali lang for them na makipaghiwalay.
0: Yes.
1: Kung sila yung makikipaghiwalay. Pero masakit din yun para dun sa hiniwalayan. Di ba?
0: Yes. Yung kasi ganyan yung perspective mostly natin kasi yung ating iniisip is yung hiniwalayan, siya yung nagbe-bear ng pain. Which is true naman. Hindi naman natin in-invalidate yun.
1: Daming question yan.
0: Yes.
1: Ano ba? Saan ba ako nagkulang? Saan ba ako nagkamali sa'yo? Kulang ba ang pagmamahal na binigay ko sa'yo?
0: Okay. Diba? Tigit sa lahat, totoo ba yung rason mo sa pakikipag-iwalay?
1: Pakikipag-iwalay. Minsan ang sisi nandun sa ano hiniwalayan.
0: Nakipag-iwalay.
1: Hindi, I mean,
0: yung hiniwalayan.
1: Yung hiniwalayan. Kasi ikaw, ganito ka, kaya makikipag-iwalay ako sa'yo. Diba?
0: Kasi nakipag-iwalay yung tao sa'yo kasi ganito ka kasi. Ganyan.
1: May mga flaws ka na ganito, na ganyan, na ayoko. Okay. So parehas lang din yun. Kaya nga sinasabi ko, dalawang two sides of the coin din.
0: Yes.
1: Yung pag-move on. Yung pag-move on ng hiniwalayan.
0: At yung nakipag-iwalay.
1: Yan.
0: Dalawang bagay.
1: Ay, nako. Sige nga, tingnan natin kung anong mga point of view ninyo. Mga POVs ninyo dun sa ating question of the heart. Sige, George. Ano pa ba?
0: Ay, eto, sweethearts. Mas madali nga bang makipag-iwalay kaysa mag-move on?
1: Sabi ni Jean Garcia Candia, sabi niya, happy morning, Dr. Hart and Idol George. Para sa akin, ayan, sweet George na lang, mas masarap pakinggan. Di ba? Para sa akin, mas madali ang mag-move on. Just keep yourself busy and keep in mind, YOLO.
0: You only live once.
1: Live life to the fullest. Ika nga, mahirap kasi ang nasa stage of paghihiwalay. Not sure kung hiwalayan nga ba or give chance for the relationship pa. Yung moving on is sure na gyud ang patutunguhan. Keep going na lang. Oh, I like it.
0: Diba, sumakay ka na lang sa barko.
1: Ha? Saan papunta?
0: Kahit saan man dali ng agos ng buhay.
1: Akala ko papunta sa puso ng iba.
0: Pwede, kung doon ka dadalhin, di ba?
1: Ayan.
0: Why not?
1: Asya, sige, keep your messages coming at babasahin namin yan ni George mamaya-maya ng konti. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: With heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin, yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagdinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7. The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Pa natin, mahirap mga ba? Mas, ano bang mas mahirap para sa inyo? Makipaghiwalay o ang mag-move on? Diba? Siguro tingnan muna natin yung pakipaghiwalay. Mahirap nga ba makipaghiwalay? Yes. Diba? Isa-isahin muna natin, George.
1: Yung mga
0: diba?
1: Ano, reason.
0: Uh-huh.
1: Oo, kasi yung makipaghiwalay, Dr. Hart, para sa akin, ikaw yung matapang sa relasyon.
0: Uh-huh.
1: Kasi ikaw yung nakakita ng mga bagay
0: uh-huh.
1: na alam mong makakapagpasama sa inyong dalawa if you go along with a relationship. Tapos, pangalawa, ikaw din yung, kasi may ano tayo eh, nature yun sa tao na parang ayaw mong makasakit ng iba.
0: Mm-hmm.
1: So parang,
0: kaya mahirap
1: din.
0: Pag-iwalay.
1: Kaya din at saka, of course, yung sarili mo,
0: mm-hmm.
1: kapag nakikita mo parang, kailangan ko na siguro ito to value myself further. Ayun.
0: Kadalasan o karaniwang rason kung bakit ka makikipaghiwalay, ito marami nagsasabi eh, hindi na ako masaya.
1: Yun,
0: kalimitan. Yung kalimitang rason.
1: Value
0: diba?
1: Mo.
0: Oo. Hindi naman siguro natin nasasabi na yung, ano kasi ito, yung relasyon is, it's a commitment.
1: Yes,
0: no?
1: Yes.
0: Hindi lang po ito laro-laro lang.
1: Yes.
0: Diba? Na dapat masaya ka lagi. Yung relationship, George, eh, para sa akin, hindi laging good days.
1: Hindi Merry Christmas every day.
0: There's also bad days.
1: No?
0: Ang importante, eh, kaya nga, parang gusto ko yung kanta ni Jonah eh. Maghihintay
1: ako.
0: Kaya nga, naaalala ko din yung kahapon ba yun, yung pagiging martir.
1: Ay,
0: yung
1: kahapon,
0: pinag-uusapan
1: yes.
0: natin. So, diba?
1: Red flag ba?
0: Oo. Yung iba ay naghihintay, kaya nahihirapan silang bumitaw dun sa isang relasyon. Diba? Kasi, gaya na sabi mo kanina, ang daming factors na kinoconsider mo. Una-una, para dun sa mga mag-asawa na meron ng anak, na they have to consider also their kids. Kung paano, diba? Responsibilities in handling yung pagpapalaki sa mga bata. Diba? Hindi naman po pwedeng isa lang.
1: Oo. Kasi hindi na yung sarili nila, iniisip nila yun. Kapag ganyan.
0: So, yun yung sinasabi natin. Nahirap kasi, di ba? Parang, sige, bigyan ulit natin ng pagkakataon. Huwag muna makipaghiwalay. Baka pala, things will work out right. Di ba?
1: Sabi nga nila, space muna. Or cool off muna tayo.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung cool off tsaka yung space, Dr. Hart, alam ko, mostly sa nangyayari ha.
0: Mm-hmm.
1: Eto, sa experience ko at sa mga naririnig ko, nakikita ko. Papunta na dun yun eh.
0: Yun na nga eh.
1: It's either pwede, may iba naman na naisasalba.
0: Yun.
1: Pero madalas doon na papunta.
0: Kaya nga nakikita din natin, depende sa degree nung, sa level nung nasaktan ka, di ba? And then, yun na nga, humahantong ka dun sa desisyon na makikipaghiwalay.
1: Correct.
0: Actually, yun na nga eh, minsan nagsa-second thoughts pa tayo.
1: Correct.
0: Diba?
1: May mga holdbacks pa.
0: May mga holdbacks pa. And then, that's why, dyan na po pumapasok yung pagbibigay ng second chance. Another chance. Diba?
1: Alam mo, may kwento ako dyan, Dr. Hart. Ito, ma-share ko lang. May kakilala ako. Hiniwalayan siya.
0: Aha.
1: Pero, naghangyo siya.
0: Na.
1: Ano mo sabi niya?
0: Ano sabi niya?
1: Pwede next week na lang.
0: Ay! Ganun.
1: Bigyan mo ako isang linggo.
0: Tapos, paano yung isang linggo na yon to prove na
1: yung
0: worthy pa rin ako sa'yo?
1: Tapos,
0: ganun.
1: Alam mo ba, sabi pa niya, pwede unti-untiin mo sa isang linggo. Kunwari, kung nagte-text ka sa akin, kunwari, 10 beses sa isang araw. Sige, sa Lunes, gawin mong 5. Sa Martes.
0: O yung mga senyales.
1: Yung mga ganun.
0: Yung mga text-text na yan na dati nagte-text sa'yo ng araw-araw, di ba?
1: Tapos ngayon,
0: sinasabi ko nga, di ba? Parang yung pain nandun eh.
1: Correct.
0: Na parang nasasanay ka na every morning somebody saying to you, good morning.
1: Good morning.
0: And
1: kumain
0: then bigla na lang mawala. Diba? Oh. Parang nalalanta na yun.
1: Yung nga yung sabi niya eh, yung kasi yung naging ano ko doon sa partner ko, sabi pa niya, partner niya kasi masakit daw kasi yung level ng relationship nila, hindi daw yun parang usual relationship. Malalim. Kaya nung sinabi sa kanya nung partner niya, nung time na yun na may kipaghiwalay, inisip niya muna, pwedeng eto muna yung gawin natin. Huwag muna nating i-abrupt yung pagkipaghiwalay. Unti-unti na. Pero alam kong darating tayo dyan, sabi niya. Eto lang yung

0: asking you to do this.
1: 1 week lang. Grabe. Baka magbago pa yung isip niya, di ba?
0: Pwede. Pwede mangyari din yun.
1: Sige, keep your messages coming, ha? Again, our text line is 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: At sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Magbabalik pa ang Dambalang George and Dr. Heart dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababat. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 1019. And the time check is brought to us by Virtue 45 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na.
1: Ayan. Aras natin, 10:23. Dami na message, George. Say natin, ang dami natin masahin ngayon. Mula kay 1671, sabi niya, both choices are not easy. Sometimes our hearts hold on to things that they can't let go of. Even the minds know it's time to move on. We protect ourselves, build walls, and try to convince ourselves that we're okay. But deep down, we still feel the weight of what we've lost or longed for. Oh, diba? Likewise, breaking up is the same, not easy. Not everything thou you lose is a loss. Some situations are simply not meant to stay in our lives. It is better to sacrifice the love that you feel than to sacrifice one's life that it's not meant to be with you.
2: Ay, ang sakit. Sakit na heart ko habang binabasa ko. Grabe.
0: Tama naman yun. Alam mo, dun tayo nasasaktan, Dr. Heart. Sa part na hindi natin matanggap na yung mga bagay na, you know, nakasanayan natin ay mawawala na. Akala natin lahat ng yun ay, you know, it's gonna be a loss. Where in fact, it's a blessing in disguise. Diba?
1: Bakit blessing in disguise?
0: Kasi it's saving you from the wrong person. Mm-hmm. Malay mo, andyan lang siya, naghihintay. Oh, di ba? Some things are meant to happen. So, kailangan mangyari yan.
1: Alam mo, George, ang hirap talaga. Mahirap yung mag-move on.
0: Mm-mm.
1: Dahil hindi lamang yung nakaraan ang kailangan mong bitawan at limutin. Kasama yung mga pangarap ninyong dalawa, yung mga plano niyo sa buhay, plano niyo sa future, ang kinabukasan ninyo, ikasamang gumuho.
0: Correct.
1: Diba?
0: Pati na yung mga taong nasa paligid ninyo. Mm-hmm. Diba? Alam nila na eh.
1: Ayan.
0: Oo, 9623, para sa akin, madali lang talaga makipaghiwalay eh. Isang word lang na tapos na tayo, or isang pindot lang, block, tapos. While, ang pag-move on is everyday na laban. Pasakit dito yung pumapasok ang pag-accept na wala na talaga. Walang shortcut dito kahit sabihin mo na move on na ako. Utak at puso mo, hindi talaga sumusunod.
1: Yan. Galing kay Nate.
0: Nate.
1: Oo. Oh, hi, Nate. Oh,
0: thank you, Nate.
1: Bigat naman. Oh. Parang may hugot, Nate, ah.
0: Shout out sa Butuan.
1: Oo. Yan, mula naman kay... Saan ako? 8906. Sabi niya, mas madali ang paghiwalay kaysa sa pag-move on. Dahil there are times na hindi natin makokontrol ang galit sa ating partner o kaibigan because of their wrongful actions towards us. Na napakamahirap ang pag-move on kapag hindi tapos ang ating galit na nagiging virus or curse sa ating mga puso. But the anger towards others could also be a sin towards God na dapat love your enemies as much as they love you. Yan, as according to one of the readings sa Mass. Diba? Scripture, yan. Diba?
0: Scripture. Biblical naman yung source niya.
1: Ayan.
0: Thank you, Igig. Maraming
1: salamat. Ayan. Ayan.
0: Ayan. Sabi dito ni 1800, ayan, Morning Heart FM, kan ayan, malay-balay Bukidnon to my daughter Sarah Jean Zarate and Sam Sam. Oh, ayun, replyan nyo daw mama nyo.
1: Nanawagan na dito.
0: Nanawagan na dito. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig.
1: Oh, ayun, nabasa na natin yun. How about dun sa ating
0: Facebook page?
1: Facebook page, tingnan nga natin.
0: Ito sabi ni... Linden Paduga. Ayan, shout out. Ayan, maraming salamat sa inyong pagkikinig. Ayan,
1: maraming thank you for listening.
0: Sa ating messenger. Mm-hmm. Sabi ni Nora Balikaol. Sabi niya, solid listener Jude ko sa Heart FM. For the question of the heart, para sa ko mag-move on, kay ako ang tipong babae na masking kami pag na-move on na.
1: Mm-hmm.
0: At ging cold na, maski naapa ko sa yung kinabuhi. Pero ako na ginahinay nag- distansya.
1: Mm-hmm.
0: Now, no closure aron ma-feel niyang unsa kasakit ang iagibuhat sa kuha. Betrayal then ang mga lie kina ang pinaka-hate jud nako. sa isa ka tao. Dili ta kabulagan pero hindi na ako pareha dati na minahal pat kita. Dili ko mag-closure, sabi niya.
1: Yung kasi no, etong dalawang pakikipaghiwalay, hiniwalayan ka or mag-move on ka, di ba? Pare-parehas dumadaan sa proseso yan.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: Bago mo ma-overcome ang lahat. Mm-hmm. And it all starts with, same, para sa akin ha,
0: yes,
1: it all starts with acceptance. Diba? At yun ang pinakamahirap gawin natin.
0: Yes.
1: Na i-accept yung reality, accept the fact na wala na tayo, accept the fact na mag-move on ka na.
0: Correct. Diba? Actually, yun yung nagpapasakit sa process.
1: Aha.
0: Yung acceptance. Kasi parang, we're still in our, ano ba, yung parang nasa thought pa rin tayo na hindi pa nagsisink in kung ano man yung nangyari.
1: Di ba?
0: Kasi denial tayo, hindi okay pa.
1: Ang pinaka-importante dyan, ano, we also seek guidance from up above.
0: Yun.
1: Diba? Yun dapat. Hindi tayong tulong, tao lang tayo.
0: Correct.
1: Sabi natin. Asa, sige, keep your messages coming. Babasahin ni George mamaya. Ako ay lalabas muna. Na importanteng mahalaga lang na iwang humuna si George sa inyo. Makakasama ninyo si George all the way till 11 o'clock. Ayan. Maraming salamat ha, sa mga nagpadala na kanilang mga messages. Keep your messages coming ha. Ayan, syempre. Pa, hindi pa tapos ang programa.
0: Correct, syempre. Hindi pa tapos. So, bukas, makakasama ka namin ulit.
1: Yeah. Ayan, medyo may biyahe lang ako.
0: Oo, may importanteng mahalaga lang.
1: Ayan. Sige, again, our text lines para sa inyong mga comments po and your point of views and your reactions dun sa ating question of the heart. For those who tune in late, George, ano nga ba yung ating question of the heart?
0: Mas mahirap nga ba ang mag-move on kaysa makipaghiwalay? O mas madali nga ba makipaghiwalay kaysa mag-move on?
1: Ang text lines po ng inyong Heart FM, 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
0: Or sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Oras natin, 10:29. Magbabalik pa ang inyong programang Music from the Heart. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
1: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
5: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: This is Heart 92.7.

92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 10:53. And the time check is brought to us by Magic Flake Cheese. Sa kalamiyon sa Cheese of Grand Shambula, may pod, ang break ni mo. Hindi break na ano ha? Break meaning pahinga ba? Di ba? Ganun naman yung tinatawag natin kapag

0: Aga, napagod na tayo. 'Di ba? Wait, let me give myself a break. Perfect, perfect. Ay, mga sweethearts, hanggang alas 11, a few minutes more na nalalabi sa ating programa Music from the Heart ngayong Thursday or make it Wednesday. Midweek pa. O, ika-27 na Mayo. Well, I keep on, you know. Anyways, today is also Eid al-Adha. So, nakikisa tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim and celebrating. This is in para sa mga Christians din. Ito yung counterpart ng story ni Abraham, which is Ibrahim sa pananampalatayang Islam. Kaya naman kami po, dahil buong puso din ang inyong pagmamahal at suporta. Diba? Maraming salamat. Eto muna, meron tayong mensahe dito sa ating Facebook page. Sabi ni Haku Hidalgo, di man kami lagi nakakabati pero always kami nakikinig sa Heart FM forever. Maraming salamat. Thank you. Arlene Abad Patriana, Miss G, dali ra kaayo, makigbulag. Bulaga na ganin na, ay, teka, ay, nasad ako bigla doon. Ay, nako. Nako, basta ako lang ha, mga sweethearts. Ito lang talaga yung lagi kong sinasabi. Before you make the biggest or, you know, the decision, life-changing decision, please make it to a point na ipagdasal po natin. Ha? Ate Arlene, my love and hugs to you, ha? Maraming salamat. Inday ay Nuzram sa ating dun sa ating post. Sabi niya, para sa ako mas dali ang makipagbulag. Sige, kaya nga na daw. Pwede mo ba akong tsikahan? Ano nangyari sa iyo, Horn? Eto na. Yan ang ating senyales para mamigay ng biyaya sa The Price is Rise Overload. Eto na, yung aking ruleta ay init na init na. Kaya naman, let's go spin and select. Hello sa mga sweethearts natin ha, sa Barangay Patag. Thank you sa inyo, lagi pakikinig. Eto, sa ating pag-ikot ngayong umaga, dito tayo na padako. Oh, bubunot ng winner mula sa Barangay Lapasan. Ayan, maraming salamat. Yung ating Dropbox. Akin na bunot mula sa Barangay Lapasan. Congratulations. Ito si Richard Bacor. Richard Bacor ng Barangay Lapasan. Ikaw ang ating winner. Huwag kalilimutan na magdala ng ID to claim your prize. We are located sa FICO Admin Building, 5th floor, katabi ng West City Central School. Dito lang yan sa May Bamenta Boulevard, Carmen. Again, 14 days mga sweethearts. Huwag kalilimutan yan. At ang The Price is Rise Overload ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 4 more minutes bago mag-alas 11. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukit Noon, 11:01+1 here in my heart. Lagi yan. Nako, bago kayo, ako ito, bago makipag-iwalay, bago mag, when you go through rather, mag move on, isipin mo, here in that inside of your heart, mayroong someone na laging nandyan, na hindi ka papabayaan. Ang importante, magdasal ka lang. Kasi hindi madali yung dalawa, ha? Yun yung pinag-uusapan natin sa ating Question of the Heart. Dito sa ating programang Music from the Heart that we are about to wrap up. Marami pong salamat sa inyong pag-join sa amin ni Dr. Heart. Sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang mensahe. Maraming salamat po. Ayan, gusto ko lang batiin ang Doncast Taxi, 2973. Maraming salamat sa inyo laging pakikinig. And to the rest of the messages, sa inyong mga pabati, sige, si Harvey Stone na, kasi siya nang susunod para sa Heartbeats, alas 11 hanggang alauna. Mamaya naman, magbabalik ako, alauna hanggang alas 3, para sa ating programang Dear Heart. Love song sulit tayo, ha? Alam ko, maraming nag-iisip, maraming nakaka-relate sa ating Question of the Heart. Maraming siguro nakakaranas din ng sitwasyon na makipag-iwalay o yung nag-move on. Basta patuloy nyo lang yan, ha? Patuloy nyo lang yan with a happy heart, genuine thoughts. Yun lang at dasal. This has been George. Abangan. Again, ako mamaya, Dear Heart. I believe you a song from Rihanna with me right there. Hate That I Love You. Nanatili nakatutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

92.7 Hot FM Cagayan, the Oro 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:17 ang oras natin. Good morning! Happy Wednesday everyone! Welcome po sa ating programang Heartbeats, kasama nyo ngayon Harvey Stone all the way to 1 o'clock dito lang sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

0: Oras natin 11:20. Time check brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7. 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ice cream.
4: Yung pagbabawas.
3: Ice cream, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw.
4: Tapos
3: malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, we've got 33 minutes after 11 o'clock. And time check brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Good morning everyone, Wednesday na po. At saka, sana mag-enjoy tayo sa itong paniood to, ha. Oh, ano ba yung mga ulam natin dyan? Nako, ma, unsay sudan, ma. Si kuya, oh, wala na po naglungag. Oh, yun mga kadalasan nating mga reklamo sa buhay, di ba? Oh, ang sarap yung mga kumakain ngayon ng pritong isda. Nako, yung especially yung galunggong at saka yung boneless bangus na nakadaing. Oh, shoutout nga pala, ha, sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Carmen Market. Happy listening sa inyo at saka happy Wednesday. Happy Wednesday din kay Hako Hidalgo and of course yung mga kasamahan niyang mga customer nila sa 787 Laundry Shop. At saka batiin din natin ng happy listening si sino ba to? Si Zoe. Oh, ito nga. Oh, nagbakasyon daw sa Tignapuluan. Happy listening at saka get well soon sa iyong anak, ha. Mommy Gemma Popos, shout out po sa inyo. At saka ito, batiin natin na yung mga silinga ni Mommy Gemma dyan sa may Zone 10 Upper Carmen, kay Maridel Datoy, Adel Tabor, Sim Estupito. Shout out din kay Sabel Cabuyaon, Josa Halon, Joy Halon, at saka sa mga solid listeners sa may Puruk 5A Zone 10 Upper Carmen, Kamulo na Minaw karon. Ay, maraming salamat, ma, yung pagpaniud to dia, ha. Unsa man mo drop by mi ni George? Unsay sud-an nato dia, Mommy Gemma? I-message mi, ha. Oh, ora mismo, we'll be there in a heartbeat. 11:35 dumang oras natin. And of course, sama-sama tayo, ha, hanggang alauna. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Same, same in the 2000s.
9: Love is in always as you see it.
8: The Muffet's Deal is now known popularly around the world as Music Travel Love.
10: If life is so short, won't you let me?
8: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
10: Life is so short.
8: Kahit saan,
5: Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
12: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
13: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kung petong adlaw, kung dili mo kapaminaw, ug Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
12: The best ang mga music sa Heart FM.
13: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. 92.7. Hey, it's midday.
14: Feel your heart
5: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

92.7 Hot FM Cagayan, the or 93.7 Hot FM Bugaynon. 11:49 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Ayel, shout out sa ating mga kaibigan ngayon dyan sa may Barangay Patag, especially si Scarlett Nicole Italy. Nako, maraming salamat po sa grasya. Ang sarap ng bami. Happy listening po sa inyong lahat dyan, especially sa mga kumakain ngayon dyan. Nako, takam na takam talaga sila sa Ilahang Sudan diya, ha. Happy listening sa inyo. And also, batiin din natin ng happy listening ating mga kaibigan dyan sa may Barangay Bunbon, especially kay Sir Joven or Joven Raagas. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM. Ako, kahit na umalis yan sa bahay, naka Heart FM palagi pa rin yung radyo niya, ha. Parang may tao sa bahay nila pero wala. Oh, happy listening sa emo, sir, ha. And of course, yung pamilya, nakasanayan na nilang makinig dito sa Heart FM. Ayon na din po sa ating mga

0: 92.7. Mark FM News Update.
1: Nagpasalamat si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarix Uy sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng J.R. Borja General Hospital para sa mga residente ng lungsod. Ayon kay Mayor Uy, mas handa na ngayon ang ospital sa pagtugon sa iba't ibang uri ng operasyon at karamdaman upang mabigyan ng mas maayos at mabilis na serbisyong medikal ang publiko. Tiniyak din ng alkalde na patuloy na makikinabang ang mga pasyente sa programang No Hospital Bill kung saan wala nang babayarang hospital bill ang mga pasyente paglabas nila ng ospital. Pinuri rin ni Uy ang pamunuan ng J.R. Borja Hospital dahil sa dedikasyon nito sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Kamakabuhay maayong pagpaminaw and welcome sa saka oras sa panagtigong panagkuyog makaton ka sa dagang mga butang og sa ato mga produkto mismo og sa istorya sa kinabuhi nga itong i-feature taod-taod. Adira tong tambagan sa tambagi ko, Lady Badud.

0: Maraming salamat, kamakabuhay. Kumusta? Naka-smile gihapon ka in everything. Amutas na ng everything mo diha, no? Basta ang minungdanon, baskog ka. Nakasakapis kay sa panglawas mo ng welcome kay ka. Para makaton pa ka sa dungag pang mga information nga itong isgutan, taw-tawag lamang sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Pagkisan sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
4: Dili na angeng magduha-duha,
3: ayaw kabalaka.
4: Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
3: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
5: Makabuhay,
3: EXL, Makabuhay Plus.
0: Hello, makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras karon diha sa imong himutangan, samtang gihimo nimong background ang tambagi ko, Lady Batut. Samtang naminaw ka o kauban ang imong mahal sa kinabuhi, ay lagi nag-iapil lang ka ng mahal sa laing tao nga imo ra sang gimahal og apil. Murag usik kay kagpagbati. Charas. Anyway, bitaw, kidding aside, bisan pag unsa pa imong oras diha, kinsa man imong kauban, asa man kakaron, basta ka naminaw ka sa tambagi ko, Lady Batut, you're in good hands. Charas. Oh! What's up? Siyempre kahimsog o kabaskog sa panglawas paghihapon mo yatong iampo kanunay sa labang magkagagahom. Ako si Lady Batut. Laing usa ka oras ato pa nagkuyugan, di inusab makaton gihapon ka sa dagang mga butang atong isgutanan taod-taod. Diba? Sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagadag isgutanan gihapon. Labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus.
6: Kamakabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph. Karong adlawa mo ang ikaunom kon chapter 6 sa iyang revelasyon. Di ba maglangan, uy, yung sumidugayan na to, di na magyabot na paingon sa pangpagbasa o pagdrama. Di ba? Nga na maglangan-langan pa ta, abdik na, kay ready naman ka. Di ni lamang sa atong tulumanon, imog tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

Pastor, hindi po ako makapaniwala sa determinasyon ni Vivian na maging kaming dalawa. Pero naroon din siya sa pag-iisip na kung sakaling walang pag-asa na kaming dalawa, maluwag naman umano sa dibdib niya na matatanggap ang lahat. Hinayaan ko po, Lady Batod, ang bawat isang pangyayari. Pero hindi ko natiis na ibahagi yun sa kaibigan namin.

0: engagement gyud? As in engagement ring bisagway ka mo?
1: Mao ka na, Louie.
0: Hala, uy! Grabe naging gugmaha ang gibati ni Vivian ni Morandov. Pero in all fairness, ablisab ang yung huna-huna nga dili mamahimong kamong duha.
1: Andam siya sa mas klarong posibilidad. Gawa ko ikasukli sa iyong pagbati, Louie.
0: Pero malaumon siya sa tubag kanya sa iyang pag-ampo nga mahimong kamo. Unya kun ugaling itugot sa Ginoo, magpakasal mo.
1: Ugo na unya ko'y mahimo ni Ana. Pero nasayod kong dili ka na mao ang kapalaran ko.
0: Randolph!

diba, Tod, hindi ko na pinroblema pa ang tungkol kay Vivienne. Dahil alam ko, batid ko rin sa sarili, wala talaga akong maibibigay na pagmamahal na romantiko sa kanya. Naniniwala ako noon sa kutob ko na ipauunawa rin sa kanya ng Diyos na hindi niya iaasa ang kaligayahan na nararapat sa kanya sa isang katulad kong hindi laan para sa kanya.

0: pastilan ba yan, no? Swerte ka rin ginuntak by Randolph nga may babaeng buutan o niya kwartahan pag yun nga nahigugman ni mo. Pero ang sungog sabgod sa panahon kay di man sab ni mo siya gusto. Kay kun ako pa to, ha! Bisag dili na ko gusto si Vivian, sugalan gina ko, total, dili naman ko lugi, ana ba? Di na alkansi ba? Kay guwapa si Vivian, sexy pag yun, kwartahan siya o niya in love ni mo. Hoy, sana all!
1: Dilingo ni anak kasayon, Baikino. Nakaila ka na lagi na ako. Dili ko oportunista. Dili ko mapahimuslanon. Dili ko manggagamit ko sa Tagalog pa.
0: Aw, hinoon. Swerte masabgyod anang bahina si Vivian.
1: Bay, kuan, dili lang una di ko makuyo unya sa giingon mong birthday, ha? Nalimot ko da. May simba man gud ay unya.
0: Oy, di man on Domingo.
1: Bay, dili man lasab kay Domingo ra ang simba ba? Kuyo ginoon taon niya. Human sa simba ka nalang ato sa birthday sa mga ila.
0: Ha?
1: Bay Kino, kinalang unahon na to ang Ginoo. Dili kay, unya lang ta mahinomdom niya. Kun may problema na ta, o baka, nasakit na ta.
2: Okay ka lang, Randolph?
1: Okay lang, Vivian.
2: Abi mo, nalipay ang akong pamilya nga to sa Europe o sa US. Di nakita ka gani nila ganiya sa camera, nalipay kay sila para nako. Gisultihan magod nako sila nga engaged na ta.
1: Oh, ha?
2: Ayaw ka balaka. Wati ka isod sa kompromiso, Randolph. Ayaw ka balaka kung diligid kita, dili ko mamugos. O ang akong pamilya, makasabot ra sila. Ako na'y may-may nila o sa ni mga adlawa. Kana kung dili itugot sa Ginoo nga mahimong kita. Pero kung itugot gani, magpakasal gidayon ta, ha? Unya, sa abroad ta mag-honeymoon.
1: Oh.
2: Char! Ala oy, kanang walay ka mo pero nakay plano. Kanang wala may relasyon. Pero gusto kag plano nga kanang bonggang-bongga para sa kami niyo on. Oh, nya magsugod sa honeymoon. Oy, unsa man ni? Kanang mo round off lang ta one of these days. Na may inana no? Bitaw no kanang ironic ang kinabuhi. Naagi mga higayon, napoy mga tao gusto nato. Pero dili ta gusto. Napoy tao nga nakagusto nato nya na in love pagyud, di sa kaganahan. How dare it? How dare it, oh? How dare you? Diba? Kanang inana ang tiaw sa kapalaran ba nga? Di ka makatawa? Di ka mahimuot? Ang kamahitabo nun, muagay ka kay sakit man. Anyway, kamakabuhay unag ikadohog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph ang ataw na bati. Unya, sa ato pagpadayon sa unahan, human sa pipila lamang ka mga pahinumdo mamalik dayon ta para ato ipadayon ang sumpay, kay naapa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang storya. Kanang tanan din nilamang gihapon, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawas sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwaiturgao del sor. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun, naka...

0: AXL Makabuhay Capsule. Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Unang dako kay kitabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay maugin nga itong perming tumaron everyday. Ang nga kita himso, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiyang nga mga sakit or mga balatian. Kay batukan ang mga nagkadaiyang nga mga virus ug mga bacteria nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himso nga itong immune system. Ug kana mabuhat kana. Ikahatag na nga benepisyo ka nato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagang kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega-3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega-3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllin oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na ka makabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllin ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon na antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha, gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaron nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Lain pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay naainindot nga ikahatag sa atong health sa makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o wakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha nga imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema, pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mangguka diha ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka-weak, pagkagabok nga mawadan na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta ka na aron nga ang imuhang bukog bito ka na mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, minana. And syempre kung ka na ang mahitabo, ka na nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod. Basta magkaedad na, manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mong inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation o ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa di mong itry ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imuhang diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gyud ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric, doon na nay antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress nga mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissue, sa imuhang mga joint. Makatabang usab ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka niya ang imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Yag kinahanglan na nga itong lawas o turmeric ang makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients nga naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sadda. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
1: Huwag ganang yanig ng sumpay ang ikatulog at tapusang tipaka nga parte sa Chapter 6 sa Revelasyon ni Randolph. So ay paglangan ni Anadayon sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

0: di Batod wala naman sana talagang problema. Kaya po lamang, hindi talaga si Didien ang itinitibok at ninanais ng aking puso. Wala rin naman po akong ibang babae na napupusuan. Sadyang alam ko lamang na hindi si Didien ang babae para sa akin. At ayokong sayangin ang damdamin niya na papatulan ko kahit na wala akong maisusukli. Kaya po naman kasabay ng pakiwari niya ay kaming dalawa, pinararamdam ko rin sa kanya noon ang aking kalamigan. Ganiya sa tapok with my friends. Layo kayo ang giluparan sa imong nauna, Randolph. Kinsa di ay nakahasol ni mo?
1: Wa man ni noon, Vivian. Sorry. Dili lagi ko makamaong magpakaroon ingnon. Nga ipakita na ko sa imong mga higala nga sweet ko ni mo, nga murag kita, nga mahal ko nung Haiti ka, bisan dili ka na ang tinuod.
0: Nakasabot ko, Randolph. Pero, bisan gamay ang arti lang gudunta to. Kana bang mo agbay barong kanako? Ipisan ko ni mong tubig, gunitan ni mong ako mga kamot, mag-holding hands ta.
1: Gusto kay gidi ay nga magpakaroon ingnon ko sa atubangan sa imong mga higala? Gusto kang tuntuhon ko sila? Gusto kang patuhuon ko sila sa dili tinuod? Bisan ikaw mismo na sayod kuno sa ang real score na tunduha?
0: Randolph, sakit man sa good kaayo sa kong bahin. Nga
1: nasakitan ka na. Dili na ko ganahan, anak.
0: Ha?
1: Naibaw ka na sa tinuod talin at unduha, Didien. Pero ikaw rin nagsakit-sakit sa mudugan. Mas maitingaling undango na nato ni, mintras sa'yo pa.
0: Ha?
1: Imo kining ideya. Pero mas misamot nga dili kini makatabang ni mo aron ma-okay ka. Musamot sab nga makonsensya ko kinakasaan na hinungko ni mo. Musa dili na ko. Tapuso na nato kini, Didien.
0: Randolph!

0: Naluoy ko ni Vivienne Randall.
1: Kung kaluoy lang ang iskutan, labaw na kong naluoy niya, Louie. Pero unsa may mahimo ko, dili ko mahimong pugso ng akong kaugalingon.
0: Mausab lagi, uy. Abi mo kung mosalir pala ang magic, kikumpas ko na kining ako mga kamot aron nga okay na.
1: Bisan pag lumay, dili mo salir, Louie.
0: Grabihan naman anang pagdumili mo niya, uy. Unsa man sa pagyudi ay nang imong gipangita nga karakteristik sa babae? Unsa man di ay bih ka ng imong ideal woman?
1: Wa ko ideal, Louie. Basta ang nasairan ko lang, ug mo ini asa kasing-kasing ko karon. Nahigugma ko, malipayon ko nga single ko. Kay misalig ko sa Ginoo nga nakasabot siya sa unod sa kasing-kasing ingon man sa una-una ko. Nahibaw siya sa kung unsa ang angay nako. Ug misalig ko niya nga usa ni mga adlawa, makaan ko nagtubag ang ako mga pangutana. Usa na diha ang pangutana nako sa kagalingon. Kung para ba ko sa usa ka babae din sa kalibutan? O mga lagad ko niya, aron mopadayon sa pagsabwag sa iyang pung ug sumaayong balita.
0: Unsa? Kanang tinuod? Magpari ka, Randolph?

Battle, hindi ko na naman nasagot ang tanong na yon ni Louie. Pero nang dahil sa tanong din na yon, may naisip bigla ako. At kasabay ng kaanumang naisip ko noon, ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Natuwa po ako sa isiping maaari akong maglingkod sa Panginoon at walang masama roon. Kaya po lamang, Lady Batod, ang tanong ko uli, yun nga kaya ang aking kapalaran? Yun nga kaya ang sinasabi nilang calling ko? Yun ba ang kailangan kong hanapin o harapin na bokasyon ko?

0: makabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Wa pa mi-end dito ang tanan. Munang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mupadayon ta sa pagpamino aron sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni sender Randolph. Dapay mga pipila ka mga sumpay. Anya, no? Diba? Anyway, unya, mamalik ta para itong higsgutan o glakbitan ng atong nabati nga kinitibok ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangka katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompleto wellness routine. Maging alert, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kamanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay, and ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na itong angay tumaron kay bisan.

0: decline or depression. Ang curcumin pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone nga mahitabo sa utok. Ang pagsakpanggol sa level sa BDNF kamakabuhay pwede nga makahatag na og paglago bitaw paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ang nagkadaiya nga mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin kamakabuhay pwede usab nga makabatol og positibo nga epekto sa neurotransmitters nga magregular sa mood sama sa serotonin og dopamine. Diba? Ang ginatawag natong turmeric kay naman sa gihapon sa atong kapsula bukod sa naasada sa ato ang kape, mopod na ang makapahimsog sa atong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kay sa atong pag-inom nga kanamitang masatisfy ta para mo good mood ta, kung dili makaayo sa DNA sa atong utok o mismo sa atong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga naa mismo sa atong kapsula, mo nang everyday ka na mutumar sa atong EXL Magkabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Naman ka makabuhay sa mga mahilig og kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1, ang atong ginatawag og all-in-1 nga kape. 17 ka mga ingredients na diha, uusa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa atong mga cells with the antioxidants compound. Kaya doon ay studies or doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ang atong mga cells gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa atong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo og nag-suggest mismo nga ang pag-inom nato sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa atong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ato ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa atong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabaton tag cavities. Naiusa gani ka pagtuon nga nakita mismo sa Arabica extra potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ato ang baba mismo nga ginatawag nato og Lactobacillus acidophilus. Mo'y nailhan nato nga mo'y makakos sa cavities sa ato ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica makatabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans kamakabuhay makapadecrease, makapakunhod na sa glucose. Kaya kanang Arabica extract mupakita na og capability kanang kapasidad ba sa pagpadecrease, pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga doon ay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba ng bonggang-bongga? Gamit og ganabitaw. Doon natin binipisyo nga makuha agayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kaya ang Arabica coffee beans, basi maglisog agasa kamangitaan na kamakabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mo nang ayon na pagpauwahi, sama na ako og nila, ikaw usap ug ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday sa ato ang kape, tanaw alalain ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Sa atong pagbalik mismo, kamakabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay buhay nga to programa ang tambagi ko Lady Batod. Gihatod ka na to o gihimong posible sa EXL Life and Herb.

Computer Pharmaceutical Corporation ang kasaligan, kasandigan, and protection mismo sa atong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiya nga mga balatian ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement makigbatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga na pay respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule i-maintain lamang para sa mga adult usang ato sa duha ka kapsula matag adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig ay ginambugnaw. Warm water lang yon nya ipahitabo nimo na ka makabuhay 30 minuto sa dili ka mukaon, dili pa ka mukaon rather. Isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas naghanon na nimo ang kapsulang imong pag-aimnon. Mahimo nang duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa kaadlaw. Inadlaw nga tubig hapon or warm water ay ginambugnaw ha. Temulo tawran na. Charot. Oo. Murag di makatabang ng bugnaw ginimo no. Labi nang nanakay balatian ay ginpaginom og bugnaw. Sa gihapon before ka mukaon, pero pwede ra sad nga after ka mukaon basta paabuton sa nimo ang usa ka oras gikan kang mikaon. Sama na kog sa uban pa ka makabuhay manginom na kita everyday mo na tong partner di gidda dapat mo. Limot-limot gid ana sa pagtumar. Sa EXL Makabuhay Plus capsule ug ang pag-inom nato sa all-in-one nato nga kape ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Diin ka gani atong nadungog ang kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. Again, wapamien dito kamakabuhay ang yang storya. Sundan niya po nato sumusunod pang episode sa atong tulumanon, ang pipila na lang ka mga sumpay sa iyang revelasyon. Okay? It's a date gihapon. Sa pagkakaroon, atong lakbit na lugiskutan atong nabati nga drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, eto na naman. Ang atong pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti. Oh, smile, smile, smile and everything. Para bongga na itong mapinsar kung unsay sulbad sa itong suliran, kung unsay may mga nakahasol at o kapangitaan na itong paagi o sulbad, no? And syempre, makapaminsar lagi tagtaman, bisa pagdagan kay mga problema nga muhapak na ito sa matag-adlaw, basta makasmile ang the whole day, gaan na itong atubangon ng tanan. Chill lang ta at lumalaban kay naatay Ginoo nga mo'y atong gituhuan nga labing gamhanan sa tanan. God bless us. Anyway, Randolph, dagang salamat once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi diri sa atong programa, sa imong programa, ang tambagi ko, Lady Bato, daw dagang kay mga programa diyan ng mga orasa, sama ini atong programa nga kuyanap na kaayos sa tibuok Pilipinas, pero gipili gidi mo nga dinhi nimo i-share ang imong kaagi mo nang thankful kaayo mi kay naagi mi mapupo nga pagtulunan sa imong story. Anyway, ang tanang mga istorya man pod nga ato ang nadawat diri sa tong tulumanon o atong gi-feature, sure magi ko nga nakapupo tag pagtulunan diri ba kamakabuhay. Unya ang matag usak kaagi wa nato giyama-yamaan, gitarong ginato nas pagbasa, gitarong nato sa pagdrama, gihatarungan nato og hatag og kinabuhi. Unya magtarong sa tas pagtambag, wa gyud nato nagilamo-lamo kay trabaho kini, entertainment mo, edukar sab kita og mo inform, di ba nang bongga? Nagang salamat. Anyway, Randolph, kung basa nato ang chapter 6 imo kaagi murag nakasabot ako nga dili ka ganahan nga makiguyab kay murag wala ka interest, di ba nato na mapugos, no? Kay namo puy mga tao gyud nga di pa ko ready na sa pagkakaroon kay mag-atiman sa ako sa kong career. Oo, tukuron sa anak ko ang anging tukuron unya na ng relasyon. Kay asa ram ng relasyon kung successful na ko. Di para sa uban ba, though wala ko'y against sa ilahan, no? Kay managlain matagkapalaran sa kinabuhi. Ni mga tao diha nga, wa sa mag-una sa pag-uyab-uyab. Kay nag-una sa pag-eskwela. Na uban nga, nag-eskwela, nag-uyab-uyab at the same time, nakalampos. Napoy mga uban diha nga, nag-uyab-uyab samtang nag-eskwela, wala makalampos. Kay mas may peswabi man ang gugma. Di na to na sila pwede questionon kay mawasa na ilang kapalaran, mawasa na ilang gipili. O siguro sa pagkakaroon happy sila, napoy uban diha nga, wapod mahappy, ilasad na. Napoy mga uban nga og sama ni Randolph nga wapoy plano nga makiguyab-uyab dili tungod kay naguna sa career, but kundili naguna sa kun unsa may purpose sa kinabuhi, di ba Randolph? Kana bang nakasabot kay kunimo nga dili ka oportunista, dili ka mapahimuslano, dili ka para sa uban bang anak gusto day ka hapwes pahimuslan di pangwartahon di unya tilawan pagyud ni nana. Ikaw lahi kaligdong kang matang sa pagkatao and you have a good heart. Siguro kay nasabtan ako karon pagsulti sa imong friend nga magpari ka, ako na huna-huna tuloy. Murag ang calling siguro niya, no, kay mga lagad sa Ginoo. Og tuod man dili na dautan. Di ba kay managlain matag purpose lagi diri sa kalibutan. Kay pwede man ta mga lagad sa Ginoo nga dili kailan magpari. Napoy uban nga mga lagad gyud in the name of kanang pulong sa Ginoo kinala magpari gyud para maka-concentrate, no, sa iyahang bokasyon, no. So, dili dautan. Unsa man ang atong pilion sa atong kinabuhi nga atong gusto nga maging, narana nato basta atong i-sure nga dili ta makatunog og katungod sa laing tao, magmalipayon ta ini, dili ta magmahay ani, dili ta makasa sa atong pagsud ana, di ba? Ato ginang i-sure before ta mutikang sa pag-conclude og sa pagpakanaog desisyon kay kausama, sayop na sad ta, no? Di unta ta mamao. Pero kana magpari ka or magmadri ka, mga lagad ka sa Ginoo sa ingon ana nga paagi, di na daotan, no? So ipadayon lang tingali kun mao gid na. Kaya kung basihan na to ang chapter 6 imong kaagi, Randolph, okay na gid ko. Kung ako ang naasa imo hang shoes, okay ra ko nga magpari or unsa ba na kanang mga magmadre, mga lagad sa Ginoo sa ingon ana nga paagi, dili ko magminyo para maka-concentrate ko sa ako ang pagsabwag sa maing balita og sa mga pulong sa Ginoo. Okay ra gid na. Although na po'y uban diha nga kanang nagminyo pero nagsangyaw gihapon sa puong sa Ginoo, wa po'y dautan, ilaha man po tong choice. Pero kung ang choice nimo, kung basahin na to ang chapter 6, imong revelasyon diri sa atong tulumanon, okay ra gyud, way dautan. basta masyo lamang nato, gika na sa kinauyukan nga bahin sa itong kasing-kasing, dili ta mapugos, dili na last resort, dili na option, nga ay, mao na lang ni oy, kaya wala may lain, dili na mao. Okay? Paninguhaon nato nga magmalipayon ta sa itong piliun nga field, nga magmalipayon ta sa itong piliun nga sitwasyon, magmalipayon ta sa itong piliun nga kinabuhi. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imo mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
2: Halina't magmakabuhay.
3: Dagang salamat sa pagpaminaw, hi, sa Barlaan o sa Hinobiyagon family, mga taga Digos sa City o sa Masatagbuok, Davao del Sur. Ganyan, maraming salamat. Baswell and Noncio family, maraming salamat. Kay Dexter, thank you. On sa mind, na-align na ang mga ligidihan. Ana, no? Nang bonggang-bongga. Tulid na kayang ligid, na muli ko. Abot na hinayon baka siyag align. Oo, anyway, sige. Ay, nalang nag-i-align. Uy! Charas. Bilyote, Naranton family, kay Jomar, maraming salamat. And kay Gablo Tens, ayun. Ang mga silingan dali sa may Tibungko, Davao City, maraming salamat. At Lina Montero, siguro na, no? Monter lang gidi ah. Kay kaduha man siya may type og Monter nya. May o Monter gid siguro na. Kay kung Monter nang usa nya, usa kay Montero, Montero na. Salamat sa pagpaminaw. Og ang mga taga Butuan, maraming salamat. Mga taga Maramag, Bukidnon, mga taga Siargao, salamat po. Mga taga North Cotabato, labina sa mga taga Midsaya. Sa mga taga Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Surigao del Sur, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, mga taga Liangga, high sub sa mga taga Kabadbaran, mga taga Nabunturan, mga taga Madrid labina, mga taga Makilala, San Miguel, Surigao, mga taga Manukan and Osmeña, de may Zamboanga del Norte, o Zamboanga Davao del Davao del Norte tuloy. Zamboanga del Norte. Anong Zamboanga Davao del Norte? How dare me? Mga taga Bislig, mga taga Visayas, labina sa mga taga Bohol. And speaking of Bohol, mga taga Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Nako, natiigong panahon. Magkuyog ta sa sunod nga higayon ka makabuhay, pero before mubabu, yan ang nang special nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, daigon ko ikaw tungod kay ang imong gugma, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang may kinabuhi pa ako. Ibayaw ko ang ako mga kamot sa pag-ampo kanimo. Kanang special nga mensahe atong mabasa sa Salmo 63, versikulo 3, ngadto sa 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Mamalik ta next time sa sunod nga episode sa atong tulumanon para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod, Lady Batod. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

Okay, may adlaw sa karatong tanan mahigala. Nilasab kita sa atong naandang programa sa matang adlaw ng inyong mabati. No, sa inyong mga tagsatag sa ka mga radio. Kinilang gihapon ninyo higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love, makikuban ka ninyo, sabay na usap sa paghatag o laing pagtagad, paghatag o laing kinabuhi, sa laing tampo nga gihasoy o gihinabi diri ka nato o gishare. No? Kaagi sa usa ka lalaki nga si Steve. Hey Steve, salamat sa imong kaagi. Usa na kini nga makatabang o makasuporta sa atong programa. Nga din kini si Kuya Arn, makalahutay no sa matag adlaw nga inyo kong ikauban tungod sa mga kaagi nga gi-share diri kanato mahigala. Susama sa uban nga nangagi na og karon usab kay Steve nga kaagi. So katong laay mga gusto nga mo-share sa ilang kaagi, pwede rin nyo itawag sa atong cellphone para dili na mo mahasol pa magsulat-sulat sa pila ka papel. Atong cellphone number, kung gusto ninyo, tawag lang mo sa atong number 0970-871-9592. Masubun ko atong cellphone number 0970-871-9592. Mo na atong number ngayong pwedeng tawagan kung gusto ninyo i-share ang inyong kaagi. Pero kung dili na ko matubag na higala, no? Katong na magtawag sa to, kung di na ko matubag, pwede rin nyo i-text. Magpasabot lang mo, ingnon lang ninyo nga na ako'y i-share nga kaagi, Kuya Arn. Para ako na yung matawag rin sa inyo, ha? Kung mabasa na ako dito sa inbox na ako, ha? Text lang mo na mo i-share nga kaagi. Ina na lang i-share nga kaagi kay para masabtan ako nga magpadala mo kaagi. Kay namang guyuban, mangutana part sa atong product. Oh, ang kamupon nga gusto ninyo i-share inyong kaagi, i-text lang kung dili na ko matubag iyong tawag. Ayun na lang na ako'y i-share nga kaagi, Kuya Arn. Pagpailabo mo sa inyong pangalan, depende lang sa inyo, ha? Okay, para yung tamang higala. Todd, kumusta? Mintin pa ba mo nakapangapi sa atong Capricorn, Gold with Malonggay and Santon? O baka yun lang na ninyo kay sulbad na inyong mga problema sa inyong lawas o sa inyong gibati, nawala na, nabalik na sa normal. Mga higala, kung example na balik na magaling sa normal ang inyong pagbawas sa matag adlaw tungod sa atong Capricorn, Gold with Malonggay and Santon, ayaw undang yung mga higala. Kay musugod na pod ka mga higala sa uno, masing mahitabo na sab nga kay giundangan na nimo, pending na pod ang tagpila ka adlaw una mo makapagawas sa inyong hugaw, imintin lang go total. Mahilig man tas kape, kada adlaw maya tanang api mga higala para painits tiyan, pawalas katugnaw sa palibot. Nya, nakapanambal pagyog ka. Kibalin, gimintin na nimo na mahigala kay protection sa imong kaugalingon, labi na ang pagbawas nimo. Kay dili gid maayo mahigala nga dili kita makapagawa sa matag adlaw sa atong hugaw. Bisan sa usa ka adlaw, pinakataas ka duha ka bisis or kaisa. May na lang na kaisa mahigala nga makapagawas nato atong hugaw. Mo na importante para dili magdaot atong tinai madugay. Kay nabi ay mga hinungdan mahigala nga bisan tuod wala ka mapasari sa kaon kay nainyo daghang pagkaon or dili ka bisyoso sa mga ilimnong nga makahubog, patingala ka nganong nagdaot ba nimong tinai tungod na sa hugaw mahigala, tungod na sa hugaw nga napinding kanunay sa inyong tiyan kay dili niyo mapagawa sa matag adlaw or sa inyong tinai. Simba ko mahigala sa ngadto makadaot utong tinai mo nagiingon nga paingon sa colon cancer. No? Kasagaran gud colon cancer kay malata ang atong tinae. Mao na ingana mga higala, mao na nga ang giingon nako pagawas gud nato ang atong hugaw sa matag adlaw. Ana man higala no labi nag unsa na itong gipangkaon kay nabigay mga hugaw nga pila na kaadlaw nga 2 hours sa ilaw nagpabilin sa atong tinae nga itom-itom na. Mao toy number 1 nga makadaot mga higala, kinahanglan ato gito ipagawas. Ha? Baka tabang atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon, gitawag kini siya cleansing effect. Siya ang muhinlo sa atong tinae, pinaagi sa pagbawa sa matag-adlaw o pinaagi sa pag-ihi. Mao na ang paghinlo mahigala. Matingala ka, nga lubog-lubog imong ihi, unsa nang color sa imong ihi. Ayaw ka tingala kay labi nang nakamintin ka sa Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Labi nang pirmero pa, niya, pila ka-adlaw, tingala ka nga grabe imong ihi kahugaw. Hinahinay na sa paghinlo na imong lawas mahigala. Mana nga ayaw ninyo si Piata sa patag-adlaw kung kapi na manggaling Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Pure organic manggina mahigala. Mana atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Nya kamahin usab sa maglisod ka sa pagtulog sa panahon sa kagabion. Makatabang gyapon mahigala labi nang nitukar imong insomnia. Natabangan mo gyapon sa atong Capricorn Gold with Malonggay and Santon. Ay alam mo katingala mga
dati na nato mga listeners no nga nahibalo na sa atong Capricorn nga mao gyud gibalik-balik nako sa matag adlaw para ma-remind pod mo og labi na base na ate mga bag-ong listeners karon nga naminaw para mahibalik ang imong normal taas-taas nga oras nga paghinanok, normal nga pagkatulog. Example, kung pila na kaadlaw ka nga mintin nga nakapangapi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, samtang nga nagtanaw-tanaw ka sa imong cellphone or nagtanaw ang television, nangapi ka ha, paghurot sa imong kape, mga half hour mahigala, samtang nga nagtanaw kang TV o nag-cellphone-cellphone ka, batiyon gini mo ang pagduka. Di na dahil mahigala, no? Di na lang mamatikdan ba? Pero mahigala, ako lang angyo sa inyo ha. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, dili kini susama sa sili. Oh, hibalon mo sili pagpiga ana, halang na yon, di ba? Kini atong mga product mahigala, ayon ninyo ipareha sa sili. Kay kini manambal pa gina sa imo ha, pila ka adlaw pa nimo mahibalan kung epektibo ba o dili. Oh, nga na siya. Tambalan sa mo mahigala. Diha ninyo mahinay-hinay, ma-feel ninyo, mahibal-an ninyo kung unsa epekto sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Sa gikaingon ko lang mahigala, kung kapi na manggaling inyong gusto, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ug nindot sab na sa mga high blood, ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon, makatabang ka na kaninyo. Okay, sa lain bahin mahigala no, napakita yung sa kaproduct. Ako sa share sa inyo hapon, kini atong duha ka klase nga Orion. Kini atong duha ka haplas mahigala, kining green ang taklob nga Orion o kining orange ang taklob nga Orion, gihapon ang pangalan. Nindot kay ni para sa panakit sa kalawasan, dili na tumaywasan mahigala, no? Labi nag pinobre nga trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang atong masugapa din ha. Pagkaugma, manakit atong kalawasan na yung mga higala na ito. Mabalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila kay nga no, sakit man ang kalawasan say mo trangkaso ka kanang hilantan ka ba tugod sa panakit sa kalawasan. Ang atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang na sa inyo ha, kanang nakasinati og mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka nya namoy po imo mga tiil nya kapoy ang lawas, gihidor ba ka kanang tricycle driver nga makasugapa kag mga hangin, bisan anad-anad na ka mo mga tricycle driver. Yung palagi anad naman may ni anak Kuya Arn. Pero na mga time nga usahay ba nga manakit atong kalawasan atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan na sa inyo ha ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa ingon ni ana makatagamtag panakit sa kalawasan. Na din kay magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. Nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Ang isa, green ang taklob. Mao ni akong giunang mention, pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sa mga buntis para dili makabatulog panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kainahan nga kargado og panuhot. Magdubli ang bation, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit. Mao na dugay siya matawhan. No? Mao na nga haplasan yun yung mga batang mga misis nga nagbuntis din ha. Hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na ikimikalas ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaadya. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganyan na ihapta sa mga bata, bisan pag tagpila kabulan ng bata. Tungod kay di makadaot sa panit, kay mga pure herbal anaadya. Nya, protektado po dahin ta, nga dili makaduol ang mga lamok. Labi na kaning lamok dinggi sa ato ah. Labi na sa mga teenager, mga bata, nga dali rapiktuhan sa mga ingana mga murag virus ba no? Mga insekto nga putugdong sa tuwa sama niya ng lamok o kasagaran mga bata o mga teenager may dalim apektuhan bisan kita nga mga dagko na mga medyo may edad na dili kaya punta mo kumpiyansa niya ng lamok dinggi kaya walay piliyo niya na pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob protektado ta nga dili yun makaduol ang lamok dinggi. Ano'y tinuod mga higala, no? Manghinaot kong sulayan ninyo katong wala pa mga testing. Kalingrin ang taklo, pwede sa mga katul-katul sa panit. Kung na'y mga bata ninyo diyan nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack. Hibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung na'y ginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklo. Itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No? Walay halang na siya mahigala. Kay mga pure herbal na wala siya chemicals na sagol. O labi na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na'y Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No?
tistingin lang ninyo katong wala pa makatisting. Sulay lang ninyo mga higala para maka-probe good mo na tinood ang giingon ni Kuya Arn. Ha? Og diri punta sa Adunay Almoranas, makatabang po na itong urayon kining Green ang taklom. Maghalagapas, kung mitukar inyong Almoranas, itong kaya namoy nakaon nga bawal, butangin lang ninyong lubot o gapas nga nay urayon, terminti itaklap. Sakit sa ngipon, huwagag kuan, gapas gamay, butangin urayon, suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Hinga na itong urayon, herbal liniment oil, kining Green ang taklom, mga higala. Basta sa external lang apart, daghan siya ikatabang. Laminan ka ng mga tudlo nga nangoko, o nya magbinhod inyong tiil say magbikog haplas sila nag-urayon ay mong tiil mo na pagkagabi eh, maghaplas mong urayon depensa sa bikog-bikog bakit nang kadlaon bitaw mulit adab kalit nagsakit atong batiis mo na maghaplas daan pa kay panuhot manguna mga higala sa magbikog ka ba di ka makalihok nga na gani mo na makatabag din atong urayon kinahanglan naa sa atong panimalay kanunay atong urayon herbal liniment oil di ta magpakabos. Mauna siya ang Green ang taklob, no? Og diri punta sa orange ang taklob, mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha rin sa Green, nga taklob nga orayon, pang-massage gapon, pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagka-mintol siya o may pagka-bugnaw. Kaya naman tayo, mga higala diha nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mauna gipaiguan sa kumpanya sa orayon nga mataga ang pagtagad, ang mga higala na to nga mahilig sa bugnaw o mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha klase kining Green ang taklob o ang orange ang taklob. Kaya basing ganahan kag mintol o bugnaw na anay ng orange ang taklob nga orayon. Okay mga higala, standby lang una no. Napakoy uban pa nga mga product nga akong ishare diha sa inyo ha. Naay pang bata, naay pang hamtong, naay pang teenager o pang tigulang na to pang mga product. Pero unya na lang, no? At sa sugdanas, paghatag o kinabuhi, ang maong kaagi nga gi-asoy o gi-sugilon diri ka nato. Kaagi sa usa ka lalaki nga si Steve.

0: Steve!
1: Oh, uy, Nick. Oh, paulin ako. Sabay na lang ta. Oh, si. May siguro, Nick. Mga snack sa tanik. Kay gigutom ko. O yan pa ko alas 7 man ni hapon. Tingpan na yan po naman. Alas 7 man yun. Alas 7 kapin. Oh, suma. Naman kaimuha niya. Ako rin bahala, Nick. To, Nick. Napoy hangyo sa imo, ha? Uy, hangyo? Oo. Basin makatabang ka sa kuhan. Di ba ka nalisod? Amot lang, huwag lisod sa imo, ha? Tara, dito na ito mag-istorya. Ah, sige. Unsa kay hangyo ang isa ay. dito na mga unsa ta.
0: Wow! Batsoy yung puto, ha? Onik, ganaman siguro ka ng batsoy yung puto ngang iparis. Alam eh, kayo niyo Ah, sugna na nato ni Kaon kay mintras init paling sa boss batsoy. Sige na, Kaon, sa karunta taot mo, istorya ko sa imo, ha? Ulagi! Oh!

0: Unsa ka na imong angyo?
1: Nick, kamanggi kauban dito sa pwesto sa... Kauban na sa trabaho?
0: Kauban sa pwesto?
1: Ibog kay ko si Anik.
0: Wow! Ibog ha? Murag lain ang tuno sa imong istorya.
1: Saman, kauban ni ma?
0: Kauban ako?
1: Oo.
0: Kinsa man ana?
1: Say, mag-uban gani mo.
0: Oh, kinsa may kaubanon ako niya.
1: Kuan ko niya, meh. Tabangin kong ibog kay kuan na niya, ba?
0: Kinsa man gani?
1: Maulam ko, Nick.
0: Kung saan ako pagtabang sa'yo mo, di ka musulti. Lima man na sila kababae na di, ha? Sabi si Gladys.
1: Kana? Oh, tabangin ko, Nick, meh. Na may dool ko niya, makahigalaay, meh.
0: Karon kay mo kong ipakaog ba, Choy? Init pa lamig ang sabaw o puto with soup drinks pag yun. Sige! Tabangan ta ka! Suod kay mini Gladys!
1: Abi ni mo, dili lang ikaw na ibog, ana.
0: Pero kay nagpatabang man kanya, amigo man ta. O binay guwapa-guwapa sa ilang lima. Ibog po ko ni ana, pero kay naunhan man ko ni mo.
1: Ako na lang gunagun.
0: Oh, sus! Imo na na!
1: Tabangin ko ba na madol sa iha? Magka-amigo mi. Ug okay lang sa iya, mangayo kag cellphone number. O siyang account sa Facebook.
0: O sige. Paringkamutan ako.
1: O sige, sige.

0: Steve! Steve!
1: Oh, ay, Nick! Pasensya kayo nga. Tulog kadlo. Karoon pa na ako ni Matag sa mga kay... Diskumpiyado siya. Mao ba? Unya, gitudlo lang ka na ako. Nga, ikaw. Murang po siya ni Pahiyumpod. Ganaan siguro siya sa imo po nga na ikag number. Oh, akong gilista kaya si makalimot ko. Di naman po nun sa akong cellphone. Pwede naman ni mo na ikuanon. Akara lang mo kisulat ni mo. Kaya ako rasubayon. Kaya number po. Ah, dera. Salamat kayo ni Nick ha. Unya, unsa may kapalit na po na ni. Oh, mangisnak na po ta. Kaya na po pabugnaw ay sa sige ng batsoy-batsoy. Okay, mga untang halo-halo. Tara. Ah, kaya na may ganaan ako. Basta napakilain ni Sogo ha. Sige, sige, tara. Mga halo-halo ta.

0: Is tiga na akong tawag. Saan yung oras karon? Alas 9 na. Basin mo parang makatulog to si Gladys. Sayang ning number nga gihatag ka na ako ni Nick. Tawagan ako. Ay, salamat ni Ring. Okay.
1: Hello?
0: Hello, Glad. Mayang gabi eh.
1: Kaya pakinsan eh.
0: Si Steve. Kahinom na magkakatong gipangayon kag number sa imong kauban ng si Nick?
1: Ikaw man to system na nga isa ko, ano?
0: Ah, sorry kaya nga. Nakadisturb ako.
1: Ah, okay naman. Unsay ato?
0: Wala lang. Testingan lang ako og tama ba yun nga number?
1: Ah, mao na siya. Sa dituyo ni mo.
0: Gusto lang ko maghigala sa imo ha, Glad. Kung sugot ka.
1: Ah, kada naman di ay.
0: Okay lang sa imo ha. Bisan ugma.
1: Sige na.
0: Mga untas ka, mga snack ba? Kumusugot ka, kumusali ka sa ako makikuban.
1: Wala para may silo na makaambag ko sa imo ha.
0: Oo, ayun na. Ako na. Kumusugot ka.
1: O sa magpun oras ha?
0: Natural. Atong trabaho. Alas 6 man tamag out. Para di na ka manihapon sa inyo ha. Nga una lang tas gawas.
1: Ikaw lang magpuntok, ikaw may magasto.
0: Ang gusto na ako nga, ikaw akong agdon.
1: Sige ka na lang na halo-halo.
0: Sure ka? Ugma ha?
1: Oh, Steve.
0: Yes. Oh, sige, ako rin mahala. Ay, ka problema.
1: Ah, sige, salamat na ha sa paglibre, Ugma.
0: Okay. Sige. Walay sa pa yan. Ugma ha?

0: Ingon pa ni Nick, permente daw mag-uban mga on, mag-snack. Ganun alam mo siya, gara ka ron.
1: Ako sa sige hangyo nga, special sa kanako.
0: Grabe, special yun.
1: Time pa. Marangoy pangunta na. Wala ba'y malain o masuko sa atong duha nga? Yahagad ka karoon ako dito sa pagpangaon. Basin na yung makakita ba?
0: Akin sa ba'y masuko?
1: Ako lang. Basin na yung uyab ni mo.
0: Wala. Wala yung problema.
1: So, wala problema kung sa sunod nga mga adlaw, hagaro na sa ka na ako sa pagpangaon. Wala man kita ilayin. Lisod mo po kayo. Maglaglaag na ta. Magsuri-suri nga dili ta mangaon.
0: Wala yung problema, Steve.
1: Salamat kayo ha. Wala ba yun yung uyab sa imo hat dito sa atong gitrabahoan?
0: Ay, malo na ka ng mga lalaki nga uban. Pagita, gikan sa trabaho. Usay dito sa amo. Mang regards, mang musta, ana lang good. Pero hibalo ko na sila'y plano. Pero maulaw lang siguro sila.
1: Ay, salamat sa ato pa. Wala pagi kay uyab.
0: Wala, oy.
1: Grabe nung naibog sa imo ha. Yung mga lalaki dito sa atong gitrabahoan.
0: Amot lang.
1: Sige na, inahin na lang kaon. Pasin na pakikanaan order ron.
0: Wala tama rin eh. May kakay, perminti ka na ikwarta.
1: Ay noon, pag magsweldohan, ako ragyod kay sila ni Mamag Papa na may ilang sweldo sa matag bulan. Niya hinatagan pag sila sa akong mga magulang. Niya ako, akong trabaho, akong sweldo, ako ragyod. Kung na ako'y paliton, maorpod, ana. Buhatag ko sila ni Mama, pero dili kayo yung sila hilabi mga ayo. Kaya naman sila ikwar talaga eh. Hauli tao pa sabta.
0: Maudi ay. Dili para sa ako na. Tulukadlo, wala ni sweldo. Kahit usapon kong nagsaligan doon kami sa akong magulang lalaki na nagsupport sa akong mga ginikanan. Nyala po kayo mga iksoon. Wala nga usahay, tagtulukadlo, patkadlo, wala ni kwarta. Mangutang na sab. Muna nga, trabaho yun para makatabang sa pamilya.
1: Maika kay buutan ka. Mas maayo na imong ibuhat nga makatunol ka sa imong maginikanan o sa imong igsoon.
0: Steam. Karang sikik tutok sa ko ah.
1: Kuan? Gigopahan lang.
0: Ha?

0: Oh, Steve, pastilan. Wa naman ko ni mo hangara lagi kistak. Kamu naman lang pirminti ni Gladys matagabi eh.
1: Ay, sagot. Sabot sa guli. Okay, malo na baya ka.
0: Lagi, pero ay, magsilos na kuha nila. Mura og si Gladys na pirminti ni mo isabay-sabay sa higayon manglawas ta. Ah, sige, sige. Kitang tulong ni Gladys karon. Unya, kumusta naman? Wapa. Lisol pa na ko siya gmayo. Lisol po kayo, hatra kaita. O ana, gyud. Lisol po kayo mong biglaon na yun. Imo rin ipakaon o pagkaon. Imo din istoryahan o kung sa'yo mong gibati niya. Maugano eh. Tawagan ako si Gladys ha. Nga kitang tulo. Ah, sige, kaingon ako. Di na ko ni mo librehon ba?
1: Librehon ta ka?

0: naon sa mekanik?
1: Busog kayo ko ba? Lamig yung kay kaon ng dili atong gasto? Tuntum, nagtuhanan ni. Bitaw, joke na to ba ya? Sige lang ba, kung mga kwarta po gold, ako nga po yung libre sa inyo, kamo ni Gladys gapon. Na, sige. Sa mga plano ani? Una na ko sa inyo ha, busog naman ko.
0: Mamiya na din ka, tungod kay busog na kanik.
1: O, listen po, magigunom pa ko sa inyo, basin, unsa pa yung mga plano niyo dira doha.
0: Ah, sige. Ah, ikaw, Steve, si plano ni mo?
1: Ah, sabay na lang ta.
0: Ah, sige.
1: Ah, sige, sabay na lang ta. Magkawas.

0: Oh, Glenn. Bantu na ko.
1: Salamat sa imong paghatod, ha?
0: Walay problema.
1: Unyaay mong masakyan.
0: O, magatang na lang ko diha.
1: Ha, sige, sige. Salamat sa pag... libre, ha?
0: Basta lang sulod akong bulsa. Permente.
1: Tuwa na ba to si Nick? Nag-una na. Sa manugma. Matrabaho ka?
0: Listen po, dili ta ka makita o hindi ko matrabaho.
1: Ha?
0: Ingon ko, dili ka na ako makita kundi ko matrabaho. Ganahan ako matrabaho labi na nagkasuod kita. Gusto ko nga makita sa mga matagadlaw.
1: Kaya nga naman.
0: Wala lang. Ganahan lang ko nga magtanaw sa mga kanunay.
1: Usap ni tuyo ni mo, nakituyo sa ko, ha?
0: Ha?
1: Wala, makanglipay lang ko nga nagkahigalay kita. Tonto, higala na pitaw ta. Ikaw, grabe na ginimong concern sa koa ba? Grabe na ginimong pagtagad sa koa.
0: Tural, ganahan lang ko sa'yo mga glad.
1: Ah, sige, musulod ako sa balay.
0: Ah, sige, bye-bye glad. Uy, kasi makatawag ko sa'yo niya.
1: Ay, ikaw, tawag lang, good.
0: Ah, sige, sige.

0: Maglisod man ko sa pagsugod sa pagpanguyab ni Gladys. Ay, pormalay man gulong babae niya, Saron. Ah, bahala na, sugton ko niya o dili. Tistingan ako dito sa silban. Tawagan ako siya. Panguyaban ako sa dito sa cellphone o sugot lang. Total, dili bitaw chat. Tawag mong gid. Mata pa rin siya. Ano yan? Ay.
1: Hello? Steve, nakatawag ka.
0: Di ba yung basin makatawag ko? Pero basin nakadisturban ako. Basin nakatulog na ka. Nakamata lang ka sa pag-ring sa iyong cellphone.
1: Wala, oy. Ikan pa ko nagtanaw-tanaw TV.
0: Ah.
1: Oh.
0: Glad?
1: Ah, unsa ka na?
0: Naunta ko'y tuyo sa'yo, ha? Di ba, ingol ka kanina, nabagay ko'y tuyo. Ningol lang ko, wala. Pero ang tinuod na, ha?
1: Ah, unsa ka na ito, yun, ma?
0: Gladys, kung tinuod nga, wala pa'y nanguyab sa'yo, ha? Asinong, okay lang sa'yo mga manguyab ko.
1: Mawagining lalaki, no? Magpakita sa tanan kaayo. Libre ho nagpagkaon, bisanonsa. Tanan-tanan. Kayo na, lagi toyo.
0: Mawagil, isun mo po kayo. Magbinang task ko sa'yo mo, magsinalbahis. Yung sao na lang. Di, kundi mo dawaton.
1: Yan, nagtuo ka nga, dawaton ta ka. Bisan libre ho nyo mo pagpakaon, nagpakita ka kabutan sa koa. Nagtuo na dahin ka. Positibo na dahin ka nga. Sugdon ta ka.
0: Oo, wala. Wala ko ingon na mag-asa dahin ko. Pero, di man yung may balaan. Nga mo na ituyo na ako. Mo nang nangursunada na lang ko nga masulti ko sa imo, ha? Kung tinood nga, wala pa'y nanguyab sa imo, ha? Ako na lang.
1: Tinood na ipanay mo, ha? Garong di naman ka sa cellphone kung tinood na ipanay mo, ha?
0: Nahadlo ko.
1: Nahadlo?
0: Oo, Gladys. Nahadlo ko kay basinog sa igayon nga musulti ako sa imo, ha? Basin matamparos ko na imo. Nagsasabing wow, kay balo sa imong tinuod yun nga batasan nga masuko ka na ika nga panguyaban.
1: Sa imong tanaw sa kong hitsura, maldita na ko?
0: Medyo na agamay, pero nagpaswabi yun ang kabutan sa naong nimo guwapa.
1: Ah, namang nga pagkikita ako nga minaldita ko?
0: Mabitaw nga alanganin ko nga musulti sa personal basin huwag matamparos ko di mo.
1: Grabe sam niya, oh. Isam na ko na buhaton, ano mo nagbabaliban ko? Kung dili ko gusto.
0: Karon, mabalibaran ba ko niyo bisag niyata sa cellphone nagsultihan eh?
1: Mas maayos sa cellphone ta?
0: Mas maayos sa cellphone nga unsa?
1: Mas maayos sa cellphone ta nagkasultihan eh. Kaya kung dawaton ta ka, kasagaran lalaki, bisan mabati na ako sa mga drama sa radyo. May ngunding lalaki nga, imo na kong kisugot, di pag ako, di kong sugton ta ka, di ka makahalok sa ako karon.
0: So, but pasabot ni mo, okay rin sa mga sa cellphone ko nang uyab?
1: Oo.
0: Oo niya, sugton ko ni mo.
1: Ah, sige, sugton ta ka. Tinod na na yung magkanang imo, ha?
0: Oo, mo gani. I love you.
1: Ah, sige, I love you to. Hoy, mas hindi ka makontento sa ko, ha?
0: Ayun ang pag-resulti niya, nahibalo ko sa but pasabot ni mo.
1: Natural. O niya, karon, dili ka makahalok sa kuha kay mga lalaki roma pagsugton. Mingon dahil nga ako. Pahang niya akong kiss. Karon, di ka kangi kay cellphone roman.
0: Apoy, di na sa cellphone. Imo man ang ginikit sa imong donggan, babe.
1: Pero, bitin niya po kay cellphone rin imong imong ihalokan.
0: Ah, basin eh, Ugma. Ugma, kita ta. Istorya ta, Ugma. Salamat kay Glad. I love you.
1: I love you too. Sige. Kita rata, Ugma, ha?
0: Ah, sige, salamat kayo. Sweet dreams.

0: Unsa mga kamura magkipaningot? Lagi. So wala pa hinon kita nagkauyab. Nga permintit ang mga haon sa gawas. Murag wala lang. Karon hinoon, murag mahadlok sa iba mong hawin. O niya, unsa may topic na to karan? Tural, pasalamat sa imo ha. Naglibugon si akong buhaton, Gladys.
1: Mag-istorya man ka ata.
0: Di ano mito nag-istoryahan na kita, pero wapaw kay balong kung siya akong topic, nakalimot ko. Tod, pwede makahawid si mong kamat.
1: Sas, taraw. O, karun dili man. Trapoy sa niyong kamot sa imong panyo, oh. Grabe ko pa sa imong kamot.
0: Huh, isa. Glad, I love you.
1: I love you too.
0: Ambot, okay ba lo kung sa ako ipasalig sa imo ha?
1: Lain naman yung mga lalaki kay kusog ras pasalig, man di ay, di ka ba lo mutuman?
0: Pero ako, mutuman, Sam.
1: Ako rabagin ka babae sa imo ha? Guwapo ra ba ka? Ibalo ko kung manguyab kag lain, makauyab pagyapon. Kontento na ba ka sa ako ha?
0: Oo, kontento na kaayo. Kiss ako, be.
1: Naan pagina ako, maningil ka o kiss.
0: O ako makundinto sa cellphone. Ako na to cellphone ako nahagkan.
1: Nabati man po na ako.
0: Bisa na. Kanang diri ba? Okay na. Kita rin itong duha diri na may mga tao pero to araton sa lipdan man ta.
1: O say diri.
0: Lips lang, God. Kalain po sa aping ra.
1: Ah, sige.
0: Love you, Glenn. Pwede makagakos.
1: Oh, love you. I love you too, Steve.

Plano magtigom pa. Para dili ko magsalig sa inyo, ha? Kaya si plano lagi ni mo. Mamutangi gayon pa nga makiminyo ko sa akong hinigugman. Plano na ka magminyo. Sa pagkaroon pa dili, papa, kaya pa ko'y natigom ko insakto. Pero kumabot ng panahon, kaya tama na ako matigom, magpakasal ko sa usa ka babaeng akong hinigugman. Kinsa man ang babae ba? Kauman nagyapon sa among itrabahoan pa, si Gladys. Uy, wala akong makita ni Ana. Pakita mi ni mama ni mo. Gwapa siya pa, buutan. Labos sa tanan, mahal na ako siya. Kontento na magiging kasama ang babae. Oo pa. Nagtigom na gani ko pa para kung sige nung pagpakasal na kami, di ko magsalig sa inyo. Ha? Kung namo'y ikaambag, salamat kayo. Pero mas maayo yun nga ako ang yung kwarta. Ala, sige. Dadad, diri. Magkikilailami siya yan. Opa, dalo na ko si Gladys, diri.

0: Unsa tanong ko ninyo sa inyo, ha?
1: Oo, Glad. Ipailalatan sa akong mga ginikanan.
0: Mas dili sila ganaan sa ko, ah.
1: Sa inyong mong itsura, kagwapa ni mo, buutan pa yun nga pagkagwapa. Dili ka sila ganaan sa imo, ha? Abi ni mo, Glad, kung sa akong kalipay, igo lang sila mo suporta.
0: Sige, sige.
1: Dito na naman ni hapon sa balay. Ha?
0: Ah, sige, sige.

0: Ay, mau din ni si Gladys. Steve. Ma'am, mayong gabi sa inyo ha, sir.
1: Oo. Oh. Nihapon na lang ta diretso. Kaya nag-andam naman si mama ni mo, Steve, ang pagkaon para sa panihapon. Sa ti pangalan ni mo?
0: Gladys, sir.
1: May gi mamili ni akong anak ka, liwat sa ako ha.
0: Ay, sas, na po na imong tinonto din na ohana ka.
1: Tinon ba ito? Di ba guwapa si mama ni mo, Steve? Opa. Maura po ka sa ako, guwapa kaya po si Gladys.
0: Salamat kay sir.
1: Dito ta sa lamisa mag-istory ta.
0: Abi ni mo, Gladys? Tsaka na, ma'am. Kini akong anak si Steve. Tulong kini sila ka magsuon. Kinamagwangan babae sunod lalaki. Poros na mga minyo. Kini nila akong ulitaw. Mau ba? Masinay uya ba ni ma'am ngalain, ma'am?
1: Ka na rin pangutanan ni mga dimika. Balo, kayo man may magpakialam guning ingon pa kita wang nga love life sa akong anak. Gladys, ikaw rin akong uyam.
0: Kini akong anak kinoon, Gladys, honest gini nga bata. Buutan eh, sukan pa sa una bata pa ni.
1: Tanawa, Gladys.
0: Wala chokro to akong pangutana, oy.
1: Abi ni mo, Glad. Grabe nung tigom ni akong anak.
0: Tigom ka onsa? Kwarta. Kaya na iriplano niya.
1: Ingon niya, nga magtigom-tigom daw siya kwarta. Pa, stilas papa, oy. May na makaibalo si Gladys. Sa maning bataan eh. Ingon siya, magtigom siya mayog kwarta. Pugong siya sa gasto. Kay, para sa higay niya magkasinabot na daw mo, magpakasal mo, nalis siya'y kwarta. Tinod ka na, Gladys, para ka na itong duha.
0: Ha? Nagtigom-tigom ng kwarta para sa...
1: Oo. Kay hagaron takas pagpakasal, preparado na ako.
0: Mao ka na, Gladys, di na halos din mo palit unsay kinanglanon din sa balay. Hoy, pagasto-gasto po din sa inyong balay, Steve.
1: Ginagmay lang sa kay total na may kwarta na sila mamagpapa. Ako sa unahon, ako kaugalingon o sa ato og duha. Kay magkasinabot nita, magpakasal ta, di na ako'y kwarta, dili ko magsalig sa ilaha. Mao na, Glad. Ikaw ang ipangandaman niya na nga, sa higayon nga magpakasal mo, nanay kwarta si Steve.
0: Ay, grabe ni ka tao.
1: Isure na magin ako, nga ikaw ako mapangasawa.
0: Nalasipan ayon na kamukhaon.

0: Dan pwede ubanan ko nimo. Mo pwede yung trabaho niya ito karun doha.
1: Maring ipani ko nimo sa inyo ha?
0: Oo, kay mamalita.
1: Mamalit ka unsa?
0: Mamalit ang mga gamit. Sa balay.
1: Ha?
0: Oo, kay mag-asawa magyug ko sa imo ha? Mamalitaan ko, pag-andam ko kwarta para sa itong kasal, mamalitaan ko gamit.
1: Hoy, paminas ang mayo ha? Wala pa ka magpailaila sa kumaginikanan. Ako pa imong ipailaila, pero ikaw ang yung kakatamak sa balay.
0: Wala ka na yung problema. Paingon ta diha. Ako na yung muhagad sa imo nga muanto ko sa inyo, ha? Magpaila ko sa imo maginikanan. Nanadana sa akong pattern. Ako, hapit na mo, okay-okay akong kwarta akong tinigom. O niya, mamalit na tagbutang. Tanan nga klase sa butang nga naas balay. Magamit yun para di na ta maglison.
1: Ahay.
0: Magpauban ko sa imo kay magpatudlo ko. Kung siya ay dapat gamito nun sa sulod sa panimalay ng mga gamit.
1: Nalasikita na!

0: Oh, kompleto na. Pag makita na tayo Pinoyanan, mag-abang lang sa ta. Ha?
1: Ah, grabe gini mga plano ba? Sure-sure na gini? Kung sumandi ay, para makaingon ka nga, ikaw yung babae akong higugmaon. Ikaw na yun ang sure nga babae akong pakaslan. Ah, sige, sige. O niya, kanong sabanta mo ato sa akong mga ginikanan?
0: Karon na. Adto ta sa inyo ha karon.
1: Ah, sige, sige, tanay.

0: Ah, wa man ay problema sa amo. Ah, anak, mabot mo ginang higayon nga maminyo gid ang taop.
1: Salamat ka sa inyo, tay.
0: Ah.
1: Isti, pasensya kay sa amo, Pinoy anan, ha? Katong ingon ako ba nga, usa ko nga nahimong breadwinner sa akong pamilya.
0: Wala ka na problema, dili ang balay mo ay akong yanhi. Ang mga pagtagad sa imong mga ginikanan.
1: Ay, wa ka na problema sa amo, ah, Sir Steve.
0: Ay, pag-sir sa ko, ah, nang. Steve lang. Kung pwede, pwede na ko magtatay sa inyo, ha, magnanay. Wala problema na. Ala, ikaw, magtatay ka, magnanay ka, ng inahan ni Gladys.
1: Kaulasan.
0: Ah, sa katapusan, sangko nagsalangit akong kalipay sa akong ibati karon. Tay, nay, kay nga ano man, welcome ko sa inyo, ha, nay.
1: Ay, unsay kalipay ni Gladys, nga nung di God. Nala, kamo na magsabot-sabot kami, musuport lang mi, kung unsay mo ikasuporta para lang maplastar inyong kami nyoon. Nay, tay, salamat sa inyo, ha.
0: Gladys, kumpleto na. So, mag-anam-anam na ako sa pagpangita og ninong og ninang. O ikaw, Sab, sinaka ikatampong ang ninong og ninang.
1: Hala, grabe na gindo. Mara natin kaslon ka noong sunod bulan ba?
0: Bitaw, anak. Ganon di, God. Para sure-sure na yun ba? Igot na lang dayon pag-andam para sa kasal.
1: Ala, sige.

0: pa? Kompleto na pa.
1: Ay, so sakto-sakto na yung kwarta na yung pagpakasal.
0: Ay, guigo na pa. Yan na pa inyo. Kunya, maraig po ko ni Otol po, ni Kuya. Ay, pamaraig lang ko sa ilagol, pasin na sila ikatampo. Ay, nagsuluha na yung problema ni mo. Oo pa. Ah, kumusta naman si Gladys? Oo, na sila pa. Tawagan to na ako karon. Kumusta ako na ako kay matagabi igi kumanawag niyan. Kaya di makumpleto ang mong adlaw kundi may makasultihan niya sa cellphone. Ay, napagpaigugun mo niya nga may mong ligon yun inyong relasyon. Oo pa. Bisan plano pa na ninyo nga magpakasal pero layo pa man to. Wala pa ganay mo yung mga kuwan. Kinangnan, mga papil, hikayon pa. Excited na kayo pa kay mahal gina ako si Gladys pa. Ay, nasa sige. Tawagan ako si Gladys. Oh, sabi si Gladys, di ba matubag? Matubag? Wala yun. Chatan lang ako, ngasa siya.

0: Glad.
1: Ah, uy.
0: Oh, naluluto lala ka.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa imong hangalan nay og taga-asa ka?
4: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
3: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
4: Kapoy kaayo ang lawas. Nga dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. May na akong tulog, then akong hugaw po, may po, then kagkan na po kay ngihi.
3: Sa ato pa na, doon ay alibyo ang paggamit ni mo sa kape. Nindot ang imuhang tulog, nindot po imong bawas.
4: Dayon ang kaning Capricorn, nindot po kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, yung doon tako magpakawa na kay kanang na ang kagiganahan man po ko.
3: Thank you kayo. Okay, na ha. O padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Daghan kaing salamat.
4: Sige. Salamat po sa inyong pag-ari.
2: Ganahan kayo si Ma'am Jane Orungan nga taga Bayugan City kay hinanok na ang iyang pagkatulog sa matag gabi tungod sa iyang kanunayng pag-inom sa Capricorn with Malunggay and Santon.
4: Ganahan ko kay lami imong gud ang akong tulog matagabi. Sa akong paminaw gud nindot gud kaning kapiha kay nakasuway ko sa uban maragulay alibyo. Sa dihang nakainom ko ning kapiha sa Capricorn, lami na akong tulog.
2: Pila na ka oras karon imong pagtulog?
4: Dibalik siya sa 8 hours.
2: Kanindot, no? Kamusta ang pagbawas sa pagkakaroon?
4: Karon nga nakainom ko, ana. Normal na ang akong pagbawas.
2: Marekomendar ba nimo sa uban na sa pag-inom sa Capricorn?
4: Kamu diha, mga kahigalaan, kung magkape man lang mo, mag-Capricorn coffee ka na lang. Kay nanambal pa ka, may kape pa ka. Kay abi ninyo, sa kalami sa kape, dinigid na baylo. Unya, probit and tested yun ang kape.
2: Capricorn with Malunggay and Santon. Ang kape nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
5: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay, sir, nakagigunit ang haplas.
7: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
6: Uh-huh.
7: Ako din nga si Jared. Kung ano ko ba, duha ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduha o humagduha, mogin nga akong gamiton. Uh-huh. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
6: Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po ilo. Kaya nga ako raw ang pwede pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Wala problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
8: Oh, mayong buntag, ma'am, no? Ang sayo, ngalan ni mo, ma'am?
9: Julian Bula. Naamidari ka po yung karon sa New Bataan, La Libertad, Sambuanga del Norte.
8: Kung sa may mong hibati sa dihang wala pa ka makagamit niining produktong Orion?
9: Akong sakit psoriasis, niya. Lain makaito ko ang panit, kinagasamad-samad din akong ulo. Daghan kayo murag paspa, bitaw siya, puno kayo niya. Magayitong giupawa na gani sa doktor kay gadugo-dugo ba?
8: Sa dihang nakagamit na ka sa Orion nga haplas, unsa may resulta ni ana ang anak kanimo?
9: Dako gid siyang epekto sa ako kay wala pa ko nagamit anang Orion. Daghan ko gamit nga kaayo lagi sa psoriasis, pero nagingon ako ang ugangan nga pagpalito Orion kay try lang ba. Unya mo din to nga pagpalit ako isa lang ka buok Orion, testing pa nako. So kung gibubos ako ang ulo, sa ko ang lawas, niya, pagkaugma dayon, tingala man ko nga nagtanggal ba siya. Tanan sa ko ang mga ulo ko itong mga kaspa, tapos ako ang mga panit, galit lagi siya kahamis. Muto nga, dito dayon ko nga, isa ka bulan ako ginamit, ugto nga ang Orion, naulian lagi ko.
8: Okay ma'am, no. So salamat kaayo sa pag-share sa imo ang nindot nga experience sa dihang nagamit ka niining haplas nga Orion. So salamat kayo ma'am o padayon sa paggamit niya na.
9: Okay, salamat po.
5: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
10: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dan-undan, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
5: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, e B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayo. Sa mga idaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar o inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naa kaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Glad! Oh, naluluto lala ka.
1: Wala, Steve. Wala.
0: Tawagan ta kagabi eh. Wala ka matubag. Naupo ka mo reply po sa akong chat. Naka-online man ta ka.
1: Namert di me.
0: Namert di mo?
1: Oo. Makauban ako sa trabaho. Itong akong kauban nga lima banadi ha. Dito mi sa ilan ni Nick.
0: Pastilawagin mo manghagan ba?
1: Wala na lang kay surprise man niya murabag naalanganin namin sa oras.
0: Maudewa na katubag.
1: Oo, naglami na nakainom murabag ko, Steve. Sorry kayo.
0: Okay lang. Kaya pa magkasapatrabaho. Natural magin na pahilis sa inyong gikao dito. Palang kiko ninyo hagarag, pasti lang yun ninyo sa boy. Asa na to si Nick? Ako tong istoryahan nga kung niya hagarag sa kinsang birthday to.
1: Asa yung papa?
0: Asa yung papa niya eh. Basin po nung dili po ko pwede dito.
1: Amot ka ni Nick. Basta kay kapoy kayong lawas, abin ni mo. Kadlao na may nakauli.
0: Kadlao na mo nakauli, di ay?
1: Oo. Basta kala stress na ko. Nakatulog ko dito ilan ni Nick.
0: Ha?
1: Nakatulog ko.
0: Mauba?
1: Di ako makauban, nakatulog po. Tulumin dito nakatulog, anduhan mo yung nakauli. Kaya nakaya pa manaw nila, may manto sila kaya na may motor. Niya kami nagsakay raman, ipasairuhan. Mga ito nga, laban akong ulo. Di man pwede mag-absent ko drone.
0: Sige. Relax lang. Dinis ako sa kumpuesto ha.
1: Sige, Steve.
0: Love you.
1: Sige, love you to.

Ay. Siguro mga tulay na lang yun siguro para makalungagan pa na ako akong tinigom. Hagaroon ako sa magpakasal si Gladys. Wa para magpadalas kuya sa kuhay. Ngunit pa niya, tagaan ako niyag 50,000. Tama na gina. Mayong trabaho tong tao. Takog sweldo, ni makahatag sa manghod. Bisan sa usara kahit gayon. 50,000 ang ingong inya. Si Ate Sam, maulang yapon, 50,000. So, sobra na. Igo-igo na gini nga pagpakasal. Ay. Ingnon ako si Gladys. Excited ako, dilik na ako makapaabot pa og mga ako siyang sultian. Tawagan ako siya.

0: Hello, Steve.
1: Oh, salamat kay nakatubag.
0: Ha?
1: O, sa una, mga bulan na kapin. Katong na birthday mo ilan ni Nake, wani mo matubag.
0: Oo, ako makalimot ato.
1: O niya katong duha kasi mana, wani po kakatubag. O, karon nakatubag na yun. Sa bagay, ako na po niya ag-adjust ba si Nake. Time nga mag-busy ka. Nga, usay, natulog na siguro.
0: Lagi?
1: Ay, paminasag maayo.
0: Oh, saka na.
1: Excited na ko nga ako na lang isulti sa mga address cellphone.
0: Oh, unsa na?
1: Mga July 8, makasal ta.
0: Ha?
1: Oh, ano na kahaka? Ano na kuratan ka na mao naman ay plano nato. Nya nagpaabot lang ka sa akong gusto nga schedule. July 8, makasal ta.
0: Kwan, Steve, nanta ko isulti sa imo.
1: Ano ang problema man? Ha? Unsa ka na? Unsa yung problema?
0: Steve, Kwan, pasailo ako.
1: Pasailo unta ka? Unsa yung problema di ay?
0: Pasailo ako, Steve.
1: Unsa lagi problema ni mo? Isa, unsa ka to?
0: Buntis ka.
1: Buntis ka? Pero wala kita may tabo, di ba? Ya karon buntis ka. Unsa na pakay tabo?
0: Wala mo magtuo nga may tabo kanto, Steve.
1: Buntis. Isa. Kitsa nakabuntis di mo.
0: Ay, numnum ka dito na merti kami sa ilan ni Nick.
1: Oo. Kaya nga noon si Dineta mo.
0: Nakainom ako para sa akong mga kauban. Diba yun, kung kadlaon ako nakauli. Dito may nakatulog ilan ni Nick. Yatong ikayo nasultihan taon-ta ka. Magbantan ako na na si Nick sa akong kilid.
1: Ba't pasabot di mo?
0: Wala ko magtungay akong ilamtad. Samtang ahubog ako.
1: Unsa? No, I don't think
0: time is gonna heal. Sorry kaayo ah. Di na nato ipadayon ni mong plano ka. Magpakasal ta.
1: Grabe ako pagpangandam, Gladys. Grabe ako pagpangandam. Naglaom na ako. Nakita. Mandiay mo nang gisayangan ang tanan niya. Grabe samdi mo. Huwag ka makaunaw na diri ka na ako.
0: Masalo ako, Steve. Masalo ako.
1: Ipaw na niya yung cellphone.

Murgo ako'y nakita, Kuya Ern, sa akong palibot-sulod sa akong kwarto. Ni Antong Higayola. Murag ningit-ngit akong pananaw sa dianglay. Bati na akong sulti ni Gladys nga nabuntisan de siya. Ninik nga ako na pong higala. Nasuod na ako kauban sa trabaho. Grabe akong pagpangandam, Kuya Ern, ka naglaom na ako, nag-asa ko. Ang resulta, sila ragyapon din ni Nick ang nagdayon karon kay nanay anak ni Nick kay Gladys. Nagpalayo ako sa mong lugar, Kuya Ern. Ang uban akong tinigom nga kwarta, akong gibilin sa akong ginikanan. Nagdala na lang kong ako ang magamit paingon sa akong pagbiyahe. Halos na ako'y kamatay, Kuya Ern. Permintiin taon ako ubanan sa akong amahan. Sa kwarto, kanunay ako niya panidaan. Kaya basin unsay akong buhaton. May nalanggani, Kuya Ern. Giubanan pa ko sa labawang makagagahom. Kaya maunag yung tato akong plano. Puslan wa na'y kapuslanan ng tanan. Magpakamatay ako. Sayang ang tanan, pero ano ko'y mahimo, Kuya Ern. Ako kinigishare nga kaagi sa mga higala na to. Yan din ay magkumpiyansa. Bisan pa man sa mga igsuon ug suod nga higala. Kaya usahay na imo ahas, Kuya Ern. Mora po imo guba sa imong kalipay. Kuya Ern, daghan salamat. Din yan ako taman imo magtatampo, Steve. Daghan salamat, Steve. No? Tinuling ngayon ni Steve nga di kita makumpiyansa lagi. Maigsuon man nato. Basta usahay na mga higala na to. Usahay may muguba sa itong mga pangandoy. So, daghan salamat mga higala no, sa atong mga listeners. Ikaw, kamo, karon nga naminaw din ha. Anyo kalimti atong mga brada ka. Maunay pinaka-importante. Nakikuban ko kaninyo, pinaagis paghatag kinabuhi sa mga nagkalalay mga kaagis sa matag tao. Pero ang pinaka-the best nga akong i-share sa inyo, kini atong mga product. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Malipay na si Kuya Ern nga naana sa inyo ang mga panimalay. Umaw sa inyong gibintin nga kapi. Kung kapi na manggaling, Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ikumplito pagpalitin nyo sa Parmasyag Butika ha. Ina Capricorn Gold with Malunggay and Santon pwede sulat sa papel. O sa atong duha ka klase nga Orion, green ang taklob nga daghang kagamitan. O ang orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kahibalo ko na yung mga higala na ito nga mahilig sa mintol o bugnaw, kining orange ang taklob. Pero gusto nyo daghang kagamitan, green ang taklob na Orion. Mara kung half plus na manggaling, Orion Herbal Liniment Oil. O sa atong Nerveplex Serap, ang kompletong vitamina, mga inahan. Ayaw kalimti sa matag-adlaw, ang atong Nerveplex Serap para sa inyong mga elementary nga mga bata, nga nag-eskwela, babae man o lalaki. Nerveplex Serap. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito niya nga nawala ang ganas pagkaon. Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Pwede sa mga 13 anyos sa patigulang ang mga edad kung nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B vitamins. B40, mga higala, nakuktabang ang B40 sa mga tao nga adunay nerves neuropathy. Magbinhod-binhod imong kamot, na yung manusok-tusok sa imong tiil, nga ma-feel nimo, mauna yung nerves neuropathy, basing nadaot imong kaugatan, gumikan sa taas ng edad, no? O baka nadaot imong kaugatan, gumikan sa diabetes. Makatabang ang B40 nga malibiyuhan sa matag-adlaw, anyong gibati, no? O sa lang kapsula, kada-adlaw, mga igala. O sa atong MegaCare Soft Gel Capsule, nga dagang health problem ang itiker, no? Sa mga high blood, diabetes, pwede mumutik ni ana. Mahibalan niyo kung unsa siya ka-epektibo. Sa mga nanay o tatay, nga mga senior citizens, mag-take mo ha para dili din mo dali unog Alzheimer's disease o kaning itawag ng limtanon ba, angon-angon. Mag-MegaCare Soft Gel Capsule mo. O sa mga babae nga nag-anto sa dysmenorrhea, na sakit kayo matag-binulan kung maabot ilang binulan nga rigla. Mag-take sa matag-adlaw mga babae sa atong MegaCare Soft Gel Capsule. O sa lang, kapsula. Mga ginikanan din ang adunay depression o anxiety ang ilang mga anak, mag-Mega Car Soft Gel Capsule. O sa lang kapsula kada adlaw. O sa atong Fairbite Capsule, sa mga higala na ito, niya nga gamay nga trabaho, gamay nga lihok, daling hangusun, daling kapuyon. Mag-vitamin sa atong Fairbite Capsule, dili ka makalasa o taya, dili po maghapdus imong tiyan. Kung maglipong-lipong ka, luspad kang tanaon, dry imong kauglingon. Ayaw pasagdi, mag-Fairbite Capsule, imintin. Kung asa mo nahiyang, o asa dapit dapat sa inyo nga mga product akong gisir sa inyo mga higala, katong inyo ha, ha? Okay, dagang kay salamat, kinis Kuya Ern, ang iyong Dr. Love, ingon, Dr. Love! Bye-bye, o God bless kaninyong tanan. Dr.

0: Mahal na ka ba yung mga panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello mga kahigalaan. Welcome na po sa atong programa. Maying adlaw kaninyong tanan. Kini si Buttercup, kauban nato ang ato ang halangdong doktora nga si Doc Choi Bantilante. Hello, yeah. Doc.
2: Hello, Ma'am. Buttercup. Thank you, kaayo.
1: Dugay na gatawa na kita, Doc, no?
2: Lagi, kay...
1: Di mo na ako ni mo, Doc.
2: Kay naguhan man ka, nayayay man ka.
1: Kung nayayay ko na, atong doktora, labaw ka na gwening nayayay ba?
2: Nayayay ka, ayag yun.
1: Welcome, no, sa itong mga mamiminaw. Salamat ka ninyong tanan sa inyo ang always nga pagpamati sa ato ang programa May Kalabutan sa Panglawas. No, dayon. Bueno, atong isgutan ang panahon nato karon, ulan-ulan na pod.
2: Oh, ang weather karon is nagi-check time sa init kayo, dahil mukalit lag ulan, no? Kay May na biya, no? May, June, diba? Ting ulan naman po na. Mabata ng uban sila, maglisod sila o bulad silang humay kay mukalit lag ulan.
1: Kana, mo, dahil no? Dapat unta sa June, diba? Summer ka, ayaw na siya.
2: Kuan man, na usob na magod ang panahon. Agi sa, siguro sa climate change, isaan na is that kulang kaayo taog mga trees. No, so inana mo matter gyud na ang climate, wala na kaytay maayong kuan oxygen, no, sa ato ang mga gikan sa trees nato, no, so muna usahay asang shade, no, even kanang gitawag nato og watershed, no, so mo matter gyud kay ang climate change ang nakatabang mangunta gyud sa ato ang kuan diri sa ato is ang atong mga trees, no, mm-hmm. Atong mga kahoy, so katong nindo tong murag na ako inabasahan na program ni Apple the App, mm-hmm, na plant pila ka millions of trees, no, so hinauton ta ang atong mga kabatan-onan mo join og kanang main anang advocate,
1: mano.
2: So karon uso jud kaayong sipon agi anang ulan init, so in fact ang ako ang anak, no, itong second ako is nag-fever to gamay, and then I think agi to sa nagsipon siya, uh-huh. Sige siyang atching, no. So muna nga ang mama gi vitamins dayon. So muna siya advice nato mag vitamins sa tumang anak, no, sama sa ato ang Nerviplex syrup for our 2 years old to 12 years old, no. So naatay nindot man ani ma'am kay naa siya zinc for immunity, no. Mm-hmm. So naa sila everyday aning ilang Nerviplex syrup, vitamins plus lysine, and then naa siya taurine para sa brain development and zinc for immunity. Haron dili magdalig sakit-sakit to mga anak. And then aside ana, napa siya chlorella as growth extract, no? Haron tag-as, mga pang Miss Universe kaayo ang height.
1: Then, doc, wala sa mga adult, doc?
2: Sa mga adult, natay Nerviplex AE. So, appetite stimulant, no? Labi na kita, kung sa'y luyata, natay problema, bisita sa work, no? Or wate kwarta, isa na na.
1: No,
2: makaluya ta na. So, muna siya nga, nandot yung kaya nga mga multivitamins nga, kanang na ay paganag kaon, and then aside ana, anapo siya yung side effect nga paganag tulog. Mm-hmm. So, nindot kayo at least sa ato makarelax ta, recover ta, ma-better ang ato ang sleep, especially sa itong elderly, mm-hmm, kanang makaingon sila nga, kanang bitang tulog manok, nga murag walay klarong tulog. So muna siya nga kita manggod dili na manggod ta pareha sa panahon nga nutritious kaya to mga pagkaon. Mm-hmm. So naanad na tag fast food, no? So fast ra kay lutuon pero kulang kay sa nutrients, no? Mm-hmm. So muna siya dili pareha sa unang lutong bahay, luto ni nanay, mga presko pa ang mga sago. No, so karon ang uban gani ana frozen, no, ang mga uban nga mga vegetables, ang uban paganing vegetables is kanang naka-canned, no, so muna siya nga lahi na gid ang nutrients, no, so advice na gid kayo nga mag multivitamins ta.
1: Sakto kay Doc, no, salamat sa imong pag-remind sa atong mga mamiminaw. Pero ko to imong gingon, Doc, no, wala kwarta, okay na, bahala na, basta atong health, di ba? kung healthy ta, wealthy ta, so mara lagi puntag ka ng kwartahan.
2: Yes.
1: Tingnan din ato nga to ang panglawas.
2: Ang kuan na ma'am, kung naakaydaghan sakit, syempre, mahal kaayo.
1: Mm-hmm.
2: Mahal kaayo ang mga maintenance sa gaadlaw, no?
1: Tinuod.
2: So, makaingon dyo gana nga kung healthy ka, at least makasave ka sa pamalit sa mga maintenance ni mo. At kana. Least dito na lang ka sa mga vitamins.
1: Kana,
2: ano na lang.
1: Mm, so importante ka ayun no nga manginom na sila mga vitamins or mga
2: yes.
1: supplements. Uy, nabitay ba kong coffee corn?
2: Yes.
1: Ay, atong purple.
2: Yes, yeah. Market na ba nini, sir?
1: Hmm, no, ato ang invite ang ato ang mga kahigalaan no nadugangan ang atong coffee corn nga purple, no, kwan siya dok, made of malunggay, anzanton gihapon siya.
2: Yeah, it's purple corn because ang corn nga gigamit is purple.
1: Yes. Oh. Yeah, ang gingon din no dok, do na po chay. Kuha na siya no, number one, purple corn. Tapos na siya yung mangustin, moringa, guyaba no, ashitaba.
2: Ashitaba, kung ano siya, mushroom.
1: Okay, napon siya yung barley grass, spirulina, and then ampalaya. Uy, napon na siya yung kuha ano, chia seeds.
2: Chia seeds.
1: Uh-huh.
2: So, ang chia seeds is papaniwang.
1: Uy, wow. Diba? Lagi dyan na siya. Pero pang ingon nila, dok, no, kahit kuha man siya no, pang paniwang magiday na siya.
2: Umoy ako na dunggan, pero I don't know kung daghan po kayo. Dili po siguro inanakadaghan for niwang ni. Pero I think it's for overall health.
1: Yes.
2: Ang purpose ani ni sir, nga gidugangan dyan niya ang mga ingredients, no?
1: Mm-hmm.
2: Siyempre kay, ang ato ang fad garon is corn. Nga kanang gi-introduce na po siya sa market as alternative sa coffee beans ba? No, syempre ang mga batan-on mahilig kaayo o ganang mga kape, no? So at least kani nga kape is healthy, makatabang pangadili kay kamutampok, dayon. Maayo ang imong digestion, na asya'y barley, no, which is kanang mga leaves sa barley, no, which is a good source of fiber. Oo, and then I don't know lang, wapa ko ka-try kaya wapa ko tagayin ni Sir Ani. Sir, mangayo niya ako ani. Kaya basin lahi pa ng lami sa og humot sa purple nga corn. So coffee corn, purple.
1: Aha, daghan ko siya na guyaba no na ay pachay. Mo to barley no. So dili po tani dali magutom. Mauna nga ako ani.
2: Wapa ka-try ana ma'am.
1: Wala pa. So I must try. No, ginvite na to itong mga kahigalaan nga mo-try sa itong coffee corn nga purple. Then kita po, Dok, mo-try po ta, Dok.
2: Yes.
1: Now na.
2: Now na. Ato ning dadog uli.
1: Okay. So, sa mga itong mga kahigalaan din na gusto nga mo-join sa itong programa, mupadala sa inyo ang mga mensahe din sa itong hotline number 0909-304-8924. Diba,
2: yes.
1: Dok? Ato ang invite na to sila, Dok. Sa imo ang Facebook, sa imo ang Dok Choi, no?
2: Mm-hmm.
1: Kaya kan bitong nangita, Dok, kung saan imo ang kuan Facebook account?
2: Akong Facebook account, kuan to'y abri-abri hapit. Mm-hmm. Wala yung abri ni ma'am ang messages, no? Na wala ni Jude Mika kuan. Magpa-picture na to, ma'am. Oh, ato na yung picture ng bagong coffee corner.
1: Yes.
2: Makita nila dito
1: okay.
2: Sa ato ang Facebook account ng Dok Choi, no? So, na ato'y nakasulat dito sa background nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Mm-hmm.
2: Sige, start na tagbasa,
1: okay,
2: ma'am.
1: So,
2: may mga questions.
1: Anay. Shout out sa takasyot aniho. Sa ato
2: sige.
1: Ang number nga 0965. Ang last four digit guys 6735. Ingon siya pa, shout out ko no sa Salawagan, Dok. Dito ni siya sa Quezon, Bukidnon.
2: Yes, shout out no sa taga Quezon, Bukidnon. Thank you kaayo sa inyo ang time nga gigahin para maminaw sa among during our kaning program no sa even though short ra kay nimong program mang hinaot mi nga makahatag mi ninyo o ganang help regarding sa inyo ang concerns sa inyong health.
1: Yes, no. Dali na puta sa ato ang lain nga sender. Sa numero ng 0953 sa last 4 digit nga 4751. Ingon siya din hi. Hello, good PM Doctora Choice. You are my choice. Doctora
2: wow.
1: Choi, no? Mingaw nako sa inyo ang sa inyo voice na alang ko pangutana ba na ako'y bukol sa bukton. Unya unsa may day dapat tambal from sa Liloy ni siya, Dok.
2: Mm.
1: Oh, taga Liloy, no? Naabot ka na tagihapon dito, Dok.
2: Yes, tagihapon ta sa District 3, no?
1: Mm.
2: So, shout out sa taga Liloy. Thank you kaayo sa inyo ang pagpaminaw dari sa among programa, no? Thank you kaayo sa ato ang text sender, no? So, encourage na to ang ato ang mga listeners diha nga pag-text mo kung sa inyong mga gusto pangutana regarding sa inyong health, yung mga tambal or positive feedback sa mga products na to, no? So, para sa kuha, kanang mga bukol, no? as much as possible, kung pwede, ipatangtang yun na siya, no? Pero initially, may nga mangyod na nga, dok, mainom sa ko tambal. So, ang first yun na mong himuan na is kaning bukol, basin infection ra ni siya, no? Muna nga naghubag diha or nagburot, no? So, initial yun na ihatag sa doktor is antibiotic, no? So, tagaan yun ka ang antibiotic. But, dili mong ko pwede makaprescribe ni mo on air. So, kinanglan mo doon yun ka doktor diha sa Liloy, sa inyong health center ba? Or sa district, di ba? Nay district hospital diha sa Liloy.
1: Mm-mm,
2: I think so. Before, nakaana man ko di ana, nakastay ko kay katoko ang kasin si shout out kang Dr. Marvi Amoy Soliva, no? So, nakaminyo siya taga Liloy, okay. No? Diha siya na-assign, and then nakita yung husband. So, shout out sa mga parente ni Kuya Dudong diha, no? Kana siya ang first. So, kinanglan, magpa-check up kag doktor, har matagaan ka og tambal. Initially, ang hatag sa imo ana is antibiotic. And then, kung dili na siya mawala sa antibiotic, ikuan na dahil na to kung unsan siyang klase, no? It's either manggod na cyst. Ang cyst, it's either sulod ana tubig or liquid, no? Or sulod ana is fat, no? Lipoma, no? Fats, no? And then, other ana, which is labi na ang imo ang bukol, is irregular, meaning dili siya smooth. Kasagaran mangod sa cyst is more siya julin.
1: Mm.
2: O kuan nga humok siya in ana, no? Dayon kuan na siya sa doktor kanang i-assess, no, kung unsa itsura. And then kung tan-aw niya murag dili cyst, is either ipa-ultrasound pa na niya or pareha himuon, masis man na siya or malipoma, wala man siya lain, ana. Wala may pahilis, ana. So, sagaran na, tangtangon dyan na siya. And then, usually, kung inigtangtang, inigrossly makita nila nga liquid ra, or makita nila nga fats ra isulod, dili na siya i-biopsy. Pero, pong ang hitsura niya is medyo makaduta, nga mura siya tumor, or mura siya gamay nga mass, no?
1: Mm-hmm.
2: Nga makadudag, dili ta sure kung unsa siya, i-biopsy na nila.
1: So, katong gingon ni mo do, kung dili siya pwede mahilis, pero pwede siya mas mudako.
2: Yes, pwede na siya mudako. Lami na mura, manguna siya ganang pouch, no? So, sige siya kasudlan ng tubig, magadako na siya. Labi na, sige bitaw ni mo, kapikapon. So, mura siya magadako. Kaya mura siya mo, daghag fluid. Na may mga synovial fluids, kundi sa itong mga kuano, extracellular fluids na ito, diyan na, no? So, matapok siya sa sulod, diyan na, no?
1: Mm.
2: Kaya mura ram gano'n siya capsule, na encapsulate lang ang mga tubig ba, no? Muna, kung dili kayo ni mo maputulog tarong ang capsule, kung liquid ra na siya or cyst ra na siya, tubo na siya balik.
1: Ah,
2: so, kinanglan, okay. Inantigod yun po ang pagtangtang, ana. Kaya kung nai mabilin sa iya ang murag putos, dito to siya matubo balik. Masudlan na po siya fluid, inana.
1: So, mahinumdum ko, dok, no, naapok ko yun, ana, sa kong bukol sa likod, dok. Ako niya na ipacheck ni mo, dok, o unsa ni dok.
2: Mm.
1: Kaya naapok ko yung bukol niya, ingon to, lipoma.
2: Mm.
1: Feeling na ko, nang kadako, pero karon po, murag magdigamay.
2: Basin fats. Fats lang wala sulod sa capsule.
1: Ah, okay. Mm-hmm. So, maira po daw ingon ana siya, dok, no? May makuan na gaday siya. Anam-anam na po siya mawa.
2: Ang kuan ng manggod ana, mas cyst man siya or mas fats man siya, maski nagdili siya malignan, dili siya cancerous, ang kuan ana is kanang muduot bitaw siya sa mga nearby organs ni mo. Munang ang uban, ilan lang yung patangtang. So muna, advice na ko kanang na yung mga inaanang ginagmay, pwede na siya obserbahan, pakita sa doktor, di raba siya cancerous o gitsura, ayun na sige hilabti. Kung sige na yung maghikapikapon, muda ko gina siya.
1: Mm-hmm.
2: Oo.
1: Arang-arang din kang ma'am or kang sir, kaya yung bukol na sa buktong dok, no? Kaya dili dyan kaya siya ma-press bitaw, labi na press ako, aning na ako sa mong likod.
2: Yung higda ni mo.
1: Yung higda ni mo. Oh, din na agad time sa ani dok, pag mangulungul dyan na siya. Nay, usa ka adlaw, mangulungul dyan siya. Kaya nabitong murag, ang kasakit bitaw dok, pabati na ako ka nang mag-dysmenorrhea. Ingon, ano, good nga feeling. Naigo, gidawa itong akong
2: ukat. Nay, mga nerves. Oo, oh, oh,
1: mga inana. Nerves. Unang kinahanglan na ani dok no mag-inom pud ko og
2: B-complex.
1: So posible ka ni si ma'am
2: tong B40, pwede siya mo inom ana ko na siya gibati nga mga sakit-sakit. Ang pinaka importante yung himuon niya ipakita jud na niya og doktor. Makita jud kung pangutana niya cancerous ba ning kitsura or di, na kung alanganin ang doktor, iadto na nila og surgeon. Kay siyempre ang surgeon po na siya anad gayo kay sa itsura pa lang or inighika pa lang nila, ka-identify gina sila dayon kay siyempre mo manay ila ang bread and butter kana mga removal of cysts, removal of mga lipoma o kana mga gagmay nga mass ana ba.
1: So thank you kaayo doktora no sa maayo nimo nga pagpasabot o Mano to ma'am, no? Kuan sa, dool sa kasa.
2: Doktor diha sa ila.
1: Ka ba sinog antibiotic ra no? Ini ingon nga kanang unsa na doc sis. Anyway, naabot na po ang atong oras mga kahigalaan, no? Then, nag-invite nato mo again sa atong hotline, no? Sa katong gustong mo join sa atong programa. Katong dunay gustong i-share sa ilang mga balatian sa atong hotline number 0909-304-8924.
2: Yes. O kanang sa mga gusto po mag-message sa ato ang Facebook account sa Doc Choi, pwede po mo magkuhandi ato. Dayon sa mga gusto po magpa-check up dari sa amua nami sa DepagMed every Wednesday and Saturday, nami sa PrimeMed every Wednesday afternoon and Friday morning, and then ako sa Ace Hospital sa OPD clinics namo na sa room 205 Saturday afternoon na po, no? And then kung naay gusto nga magpa-check up, pwede lang magpa-schedule sa akong secretary nga si Neil. Ang among number sa clinic is 0917-755-9686.
1: Alright, so salamat kay mga kahigalaan, no? Huwag hantod sa sunod nga higayon. Kini si Buttercup, mga kanunay magpahinumdum kaninyo nga sa ngalan ni Kuya Franz, maingon, prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Bago ang lahat, mamigay ng blessings. Ito na yung inaabangan ninyo. The Price is Rise Overload. Ayan na yung aking ruleta. Oh, handa na siya. Oh. Kaya naman, let's go spin. Oy, mga sweethearts ko na lagi nakikinig at may entry. Nako, eto na ang sasa inyo. Dito po tayo napatigil sa driver. Ayan, driver ang ating magiging winner. Akin na yung Dropbox. Maraming salamat. Eto na, wala sa... Uy, teka lang, taxi driver pala ito. Taxi driver ang ating magiging winner today. Mula sa Sibitsko Taxi. Congratulations sa Japet Magnetico. Oh, Magnetico. Ayan, congratulations ha. Ikaw ang ating winner sa ating paruletang yon. Sa The Price is Rise Overload, magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. Nasa 5th floor FICO admin building po kami. Katabi ng West City Central School sa May Vamenta Boulevard, Carmen. Premyong sasa inyo and The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Given Enterprises where your piso gets more value. 8 more minutes bago mag-alas 3. I'll be playing you my final set. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Kaguindioro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 2 minutes more bago po mag-alas 3 ng hapon. Maraming salamat sa lahat ng mga sweethearts ko na talaga namang naki-join. Nakisama sa akin all throughout the program. And now it's time for you to be with Harvey Stone para sa kanyang programang Heart Afternoon Drive, alas 3 hanggang alas 5. Ay, nagre-ready na yan. Flex-flex na. O, kasi sasayaw kayo mamaya. And also, some other messages. Sana si Harvey na yung magbabasa nito. Buyoy. Oo, siya nang susunod. Anyways, tomorrow, it's gonna be another date dahil makikita-kita tayo sa Music from the Heart. 9 a.m. to 11 a.m. at dito sa Dear Heart. Hindi pa pala. Webes. Webes bukas. So, abangan yan. And this has been George. I had fun. I hope you did too. Dahil excited na ako bukas. Manatili na katutok dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Ingat!

akin, mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay, at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko

0: 92.7
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
2: Mark FM News Update.
3: Dalawang gintong medalya ang naiuwi ng Northern Mindanao Regional Athletic Association o mas kilala ngayong The Northern Mindanao Star batay sa partial at unofficial tally ng palarong pambansa 2026. Nasungkit ni Peter Janadera ang unang gintong medalya sa Athletic 110 Hurdles Elementary Boys Category bilang kinatawan ng School Division Office Bukidnon. Samantala, naiuwi naman ni Charles James Villepaña ang ikalawang gintong medalya sa Athletic 110 Hurdles Secondary Boys Category. Sa unang araw ng kompetisyon, umabot na sa 5 medalya ang kabuang nakuha ng mga atleta mula Region 10 matapos makadagdag ng 2 silver medal at 1 bronze medal sa mga laban na ginanap nito lamang Lunes. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
2: Heart FM News Update.

0: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Heart 92.7.
2: Adlaw, nakakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
2: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
6: Life is so short.
4: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 3 o'clock. Time to brought to us by CDO Idol Hot Dog. My panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Magandang hapon po sa lahat. Nako, andam-andam ha. Parang bubuhos tong ulan na to. Let's consider it a blessing. Diba? Ang daming blessings natin sa buhay. Nakalimutan mo na magpasalamat sa Diyos. Pasalamat tayo ha. Kahit ano ba yung mga natanggap natin. Yung mga hinihingi natin na hindi binigay sa atin. Nako, may rason yan. Diba? Magandang hapon nga pala ha, sa mga kakagising lang galing sa kanilang siesta. Oy! Kumusta? Magkape ka na. At saka yung mga nag-merienda ngayon, happy listening po sa inyo. Ang sarap kumain ngayon ng binaki. Especially dyan sa may Atuga na. Ang sarap ng binaki nila dyan, in fairness. At saka yung sweet corn din dyan sa may Santa Ana, Taguloan. Shoutout nga pala ha sa ating mga sweethearts dyan sa may Taguloan. And of course, ang kanilang mga kapulisan dyan sa may Taguloan Police Station. Happy listening. Mga kaibigan yan ni Sir Cyril Cambalon. Si Sir Cyril wala na dito pero always nakikinig pa rin sa Heart FM dun sa Saudi, di ba? Happy listening din sa ating mga technicians ng Game Tech and Live Fiber dyan sa may Patag Branch. Hi kay Habibi, Ricky Arisgado, and of course sa kanilang tech mechanic na si Boss Christ, and kay Mom Ching, and kay Sir Renerio Senior. And it's coming from Sir Kent Edith. Happy listening po sa inyo ha. 3:32 ang oras natin. Alam nyo na kung saan nyo ipa mag-message sa akin na rekta na. Gusto nyo magpadala ng kanyong mga pabati at saka request, 0917-1579-927. Pwede rin sa ating Facebook page ang Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. Babalik ako with more music dito pa rin sa ating programang Heart Afternoon Drive dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart
1: 93.7. This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Buhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
4: radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan di oron 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:45 ang oras natin. Ang gusto mong sumayaw ha, oh, no need to ask permission, sayaw lang di ha. Anyway, happy listening sa ating mga Zumba Momshies ngayon. Lahat ng mga nag-Zumba ha, Zumba sa barangay, Zumba sa studio, Zumba sa bahay. Saan ba kayo nag-Zumba? Iba naman is nasa kusina. Ah, iba pala yun, nag-Zumba pala yun ha. Magandang hapon sa inyo ha. Hi din kay June Box. Saba niya, todo kayod, himo og kabinet. Nako, pwede ka nang magiging secretary ha. Cabinet secretary. Mayong hapon si mo, June Box. Hi din kay Mommy Elaine Gales. And of course, mga kasamahan niya dyan, pamilya niya ha. Gales family sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Mayong hapon si mo, Sir Nick. And also sa ating mga kaibigan, mga technician ng GameTech Only Fiber. And it's coming from Sir Kent Edit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And also kay Daniel May Gonzalez. Diyan po sa may puntod. Happy listening po sa inyo ha. And also hi din po sa ating mga sweethearts. Diyan sa may Ipunan. Shoutout sa inyo ha. Hi din kay Cressel Bagares. Makulimlim na hapon daw. Sabi niya, uulan na. Buti pa si Cressel, may daladalang payong. Shoutout dahil kay Carl Hyven, kay JM Potpot. Bango na daw sila. And sa lahat ng ating mga sweeters dyan sa may puntod and also sa may makabalan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. 3:47 ang oras natin. Babalik ako with more music right after this short break. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.
1: 93.7 Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan, the oras 93.7 Heart FM Bukidnon, 4:14 ng oras natin. 3D with Jungkook. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese sa kalimion sa Cheese of Crunch. Mula beat po ng Break Nemo. Speaking of break, second and final break po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Nako, kapit lang kayo ha, hanggang alas 5. At saka maraming salamat in advance sa pagkapit. And yung mga payong natin dyan at saka yung mga kapote, huwag kalimutan kasi may iba na siyang mahal. Anong connect? Magandang hapon kay Lola Amy and of course yung mga kaibigan natin dyan sa may kamamanan. Roxanne Mancha, shout out to you. Kay Sir Lorimer Sakala and also sa ating paboritong mayor dyan ha, si Mayor Miles. Kumusta ka na Miles? Na-miss ka na ng Kuya Harvey mo ha. And also hi na din po kay Christine Jean. Payong hapon si mga Christine Jean. Mami Elaine. O, ating batiin si Mami Elaine kasi sa lahat ng programa natin, andyan siya palagi. Ako maraming salamat Mami Elaine ha. At saka kasama niya palagi si Sir Nicholas. Mami Marilyn, magandang hapon sa iyo. Hi na din kay Pearl, kay Cassie, and also kay Lucas. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. At magandang hapon din po sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Shoutout dyan sa may Pangantukan, Bukidnon. Kumusta naman mo diya, oy? Wala ba'y ulan di ha? Mayong hapon sa inyong tanan diya ha. Mahimo pa i-text ko be. Mingaw na ko sa inyo ha. 4:16 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7 ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pasaron ni 73 na lang mo na nilipay ko ani nga tungod ani ka picorn mo ni sa usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Cagayan de Oro City.
4: Choose your race category.
5: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers. Lab Co-op. The FICO Run 2026.
4: The FICO Run 2026.
5: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Shot in the heart! Can you feel my heart? This is...
6: This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidoy. Oras natin, we've got 30 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magandang hapon nga pala kay Jun Rosa, dyan sa may JL Flower Shop. Of course, dyan yan sa may Divine Shepherd Bulwa. Shout out po sa inyong lahat dyan. And of course, yung ating mga sweethearts dyan sa may Aura Meat Shop at sa may Bulwa, Dalipa pa. Magandang hapon po sa inyo. Madag-umo ng hapon. Anyway, oras natin, 31 minutes after 4 o'clock. Check na natin ha, ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin at yung mga Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Tanggapin natin ang report ni HPG Joseph Ronaro of MRG Taxing. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Mga kasada na daanan ko, maluwag. Lalo na po dito sa banda po ng Bulwa. Yung papasok at palabas po ng Bulwa, may kaluwagan pa naman sa ngayon, Harveston. Hanggang nakarating ako ng Gauswagan Highway, maluwag pa rin. Stop and go lang po yung masakyan dyan. Nakadaanan ko ng Bulwa Terminal, Harveston, maluwag pa sa ngayon. Nakadaanan ko ng Patag, papunta ng 6th Division Patag, maluwag. Stopan ko lang po yung masasakyan. Hanggang nakarating ako dito sa banda ng Carmen Market. Sa Carmen Market, Harveston, maluwag pa naman. Lalo na po dyan sa may banda po ng bus terminal dyan, papunta po ng Xavier Heights at papunta ng Bugiton, maluwag pa dyan, Harveston. Hanggang nakabalik ako ulit dito sa banda ng Patag, 6th Division Patag, maluwag, crossing Apobel, maluwag pa rin. Nandito ako ngayon sa banda po ng Bulwa Highway, Harveston. May kaluwagan pa sa ngayon, Harveston, ang mga daan dito sa banda po ng Bulwa sa ngayon, Harveston.
0: Maraming salamat sa iyong report.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga kasadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Ranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA. Heart FM Road Traffic, Alamin.

0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boytrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig ka sakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay, itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, good kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: Sunugtana by Neuro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7.
9: Oh, la la la la la la la la la la la la la.
8: Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
10: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala nay lain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
13: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon. 4:45 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magandang magandang hapon once again, Mommy Marilyn. At tsaka pabati niya yung mga sweethearts natin dyan sa Michelle and Jay Kauswagan. 24 hours daw sa nakikinig dito sa Heart FM. Nako, maraming maraming salamat sa inyo, ha. Pabatiin natin si Alexis Ragmak and also Heidi and Michelle Maba, ang kanilang cashier. Nako, ang daming pera nito. Hi din kay Jerry Boy. Hi kay Chris Nino. And also kay, Jupiter or Jupitet? Yakuna. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. O, dyan na ako magpa-gas. Makakabili na ako ng bagong sasakyan, ha. O, magandang magandang hapon sa inyong once again, ha. Dyan sa may NHJ Kauswagan. O, galanog-lanog yun doon, ha. Pay video. Maraming maraming salamat sa inyo dyan, ha. Mami Marilyn, mabuhay ka. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eto na, ang ating The Price is Rise Overload. Para muling iikot na ang ating ruleta, pipili muli ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Eto, at dito tayo huminto sa mga drivers. Bunot! Oy, taxi driver yung winner natin. Pangalan ng kanyang taxi, Sibitsko Taxi. Congratulations kay Japet Magnitico. Japet Magnitico ng Sibitsko Taxi, nanalo ka po ng bigas, yehey, at grocery items. O, kuya, pwede mo nang makuha ka agad ang iyong papremyo. Basta magdala ka lang ng ID at punta ka lang dito sa aming himpilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen. Tapat lang sa West City Central School. Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:47 na po, oras natin, sweethearts. Kasama pa rin si Harvey Stone. Of course, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, kuya boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, kuya boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi pa. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: The price is Rise Overload.
8: The price is Rise Overload.
9: Overload, tama.
8: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin.
7: The price is Rise Overload.
8: Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na.
7: The price is Rise Overload.
8: Marami ang mananalo, araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka.
6: Heart FM's The Price is Rise Overload.
10: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidoy. A minute to go before hitting 5 o'clock. Bye time for Harvey Stone. Ako maraming salamat ha. At sinamahan niyo akong kumapit. Kapit talaga hanggang alas 5. Jason Tesoro, maayong hapon sa iyo. And of course kay Kate, mas maganda ka pa sa hapon. Hope to see you soon ha. And leaving you with a song from River Maya, Kisap Mata. Play right here sa Heart FM. Bukas Webes, I'll see you back para po sa another edition sa ating mga programa ha. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. Bye-bye, Amping. Love you all.

0: kabantay mo mga pinangga nga mag-request ka ni blood test ang doktor, usually, muhatag yung sa instruction, ayaw kaon after 10 p.m. Kutoblan yung alas 10 mo kaon. Or usahay mo yung anong doktor nga mag-fasting ka ha 8 to 12 hours. 8 to 12 ka mga oras dili ka mukaon. Ngano importante man kaayo ni mga pinanggap. Tungod kay sa panahon kita mukaon, ang atong lawas magsugod na siya og paggaling niini, pag-absorb, pagsuyop pud ani og ilan ning i-transport ang kining mga sustansya paingon didto sa to ang mga dugo. Pila lang ka mga minuto humanta mikaon, daghan kaayong mga butang mahitabo sulod sa to ang mga lawas. Pila lang ka mga minuto ang imuhang sugar mo taas na siya sa imuhang dugo. Ang imuhang blood fats, kaning gitawag triglycerides, mo hinahini na nagtaas. Pila lang ka mga minuto ang atong atay magsugod na po na siya og pagpagawas og lipoproteins nga nagdala mao na siyang tagdala sa cholesterol. Kini but pasabot nga kini ang dugo nato temporaryo nga puno sa mga sustansya gikan sa ato ang pagkaon nga atong gikaon. Gihimo ang laboratory test panahon ngayong ani ang mong kondisyon. Busog ka. Wa panahon mang galing dito. So ang result, dili gyud siya ang imuhang tinuod nga baseline health condition. Instead, ang laboratory pwede ang iyahang nasukod ang na-measure na dito temporary ang epekto sa imuhang last nga gikaon. For example, if you eat a heavy dinner late na kaayo, alas 10, alas 12, unya labi na daghang tag mga senior baya nga mumata tuwang gabi kay gigutom, unya mikaon pa. So, pagkuha og blood test sayo sa buntag, let's say alas 7 sa buntag, alas 8 sa buntag, ang laboratory pwede ang ma-detect niya ang pagtaas sa imong triglycerides or cholesterol gikan to sa imuhang pagkaon. Mauna nga ang mga doktor mag-require gyud og pagpuasa, fasting 8 to 12 hours. Kabalot mo mga pinangga nga panahon mag-fasting day ang tao, kanang wala na gigaling dito ba? Wala na giproseso sa tong tiyan bitaw. How ang natong tiyan, relax na atong tiyan. Ang ato ang dugo mobalik na siya sa stable metabolic state. Mayingon ganitag stable ang imuhang metabolic state but pasabot nga atong lawas ni balance na unya ni normal ayang function. So sa ato pa pagkuha sa ato ang dugo, pag measure sa ato ang dugo, unya walay sulod imong tiyan, mugawas gyud kun unsa gyud ang tinuod sa imuhag yung dugo, no? Ang tinuod nga measurement sa imuhang cholesterol, sa imuhang blood sugar, o sa imuhang metabolic condition. Mauna pinangga, dako kay tabang, labi na sa mga high blood ron, sa mga diabetison, ayaw na mo o di na tamo kaon o mga karne, isda, itlog sa gabi. Pagtaas ng sugar, pagtaas ng cholesterol, ayaw nagkaon ana ang imong kaonon na lang katong dali humo ka itunawon. Let's say dahon-dahon lang imong gisud-an, pinobri ra gyud. Wa na kay laing sud-an, dahon-dahon lang gyud. Ay natugsubakig mga isda, mga karne, ayaw na. Pwede ka mga sayote lang ka, mga upo baron, patola lang baron, kana lang ang imong kaonon. Basta diabetes na ka og taas ang imong kolesterol. Pero sa buntag, pwede ka mukaw isda, pwede ka mukaw itlog sa buntag. Sa udto, pwede po medyo gahi-gahi ang imong pagipangaon. Pero sa gabi, kumahimo, humok para nga mag-fasting ang imuhang lawas. Mabitaw gitawag breakfast sa buntag. But pasabot nga pag-abot og alas 6, alas 7, alas 8, mukaon na ka. Ang tawag ana breakfast. Ngano man, supposedly, nag-fasting ta sa gabi. Kini ang pinaka-importante nga lifestyle nga ma-establish ni nato nga mag-gabi, labi na ha, especially sa mga tag-as o cholesterol, o sa mga diabetison. Kinahanglan humok ang magpangaunon magabii. So unsa to nga mga klase nga mga humok-humok? Mas the best tong kuan mga green, no? Green leafy, pwede pod mga gulay nga humok. So unsa man ang mga gulay nga humok, pwede ka magkalabasa, pwede ka magpatola, opo, pwede ka mag repolyo. Labi ng repolyo, butangan nimo ng mga lamas. Unya, butangan nimo ng olive oil or extra virgin olive oil, salad lang, imong kaunon, repolyo, na ay bombay, na ay kamatis, tangan nimo og lemon, butangan pod nimo og extra virgin olive oil, unya, butangan nimo og asin, asang lamia na. Nindot kina sa na ay hormonal problem, na kay hypertension, diabetic ka, the best kina sa mga pinaga. No? Mga ingana nga mga pagkaon. So, sa mga diabetison ha, o sa mga tag-asog kolesterol, kada humagkaon, kumahimo, naagyoy 10 to 15 minutos nga pagpaglay. Labi na human panihapon. Nandako kay na siya og kalainan. Light movement. Mupa-activate na siya sa itong mga muscles. O ang muscle, muna siya mo act like glucose absorber. The more nga maglihok-lihok ang imuhang mga muscle, the more i-absorb niya ang mga asukal sa itong dugo para di ito mahimong stored fat, di ito mutaas ang imong kolesterol, mahinahinay itong sunog. Kada liuk-lihok ni mo, mupahinahinay nagsunog mga pinaga. Pag ina-absorb na si mong mga muscle, ang sugar gikan si mong dugo, mo na yung makapahinahinay baba si mong sugar, nga dili mo spike ang imuhang sugar, dili mo taas ka imuhang sugar. Upa-improve po na siya sa digestion. Unya, mapareduce ang triglyceride formation. Layo ka sa pagbagtok sa imong mga kaugatan. Layo ka sa pagbarabara sa imong kaugatan. Tungod kay naglihok-lihok ka human og kaon. Diri ka makadungog mga pinangga nga. Hala, nitaas kay ang sugar paggagabi. Hala, nitaas kay iyahang blood pressure paggagabi. Hala, naglaan iyahang dughan. Naghuot iyang dughan. Nga naman. Ni hapon, istang ikaon niya, diabetes o na, o niya pag humagkaon pag yun, naglingkod-lingkod ra. Way labot niya kung giapilan pag yun o kagool, giapilan pag yun o na konsumisyon, na stress siya sa iyahang kauban sa balay. Way apil pa niya kung grabe iyang stress tungod kinaay pa'y problema. Mupasamot na siya nga mas hinay, magaling ang pagkaon, onya mo'y hinungdan, mutaas ang imuhang blood sugar level, mutaas po ang imuhang kolesterol. Nganuman, panahon na ka sa stress, no, kasuko, or kabalaka, kahadlok, kaguol, ang imuhang lawas mo activate ang iyahang stress response system, kanang gitawag bitaw fight or flight. Kining response mo release o pipila ka mga hormones. Apil diha ang cortisol, mo na siyang stress hormone. Ikaduha, adrenaline. Ikatulo, noro or noradrenaline. Kini nga mga hormone, mo prepare ni siya sa tong lawas para mo atubang og mga delikado or danger. Pero makaapekta sila sa imuhang metabolism in what way? Pag mo shoot up ang imong cortisol, pagtaas ang imong cortisol, labi na gabi yung tating pahulay, dabi karon kay ni taas man siya, ang cortisol mo signal siya sa imong atay, nga atay, pag-release diha og stored glucose, paingon dito sa bloodstream. Kung ano man si liver, magpagawas siya og mga glucose, paingon dito sa tuang dugo. Tungod kay ang atong lawas na gunahuna nga kinahanglan tag extra energy para morispanta sa danger. So even ang person o ang tao wala mikaon, ibutang nato, wa kami nanihapon, wa kay gana ikaon tungod kay grabe imuhang kaguol, kabalaka, kahiubos. So ang blood sugar pwede gihapon mo taas bisag wa kay tarong kaon. Nganuman lagi kay ang stress hormone mo signal sa imong atay nga ang imong atay magpagawas og daghang sugar. kaya nagtuoy mong lawas nga naay danger, kaya namang yung danger. Nag-uol ka, nalagot ka. This is why people nga naay mga diabetes, inyo gining obserbaran, mutaas jud lagi ang ato ang blood sugar level kung stress ka. How about ang ato ang cholesterol, Doc? Mutaas pud ba kaha siya panahon nga stress ta? Yes, ngano man ang stress hormone mopaapekto gihapon siya sa fat metabolism. Ang cortisol, kaning stress hormone ha. Kining si cortisol iyang i-stimulate, unsa nang stimulate iyang bumbahan ang atay, iyahang ituklod ang atay, iyahang dasigon si atay, magproduce og more triglycerides og kining gitawag very low density lipoprotein. Og kining VLDL later mahimo ni siyang LDL cholesterol. Mao na gitawag bad cholesterol. Timani ha, pag chronic stress ka na, ang imong cortisol iyahang bumbahan si atay para magpagawas og more aning mga triglycerides, mga fats sa lawas nga mao puni siya ang managhan kining gitawag bad cholesterol. Imagine nganong wa maulii sa imong tambal sa supplement kay ngano man wa gitangtang ang hinungdan, sigig kaguol, sigig ka stress.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Dok, di man gyud mawa ang stress, tinuod gyud. Dili mawala ang stress. Kasi ang stress kailangan i-manage. Dapat makakatunta mo manage sa stress. Pareha bagod panahon sa ting bagyo. Mawa bang bagyo sa Pilipinas? Dili man. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga. Labi na kung kusog mo hagok, huot ang dughan, taas ang BP, taas ang blood sugar, kailangan gyud mag-inom before matulog og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Isa or duha kapsula aron nga di na maghuot ang dughan. Gaan imata inig kabuntag. Kung naay gibati mga pinanga, pwede mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule buntag udto hapon. Medyo overweight ta, dako ta, pwede tagtulo ka kapsul inuma before matulog. Aron kondisyon ang lawas, aron ang atong mga atay gaan kaayo mulimpyo sa mga sobra nga mga taba, sobra nga mga asukar, sobra nga mga toxins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga naila Tinospora Crispa, nakita sa research nga ang several nga mga bioactive compounds sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga nag-appeal sa alkaloids, flavonoids, diterpenoids, and antioxidants, mao ni siya ang mutabang pagsuporta sa atong lawas natural defense system. Iyang suportaran ang immune system function, healthy blood sugar regulation, anti-inflammatory activity, detoxification and liver support, circulation and metabolic balance. Because of these natural compounds, dali ra maulian ang atong fatty liver, ang ato ang blood sugar level, og ang mga pamanhod-pamanhod sa atong mga kamot, og mga panghanap-hanap sa atong mga mata. Hinumduman nato nga ang mga supplement, mutrabaho ni sila pag-ayo kung i-combine nato sa healthy habits, balanced nutrition, proper rest, and a positive lifestyle. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. For more information, you may visit Doc Briwala Center or contact 0968-574-3525. 0968-574-3525. Naatay libreng check-up and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto sa Julie's Bake Shop duol sa Gaisano Tibungko, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 8 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Balikta sa tuang tulumanong Basta Healthy, Happy! Hinumduman na ito mga pinangga nga ang pagkataas sa kinabuhi. Ang longevity is not only about what we eat. Dili lang unsa tong gikaon. It is also about how we live emotionally every day. Aron mo taas tong kinabuhi, kinahanglan tun-an nato unsaon nato pag kinabuhi emotionally. Kaning atong pagbati, atong panghuna-huna. Ang mga scientists mga pinangga, ilang nadiskubrihan nga ang matag-adlaw nga routine. Kanang imong ginahimo matag-adlaw ba? Nga mo create siyang emotional security. Kana bitong mubati ka na akay kasiguruhan sa imong pagbati sa inyong relasyon. Makatabang na siya nga mutaas ang kinabuhi og mahimong himsog ang mga kinabuhi. Dili lang supplement, dili lang basta imong gikaon o sa gikaon nimo. Ang importante di ay nga usa sa mga formulas nga mutaas ang atong kinabuhi. Basta naatay ginahimo matag-adlaw nga mo create ni siyag emotional security. In other words, peace of mind protects the body. Nagani kay kalinaw sa imuhang hunahuna, maunay mo bantay mo proteksyon sa imuhang lawas. Og daghan sa mga long-term health studies, gipakita nga ang mga tao nga nag-maintain og stable daily routines, supportive relationships, and emotional balance tend to live longer. Mas sila ang mas taas og kinabuhi basta ang inyong relasyon is supportive gyud. Dili mo iyaiyahay, dili mo magpasagdahay. Ang research gipublish sa Journal of Psychosomatic Medicine og sumalas pagtuon sa Harvard Adult Development Study. Nakita nila nga ang emotional stability, social support, and consistent daily habits are strongly linked to lower stress hormones, better heart health, stronger immune system, and longer lifespan. So katudi ay gusto nimo nga mo lower imong stress hormone, dili managas ang imong mga stress hormones, muligo ng imong lawas, mo strong ang imong immune system ug mo taas ang atong kinabuhi, kinahanglan di ay naadyugay social support. No, naadyugay social support. Dili kay mag-inusara ra ka. Dili kay wala kay time sa imong family, sa imong relasyon. Dapat naadyugay time sa relasyon. Kaya mga tao naka-experience of chronic stress, loneliness, and emotional insecurity. Sila ang mga tao nga tag-as og cortisol. Mauna sila nga prone sila, mutaas ilang blood pressure, ilang blood sugar, ilang cholesterol, og maluya ang ilang immune defense. Nga naman, emotional insecure, nag-inusara ka, unya ang imong stress sobra duha ka semana na. Okay, hatiman anato ning mga daily routines ha, nga mo build yun sa emotional security. Number one, dapat consistent yun ang imuhang healthy sleeping habits. No, na kay consistent sleep schedule. Dapat kaabot yung kag 7 to 9 hours nga tulog. Kana bitawang mailhan man imo nga healthy imong pagtulog kay pagmata nimo sa buntag, kaan imong paminaw. Kana gyud ang timan ipinanga. Makabalog yung ka nga healthy ang imong pagtulog. Muligon ang imong lawas basta kada mata nimo gaan ang imong paminaw. Unya, i-maintain gyud kani nga routine, healthy relationships. Pagpasabot na kay time sa pag-istorya, pag-sharing, o supporting one another, mauni siya makapag-build sa emotional stability. Ikatulo, dapat na kay daily gratitude and reflection. Ang mga tao nga nag-practice o pagpasalamat, nakita sa pagtuon nga mas lower ang ilang stress o na sila'y mas maayo nga kasing-kasing. Mas healthy ang ilang kasing-kasing. Ikaapat, importante nga natay spiritual connection and prayer. Ang pagtuo o spiritual reflection ka na malandong ka ba? Sa imuhang kaugmao, na malandong ka sa imuhang unsa imong buhatunon karong adlawa, na malandong ka, nagapangayo kag direksyon, kusog, kalinaw, tanan. Ginatanaw nimo aware ka dapat sa imong kaugalingon. Mauni siya ang mag-provide og inner peace during difficult situations. So, kini nga mga routines may look simple but they create deep emotional security that protects the body over time.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma
3: Guay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mo ko siyang side effect. Nangitan ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa ako, mangod na-effect doon siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako, ang panawagan lang sa inyo is, suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Guay.
2: Basta healthy, happy!
0: Let me share this inspiring kasabihan or thought. May kasabihan. Peace inside the mind often becomes strength inside the body. Sagad gyud nga kakwaan na tukusog sa sulod sa ato ang lawas is ang kalinaw sa atong mga huna-huna. Mauna nga importante, di lang ta ingon nga basta unsay kauno nato, unsay likayan apan, importante nga natay kalinaw yun. The Bible also reminds us of this principle. Ang word for today, makita sa Proverbs chapter 17 verse 22. Proverbs 17 verse 22, a cheerful heart is good medicine, but a broken spirit dries the bones. This verse beautifully shows the connection between emotional health and physical health. Hinumduman nato nga usa ka malipayon nga kasing-kasing mo trabaho na siya sama sa medisina alang sa tong lawas. Because in the journey toward longevity, a peaceful heart may be one of the most powerful medicines God has given us. Stay healthy, stay hopeful, and may peace fill your heart today. This is Doc Bri Palangi. God bless you all.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Provider Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Elma Kumay.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Maayong panglawas, bato, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas ug panghunahuna aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule.

0: L, maka Buhay Plus Capsule batok sa stress, kakapot o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL, maka Buhay Plus Capsule, may buhay sa matabuhay.
1: Maka Buhay.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's El Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: 93.7. Heart FM time. It is now 2:35.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Radio with heart.
7: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Saita na 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yan mo, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:13.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpir amad yung sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, napigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung parang hindi ako makadumi ng ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
4: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
4: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
4: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
4: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
4: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: sa mga butika,
4: pharmacy,
3: drugstores,
4: tindahan
3: at mga grocery stores.
4: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
4: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
4: ang pakikinig
3: ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide. Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
5: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
5: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
5: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
5: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
5: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap.
5: Tanggal ang dumi.
3: Moisturize pa ang balat.
5: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets.
3: Sa inyong mga lugar,
5: hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
5: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
5: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
3: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
0: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
0: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
0: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
0: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso
0: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
0: at positibong buhay.
3: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
0: ay umaasa
3: na sa pamamagitan ng produktong ito,
0: ang kanilang mga suki
3: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na
2: ang programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
0: patotoo,
3: karanasan,
0: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na
0: ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating bulamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan naman muli sa ating po naman balado doon. Atin sa atin yan ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Siyempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, tayo po'y magkwentuhan na namang muli. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento sa ating po namang programa, tara na, tawag na po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po naman ng numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Itawag nyo na po ang inyo po naman mga kwento dito po sa ating programa.

Tawag po sa inyo po namang mga telepono 0969-226-9623 mga kaibigan, ang adi po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ading palado doon.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mga numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagin dito po sa ating balatuntunan. Tawag nyo na po! Yung ating walang mga numero na pwede ninyong tawagin dito po sa ating balandudunan. At syempre pa mga kaibigan, available po yung ating walang rice coffee mix, herbal coffee 14 in 1+1 sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, sa inyo po naman mga lugar mga kaibigan. Hindi lang yan, yung ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Available na available din po mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 25 in 1. Pati yung ating po namang sabon. Ang adi mo namang rice 4-in-1 premium glow soap.

0969-226-9623. Ang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman palatuntunan. Tawag lang po. 0969-226-9623 mga kaibigan, ang ating po naman numero.

Eto, sabi dito mga kaibigan, Kuya Boy, saan po ba mabibili ang rice coffee dito po sa aming lugar? Taga Dinalupihan, Bataan po kami. Teka lang po, at titignan po natin dito po sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili dyan sa Bataan. Saan ngayon? Dinalupihan. Ito po, dyan po sa CarePro Pharmacy at saka sa kay CarePro Pharmacy, dyan po sa Dinalupihan. Meron din po sa Bataan mismo, sa Balanga, Value Health Pharmacy sa Balanga. Sa Bataan mismo, RMF Pharmacy, Consumers Drug, Marks Pharmacy, Drug Mix Pharmacy. Yan po yung pwede po nating mabilhan ng ating po namang produkto dyan po sa Bataan.

Ito, galing po naman sa Kulasi Antique. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Meron po akong rheumatoid arthritis. Makatutulong ba ito sa akin? Opo, bukod po sa iniinom po ninyong gamot, galing po sa doktor, kung sakali pong meron po kayong maintenance, ano po, at meron pong reseta sa inyo ang doktor, makakatulong po ang atin po namang rice coffee. Ano po, ha? Tandaan, ang ating po rice coffee hindi po gamot. Makakatulong po ito sa inyo sa inyo po naman mga iniindang karamdaman. Sa Kulasi Antique po, mga kaibigan, ano po, sa nag-text po sa atin. Available po dyan yung ating po namang rice coffee sa Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Muli, dyan po sa Antique, Kulasi Antique, Farmacia Felicidad at ZK Pharmacy. Dyan po natin pwedeng mabili yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. At meron na po tayo mga testimonya patungkol dyan sa rheumatoid arthritis na natulungan po ng ating po namang rice coffee. Again, hindi po gamot, ha? Ang ating rice coffee do po ay makakatulong po naman. Supplement, kumbaga, mga kaibigan, na makakatulong po naman sa atin po naman mga iniindang aramdaman. Ang inyo po namang kondisyon, which is rheumatoid arthritis, ay higit pa po sa karaniwang arthritis po yan. Isa itong autoimmune disorder kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sarili nitong mga tissue. Karaniwang tungkulin po ng immune system ang protektahan yung katawan laban sa sakit. Ngunit sa rheumatoid arthritis po, ito po ay nakatuon sa mga kasukasuan at iba pang bahagi po ng ating katawan. At meron na tayong testimonya patungkol dyan na natulungan po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom. Basta po araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Araw-araw lang po tayo dapat umiinom po nito nang sa gayon ay maibsan yung iniinda po nating karamdaman. Kasi nga, sabi nga natin, yung taglay po ng ating rice coffee ay yung nutrisyon na kinakailangan po ng ating katawan.

Sa pangana po ng ating rice coffee, mga kaibigan, hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Lagi po natin sinasabi yan, nang sa gayon ay hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa paghahanap po ng ating rice coffee. Kasi kapag nagkamali tayo, mawawalan tayo ng gana na maghanap pa ulit. Dahil nagkamali tayo, mga kaibigan, masasayang yung pagkakataon na kayo po'y matulungan ng ating po namang rice coffee.

0: Itawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po sa ating programa 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng po ninyo tawagan sa ating po namang paladudunan. Kung may mga nais po kayong maibahaging kwento dito po sa ating programa. Kung sakali man po mga kaibigan na... kayo po ay may mga nais na maibigay na kwento at katanungan dito po sa ating programa. Tawag po kayo mga kaibigan sa 0969-226-9623. Ito, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ano po? Gina Opal from Ibaan.
0: Gina, okay po. Taga? Taga saan po kayo nanay?
1: Taga Ibaan po, taga Ibaan.
0: Ibaan?
1: Batangas.
0: Batangas, okay po. Ilang taon na po si nanay Gina?
1: 57 po.
0: 57, okay. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee, nanay?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba?
1: Parang ano pa lang po, 1 year.
0: 1 year na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Ay, kasi po, ay ako kami po ay ano, solid yung listeners. Eh, yung pong lahat na nagpe-testimony, eh, na-challenge po kami.
0: Opo.
1: Kaya, nag-try po kami.
0: Opo. Nung kayo po ay mag-try, nanay, bago po kayo mag-try, may iniinda po ba kayong karamdaman dati?
1: Opo. Lagi po masakit ang mga baywang. Kasi kami po yung mga maghahabi.
0: Ano po
1: alam
0: yun?
1: Alam niyo po ba yung naghahabi?
0: Ano po yun?
1: Weaver po, Weaver.
0: Ah, yun. Opo, opo. Gumagawa ng mga tela.
1: Kumot. Opo, tela, tela. Opo.
0: Tama po yun. Opo, napakaganda po ng mga ginagawa po ninyong yun. At nanay, so dahil po doon sa mga sakit-sakit na yun, nagkaroon kayo ng pagkakataon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kumusta naman po yung naging epekto po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay po, okay po. Maganda po ang impact.
0: Maganda, opo.
1: Actually, ang aking po mga kasama dito ay almost senior na, pero... umiinom din po sila noon.
0: Umiinom din po sila ng ating rice coffee?
1: Yes. Yes po. Mga 75 years old na po. 72, 70.
0: Ano naman po yung kwento nila tungkol sa pag-iinom ng ating rice coffee? Nakakatulong rin po ba sa kanila?
1: Opo. Nakakalakas daw po. Nakakalakas.
0: Nakakapalakas
1: ng katawan. Yung mga dating nanlalambot, ngayon naninigas.
0: Ganun po ba yan? Very good po.
1: Kaya kami, opo, kaya masaya po kami dito sa aming weaving center.
0: Ah, halos po lahat kayo dyan. Umiinom ng ating
1: kami
0: rice coffee.
1: Kami po kababaihan. Opo, kababaihan po kami.
0: Ay, naku, napakaganda opo po naman. At lahat po kayo dyan, nainom na ng ating rice coffee. Very good po, nanay.
1: Opo, kami po from Ibaan, Batangas.
0: Yes, nakakailang sa Shay naman po kayo sa buong maghapon.
1: Tatlo po, tatlo, para mas talab.
0: Talaga, tama yun. Okay po. At,
1: kahit mahal. Hindi, I mean, ano, kahit madali maubos.
0: Opo, kasi nanay, sabi nga natin, kung magkakaroon tayo ng problema sa kalusugan, mas lalong gagastos tayo ng mas mahal.
1: Mas malaki.
0: Diba? Mas malaki, opo. Mas mainam na po ito na umiinom tayo ng ating rice coffee. Masarap sa pakiramdam at malayo tayo sa mga karamdaman. Yun naman po yung importante, yes, sa atin, di ba? At nagagawa natin yung lahat ng ating po namang mga gustong gawin sa araw-araw. So, Nanay Gina, sa inyo pong pamilya, bukod po sa iyo, sino po yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Mister po, mister.
0: Ay, very good po, nanay. Very good po. At ano naman po yung napansin po ninyong nagbago kay tatay?
1: Dati po yung malambot, di ngayon yung nanay matigas. Ang ganda ng tawa ni Chef.
0: Talaga lang, ha? Opo. So, ibig sabihin po, nanay, talagang sa tuloy-tuloy
1: effective na... Effective po, effective.
0: Effective talaga.
1: Effective.
0: Thank you very much po, nanay.
1: Apo. Sana makarating kayo dito sa aming weaving center para makita ninyo kami.
0: Oo nga, sana one of these days magkita-kita tayo.
1: Madali Apo. Pong makita eh, madali pong i-search.
0: Sige po nanay, hayaan po ninyo.
1: SM Sunrise Weaving Association.
0: Wow, ano po yung mga ginagawa ninyo? Mga kumot, mga ganun?
1: Kumot po, tela. Opo, yung mga ginagawang mga damit ng mga fashion designers.
0: Wow.
1: Kami po yung weaver, kami po yung nagahabi.
0: Ang galing niyo po nanay.
1: Opo.
0: Maraming maraming salamat
1: opo
0: po sa inyo.
1: Opo.
0: Mga ilang
1: sa aking mga weavers na kasama dito.
0: Go ahead nanay. Batiin niyo po lahat ng mga nandiyan po sa ano niyo, sa lugar po ninyo. Go ahead po.
1: Okay po. Binabati ko po ang lahat pong kasama dito sa SM Sunrise Weaving Association, si Maring Dory, si Ate Aning, si Sister Edith, si Ate Prosy, si Ate Pising, si Ate Bioli, at ako, si Sister Gina.
0: Yeah. Maraming salamat.
1: Marinig namin yan yung sir sa radyo.
0: Yes. Nanay, saan po kayo, ano? Saan po kayo nabili ng ating rice coffee?
1: Ano po? The Chavez Pharmacy po sa Ibaan, Batangas.
0: Sa Ibaan, Batangas. Hindi naman po nauubusan dyan.
1: Minsan po ay nagkukulang din. Ay di, tama. Ano po? Nabili na po. Tsaka po kay Arenas Pharmacy.
0: Arenas Pharmacy. Nanay na...
1: At Kalalo. Kalalo Pharmacy. Meron opo din po.
0: Nagamit na po ba kayo ng ating sabon? Yung bagong sabon po natin?
1: Ay, hindi pa sir. Magtatry pa lang. Ano ka po yun? Nakakaganda? Nakakaputi?
0: Nako, nakakaganda ng kutis po natin. Yung lahat na mga...
1: Yung mga
0: dark spot po natin. Ay, nako. Mapapantay po yan, nanay. At the same time... ito po kasi ay anti-aging. Ang ibig sabihin, mas kumbaga madidelay yung pagtanda po natin. O, di ba?
1: Ah. O, di ba?

0: Yan po yung sinasabi po natin, mga kaibigan, na yung tuloy-tuloy at tunay na umiinom ng rice coffee, mga kaibigan. Yung totoong umiinom ng ating rice coffee, mga kaibigan, ay ganyan po yung nagiging epekto po sa kanila. Ng pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po kayo sa ating po naman numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numero na pwede po naman tawagan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Linda po, ng San Jose, Camarines.
0: Nanay Linda, okay, ng San Jose, Camsur. Okay po, ilang taon na po si Nanay Linda?
1: Okay lang po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po, Nanay?
1: 71 po.
0: 71.
1: Okay. Boy, fiesta po dito sa amin.
0: Ay, happy fiesta po sa inyo. Diyan sa San Jose, Camarines Sur. Happy fiesta po sa inyo. Ay, nako.
1: San Jose Partido po.
0: San Jose Partido. Dati na fiesta ako dyan.
1: Ay, salamat po.
0: Oh. Anyway, Nanay, kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Mag-iisang taon na po, sa July.
0: Sa July, okay po. Nanay, kayo po, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Okay. Boy, kasi yung narinig ko po gabi kay Rin ng Tugdraw.
0: Apo?
1: Sabihin niyo po sa kanya, magpatawas siya, baka yun ang gagagaling sa kanya.
0: Mag-ano po?
1: Magpatawas.
0: Magpatawas?
1: Opo, baka yun doon siya gumaling. Hindi daw kasi siya gumaling sa rice coffee.
0: Ganun po ba? ano po yung ano niya sa kanya?
1: Magpatawas po.
0: Magpatawas?
1: Kumbaga sa, dito po sa Bicol, magpasantiguar.
0: Okay. Okay po na.
1: Sa Tagalog po, sa Tagalog, magpatawas siya. Baka doon lang siya gumaling.
0: Bakit po, Nanay? Kayo po ba, Nanay, ay natulungan ng aming rice coffee?
1: Ayo po. Malaki po.
0: Malaki yung naitulong sa inyo, opo. Sabi po kasi nung nakausap natin kagabi, ay... Wala daw, sabi niya. Nag-iisa lang siyang... At baka ano lang po.
1: Kaya nga po, baka magpatawas, baka pag nagpatawas siya, doon siya gumaling.
0: Ah, ganun po. Okay po, Nanay.
1: Sige. Sana naririnig na, sana nakikinig siya ngayon. Rin, magpatawas ka.
0: Tama, apo.
1: Kuya Boy.
0: Po.
1: Kuya Boy. Kung mayroon kayong sabon, sana pwede po bang may shampoo?
0: Shampoo din. Hayaan po ninyo at baka po pinag-iisipan na yan ng ating management. Kapag meron po, bakit
1: shampoo,
0: po?
1: Shampoo, lotion.
0: Ay, yung pong ating sabon, parang naka-lotion na kayo noon.
1: Ganun po. Oo,
0: maganda po yun.
1: Shampoo na lang po.
0: Okay, Nanay. Sige po, maraming salamat po. Happy fiesta po sa inyo dyan, Nanay Linda. Apo.
1: Kain tayo.
0: Salamat po, Nanay. Thank you, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo. Salamat.
1: Hindi naman po ako nakapagluto. Hindi ako nakakita na.
0: Okay po. Pero may handa po kayo.
1: Apo. Konti.
0: Konti, okay po.
1: Tama lang,
0: okay po, Nanay. Thank you, Nanay. God bless po sa inyo.
1: Salamat po.
0: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Maraming salamat po. Opo, bye-bye.
0: Ayan si Nanay Gina. Si Nanay Linda. Sabi ni Nanay Linda, magpatawas daw yung... Opo, tama po. Anyway, maraming salamat po naman, Nanay Linda, ng San Jose. Oh, happy fiesta po sa inyong lahat dyan, sa mga taga-partido, San Jose. Fiesta pala dyan ngayon, oh. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.

0: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
1: Bella Padriano, Bicena City. Gumanda na po ang kondisyon ko, kaya na po ng rice cooker. Tulog po kayo na lang sa akin, kaya po ako'y natutuwa. At pag po ako'y ako ka po ngayon yung programa, tuwan-tuwa po ako. Po'y natutumban noon yung lagi. Kaya maya, akin po. Kasyaga ko po nung pag-inom ng rice cooker. Gumaling na po ako. Tapos ako may gout, mayroon pang cholesterol.
2: Yung gout po ninyo, nanay, yung sabi po ninyong gout?
1: Wala na po. Wala na nilang high blood.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 8 o'clock.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, iso siya panay. Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati. Masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati. Apat na araw. Pagtatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:34.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na sigurado maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makaboy Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 FM, kagayante oras sa 93.7 FM. Pagkinoon, 15 minuto makalipas ng 6 o'clock, then sabay tayo. Tara, sabay tayo magplano. Ang tanong, kailan magsisimula yung plano? Nang pagpapapayat na yan. Actually, ilang taon na yata pinaplano yan, ano? Oh, madaling magplano, pero mahirap mag-first day. Sa totoo lamang, sa pagda-diet, sa pag-exercise, sa pag-gym, o kung ano man yan, ang laging pinakamahirap, yung mag-first day. Right? Taas kamot ang mga nakarelate. Ganun din sa pagda-diet. Oy, lalo na pag sinabi mo, hey, hindi na ako magra-rice. Hindi na ako magkakanin. Hindi na talaga ako kakain ng marami. Ang tanong, nung. Kailan yung first day? Alam mo yung ilang taon na, ilang buwan mo nang sinasabi yon na hindi na talaga ako magra-rice or magbabawas na ako ng rice. But still, ay, ang iyong rice. Hindi rice lang talaga, rices. Sobrang dami. Anyway, sa second hour ng ating programa, Pinoy Heart is on until 7 o'clock ngayong umagang ito ng Mayo 28. Webes, walang pasok yung mga naka-4-day work week. Right? Pero yung mga gaya natin, mga masisipang, hala, sige, wad-wad tayo, paningkamo tayo, ha? Sweetheart, magandang umaga po sa lahat po ng mga, ay, nag-aalmusyal na, kumakain na, magandang umaga po sa inyo. Ayan, yeah, may isa sa mga masisipang. Alam nyo kung bakit, nakapagluto na. Di ba? Nakapag-init na ng tubig. Nakapaglungag na. So, ibig sabihin, kaya sila kumakain na. Yan yung mga masisipag kasi for sure, alas 5 pa lamang, nagluluto na yan. No? Dulumpa. O, kumikilos na yan. Yan, kudos sa lahat mo na mga nag-usap-usap na ngayon. Sige, padayin lang sa pagnguya. Ha? Still with me, ha? Si Jason Steel pa rin. Hanggang alas 9 ng umaga tayo magkakapiling. Ay, kinig sa atin ang mga taga-District 5 Punton. Kanina, saan district ba yun? Aba, sa ibang distrito yun eh. Oh, magandang umaga ngayon naman, this time District 5 Punton. Magandang umaga sa mga silikan daw niya doon. Ang Rabina family, ang Magdalas family, ang Lapi family. Galing yan kay Linda Alconera. Magandang umaga po sa inyo. Sa may PHA pala ito. Aba, sana'y maka-appeal po sa overload sa bugas at groceries. Aba, padayon lang. Ingnay mo mga silingan ha. Ano, magpadayon lang sa magpamina. Alright! 17 minutes after 6 o'clock, another break is in queue. Magbabalik tayo with more. Get up, sweethearts! My name is Jason Steele. Manatili nagiginig dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga Pilapin.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@backcourt.ph.
8: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
9: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayante de Oro City, 93.700 FM Buginon. Vamos de Orbit. Celos. Hala. Pagka ganito kumaga, wag munang pasingitin yung mga celos-celos na ganyan, ha? Di bali na maramdaman, wag lang ibubuka ng iyong mga bibig. Kasi alam nyo kung bakit, dyan nagsisimula yung pagyaw-yaw, eh. Dyan nagsisimula yung, di ba, pagbubuka nga ng mga babae. Lalo-lalo na, right? Yung mga lalaki hindi masyado. Safe na naman. Agad ang umaga po sa inyo. Yung mga misis dyan, ha? Yung mga para sa inyo, mga misis ninyo, ha? Naangaga pa lamang talaga naman. Hoy! Daig ba yung alarm clock? Daig ba yung tilaok na manok to yung alas tras ng umaga? Diba yung pag alas tras ng umaga, sabay-sabay nagtitilaok ang yung mga manok? Pero yung misis mo, solo lang. Talagang covered lahat. Oo, ang buong bahay. No spaces. Puno-puno yung bahay ng boses niya. Ha? Isang minsan, kapag may tulak ng selos yan, ako lalo-lalo na. Ha? Sino yung taas kamay? Yung mga may bagong mga pinggan? May mga bagong may mga bagong baso? Oo. Alam niyo isang dahilan kung bakit mga bago yung mga appliances. Dali niya sa selos. Diba? Lalo na yung mga pinggan. Ha? Yan nagiging dahilan kung bakit bago ang pinggan, bago ang baso. Kutsara lang talaga di mapalitan kasi hindi nababasag. Ay, huwag niyo huwag galingin ganun, ha? Kapag mayroong mga pag-aaway na ganyan, nako, huwag na huwag idadama yung mga gamit. Nako! Ha? Ayan nyo, pag ganyang nagsiselos ka, sabi mo sa kanya, hoy, nagsiselos ako. Talaga lang. Oo. At tapos, minsan kasi depende rin sa sagot. Kaya yung mga lalaki naman, kunyari kapag nagsasabi yung mga misis ninyo na nagsiselos siya, huwag niyo nang, huwag niyo nang gatungan pa. Ibig sabihin ni, huwag niyo nang salubungin pa. I love you na lang agad ang isagot mo. Nagsiselos ka? I love you. Ganun na agad. Ganun na agad. Alam mo naman yan, gusto lang nila marinig yung ganun. No? Normal yan eh. Normal yan eh. Okay, good morning na good morning mga taga-patag, ha. Ay kinig sa atin ang Iron Baller Gym. Good morning sa inyo. Ang lahat ng mga nag-gym dyan, yung mga sexy nag-gym, oh. Kina Roselle, kina May, kina Jane, tsaka kay Josefa. Good morning! Maraming salamat sa inyo. Takas kamot lahat ng mga nagsasexy ang mga nag-gym dyan, ha. Roselle, May, Jane, Josefa. Yeah. So may patag yan. Good morning sa inyo lahat dyan. Eto ba, good morning din kina Lani Neri. Oy, good morning sa inyo lahat dyan. Mga tagasan ba ito sila na Lani? Ha? Ayan, maraming salamat sa inyo pakikinig ha. Sa lahat daw na bumubuo sa Heart FM. Good morning, Lani Neri, good morning. Rosaline Yelas Lavistre, magandang umaga po sa inyo. Suki po ni Mamino, alas 4 pa lamang nag-open na sa tindahan. Usay, naapon magpa-car wash. Nasayo kayo. O, naka-background ng Hard FM daw sa kanila dyan. Good morning! Dagang salamat sa pagpaminaw. Oy, mga taga Upper Carmen, nakikinig din sa atin sina Arlene Abad Patriana. Oy, at saka kay Paul Cedric and Undot Patriana. Magandang umaga po. Maraming salamat sa pakikinig. 35 minutes after 6 o'clock, times are brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Time for a break. Babalik pa tayo with more. Karaman, stand by! Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko! 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod mi sa iyaha magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also food para sa among anak.
4: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
9: Traveling the world, making music, friends, videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.

0: This is
1: 92.7. This is Heart 92.7.
2: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy. Pinoy Heart, Pinoy Heart, Pinoy Heart on Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Pangarap lang kita, Karaoke ni Edgar for you featuring Happy Dance, was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. O, gawas na mo, gawas na mo. Ito na yung blessing, so gracia na. Magbibigay na tayo ng bugas at saka groceries. Wala nang patumpig-tumpig pa. Alamin agad natin kung saan area tayo pupunot ng ating pwede naman ang winner. Ruleta! Select! Ang aming address, Fico Building, dito po sa May Pimenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Oy, driver! O, pamino mga driver, bunot tayo na sa inyong drop-box ng driver. Akin na, yan! Bunot! Oy, taxi! Ang pangalan ng kanyang taxi ay King... Ano to? King Kim Taxi. King Kim Taxi. Ayun. Ang pangalan ng driver ng King Kim Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Elmo Ebueza Azaron. Elmo Ebueza Azaron ng King Kim Taxi. Congratulations. Ikaw ang buwena mano nating winner. Nakadaog ka ng bugas at saka groceries, ha? Samantala, i-re-announce ko yung pangalan ng ilan pa sa mga winners natin. Itong si Sherwin Makiling ng Purok 3A Gusa. Sherwin Makiling ng Purok 3A Gusa, congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Karoon din itong si Richard Bacor. Richard Bacor ng Barangay Lapasan, congratulations. Nakadaog sa gaog bugas at saka groceries. Karoon din si Lourdes Grace Ibarat ng Zone 5 Upper Bulwa. Zone 5 Upper Bulwa, Lourdes Grace Ibarat, congratulations. Japet Magnetico ng Sibitsko Taxi. Japet Magnetico ng Sibitsko Taxi, congratulations. At si Rebecca Tumanda ng Makasandi. Yung mga pangalang nabanggit, magdala ng inyong mga valid IDs at i-claim na ang inyong mga bugas at ang inyong mga groceries. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Awesome for another break here. Magbabalik po tayo with more. Stand by, mga sweethearts.
1: Heart 92.7.
2: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
5: Armin na saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
4: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano. Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko kaisa nga tanan, gani, sa niagin, 73 pa karon, 73 na lang, munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn, mauna siya yung usa nga, nakatabang nina ko, o nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
4: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: It's also brought to you by Heart FM 92.7.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Bakit yung ba sinagot ang lalaki na walang masuot? Hindi ko naman sa maibili na regalo lagi nagkukuripot. Alam niya naman na marami pa dyan ang gusto maligawan ang kanyang ganda. Sabi niya sa akin, ni mahal kita. Huwag mong isipin na sabi ng iba.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang tinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Hahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Webes. Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang binabulaanan ng paratang na tinatarget ng Marcos administration ang ilang miyembro ng Senate Majority Bloc. Balitang nasyonal pa rin, 50% na pagtaas sa sahod ng BSP chief, nakabatay sa charter ng ahensya ayon sa Malacanang. Balitang nasyonal pa rin, BBBM handang makipagtulungan sa Senado para maisulong ang priority bills ng administrasyon. Headline sa ating balitang lokal, restriksyon sa 64 na hektaryang lupa sa Manresa, iginiit naman ng COPTAC. Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao may 5 ng gold medals sa palarong pambansa 2026. Headlines sa ating balitang lokal, CDO Boxing Pride Carlo Paalam nagkampiyon naman sa Eindhoven Box Cup 2026. Kapatala sa ating balitang lokal pa rin, walang gutom program, itilunsad naman sa Misamis Oriental. Samantala, headlines sa ating balitang Bukidnon, Muslim community sa Malaybalay pinuri ang mapayapang ugnayan sa mga Kristiyano. Sa balitang Bukidnon pa rin, produksyon ng asukal sa Bukidnon nananatiling matatag sa kabila ng krisis sa industriya. Sa balitang Bukidnon pa rin, swimmer mula Quezon, Bukidnon, pasok na sa top 6 sa palarong pambansa 2026. Sa atin namang balitang Mindanao, suspect sa pamamaril sa Davao del Sur, na aresto matapos naman ang hot pursuit operation. Sa balitang international naman, Canadian Prime Minister dinatiko sa pagtrato ng Israel sa mga aktivistang papuntang Gaza. Sa balitang international pa rin, pagguho ng isang planta sa may bahagi ng Washington, isa patay. Sa ating balitang papalagasan, Alex Iyala, natapos na maaga ang kampanya sa French Open. At sa ating showbiz balita, kay Soto at Rere Madrid, kasal na.
0: Heart FM Balita.
8: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bugidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Webes, Mayo 28, ngayon taong 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Para sa ating yan, 23 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Itinanggi na Malacanang na tinatarget ng Marcos Administration ang ilang miyembro ng majority bloc na sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta. Ay kipala sa Press Officer Claire Castro, may mga isyo na kinakaharap ang ilang miyembro ng mayorya bago pa man mabuo ang 13 miyembro nito. Matatandang sinabi ng Ombudsman na nakatagda na sila maghain ng plunder charges laban kina Estrada at Villanueva. Kasabay nito ay o kasabay din ito, nakakuha rin ng precautionary hold departure order ang Ombudsman laban kay Marcoleta kaugnay ng reklamong plunder. Muling giniit ni Castro na hindi makikialam ang palasyo sa investigasyon laban pa rin sa mga nabanggit na senador.
2: Heart FM, Balita.
1: Samantala, nakabatay sa charter ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa BSP ang naiulat na 50% ang pagtaas sa sahod at benepisyo ni BSP Governor Eli Remoluna na umabot umano sa mahigit 52.76 million pesos nito lamang nakaraang taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may sariling salary structure ang BSP na hindi saklaw ng karaniwang compensation system ng gobyerno dahil ito itinakda sa ilalim ng kanilang charter at job evaluation studies. Ipinaliwanag ni Castro na pinapayagan sa ilalim ng New Central Bank Act ang pagbibigay ng ganitong uri ng compensation package upang mapanatili ang kompetitibo ang pasahod sa loob ng Bangko Sentral. Binigyan din ng palasyo na may kalayaan ang BSP pagdating sa pagbuo ng compensation at benefit system para sa kanilang mga opisyal at empleyado alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon.
0: Para sa atin, alas 7.25 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Handa namang makipag-ugnayan. O handa namang makipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado upang maisulong ang mga priority bills ng kanyang administrasyon. Ay kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas ang Pangulo na makipagtulungan sa sino mang magiging leader ng Senado. Para naman, basta para ito sa kapakanan at ikabubuti ng bansa. Sinabi ni Castro na mahalaga ang maayos na koordinasyon sa pagitan ng Malacanang at Senado upang mapabilis ang pagpasa o pagpasa ng mga panukala makatutulong sa ekonomiya, trabaho at iba mang pangunahing programa ng pamahalaan. Gate pa ni Yusan Castro, walang magiging hadlang sa pagkikipag-ugnayan ng Pangulo sa mga senador, lalo na kung ang layunin ay mapabuti ang kalagayan ng mamamayang Pilipino at maipagpatuloy ang mga programang makapagbibigay ng serbisyo sa publiko. Alas 7:26 ng nagmamadaling umaga, yan ang ating oras. Sabay niyo po ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating Balitang Lokal, giniit ng Concerned Xavier University Parents, Teachers, Alumni, and Communities Incorporated. Ito po yung COPTAC, ang mahigpit na pagpapatupad ng restriksyon sa 64 na hektaryang lupain sa Manresa. Ito'y matapos kumpirmahin ng DNR Centro documentation na saklaw ito ng Section 70 ng Public Land Act. Ayon kay COPTAC Legal Counsel Attorney Ralph Angelo Metrillo, malinaw sa naturang batas ay pinagbabawal ang paggamit ng lupa para naman sa mga layuning hindi pang edukasyon o para sa komersyal na espekulasyon. Ipinaliwanag din ni Metrillo na isang espesyal na grant mula sa gobyerno ang ipinagkaloob sa Xavier University noong 1958, kaya hindi na isinailalim pa sa mandatory public bidding ang nasabing lupain. Dahil dito'y sinabi ng grupo na nararapat lamang na sundin ng universidad ang lahat ng kondisyon na nakapaloob sa kasunduan kaugnay pa rin ng paggamit ng lupa. Itama inyo mga arasan, alas 7.27 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa 5 ng gold, ha? O, meron ng 5 gold ang Northern Mindanao. Ito po'y sa ginaganap na palarong pambansa 2026. ang nilalaman ng balitang yan na ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, mayang buntag. Detalye.
3: Pumalo na sa limang gold medal na nasungkit ang Northern Mindanao Regional Athletic Association o Northern Mindanao Stars sa napapatuloy na palarong pambansa 2026 na ginanap sa Agusan del Sur. Kabilang sa mga pinakabagong lagwagi, sina Ryan John Otom sa Arnis Individual Double Weapon, Vladimir Moita sa Arnis Individual Single Weapon Secondary Boys, at Cesar Manligis na nagkampiyon sa Triple Jump Secondary Boys at itinahal bilang kauna-unang record breaker ng palaro. Nauna nang nakapag-uwi ng gintong medalya sina Peter John Nadera at Charles James Villafania matapos magwagi sa 110 meters hurdles sa elementary at secondary boys categories. Samantala, natanggap na rin ng unang dalawang gold medalist ang tig 100,000 pesos cash incentive na ipinangako ni Misamis Occidental Governor Henry Huaminal bilang pagkilala sa kanilang tagumpay. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso sa Bisyo May Puso.
0: Nagagsalamat Tony Gonzalez sa ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
1: Samantala, nagbigay ng karangalan sa Cagayan de Oro si Boxing Pride Carlo Paalam matapos masungkit ang gintong medalya sa Endoven Box Cup 2026 na naganap o ginanap sa Netherlands. Tinalo ni Paalam sa finals ng men's 55kg category si Abdul Rahman Burton ng England noong Mayo 25 upang maselyuhan ang kanyang panalo sa international na torneo. Nagpasalamat naman si Elmer Pamisa, head coach ng Cagayan de Oro City Amateur Boxing Team at isa sa mga coaches ng Philippine National Boxing Team, sa suporta ibinigay para sa paghahanda ng mga atletang lumahok sa kompetisyon. Umaasa rin si Pamisa na magsisilbing inspirasyon si Paalam sa mga kabataang boksidor sa syudad na mangarap at magsikap upang makamit ang tagumpay sa larangan ng boxing.
0: Alas 7:29 na nagmamadaling umaga pang ulisari ng ating balitang lokal. Opisyal nang inilunsan sa Misamis Oriental ang walang gutom program. Hindi matapos lagdaan ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng provincial government at mga alkalde ng iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Sinabi ni DSWD Regional Program Coordinator Belinda Sarabia at Director Potri Halalia Taha, layunin ng programa na mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng mas maayos at digitalized na sistema ng pamamahagi naman ng ayuda. Sa ilalim ng programa ng Department of Social Welfare and Development, makatatanggap ng 3,784 na beneficyaryo ng 3,000 piso buwan ng food credits sa loob ng 3 taon upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Ginanap ang ceremonial launching noong Mayo 26 sa Provincial Capital sa pangunguna ng DSWD at Provincial Social Welfare and Development Office, kasama na ang mga lokal na opisyal ng lalawigan. Aras natin, alas 7:31 ng nagmamadaling umaga. Sabay niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Sabay niyo po at inyong napakinggan ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ha? Sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa ibayong dagat international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
4: With heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. The official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
9: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Let's go for extra with McSaver Sulit Pusong Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
2: This is Heart 92.7.
11: 92.7.
2: Heart, Cagayan de Oro. Balita natin na paghahati na mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating ngayon, alas 7.33 na nagbabadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakasubaybay at nakatunghay sa atin pong Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Dahil pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Sa Kalakang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: Gayun din, dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y nababakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM
0: Balita. Sa lahat ng mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages, ha? Sa pamamagitan po yan ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Dito po sa ating live naman, maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, ha? At maging ng inyong mga pa-shoutouts at yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pongcore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Pinuri ng Muslim community sa Malaybalay City ang maayos at mapayapang relasyon nila sa mga Kristiyano sa lungsod. Kasabay pa rin ang pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice kahapon, Mayo 27. Ay kay Imam Abdul Malik, leader ng Muslim community sa Malaybalay, may tuturing nilang para magkakapatid ang samahan ng dalawang pananampalataya dahil sa matibay na pagkakaisa at magandang ugnayan sa komunidad. Sa pagdiriwang ng Idil Adha, nagtipon-tipon ng mga Muslim sa kanilang moske para naman sa sama-sama panalangin at pagbabahaginan para sa kanila ay sumisimbolo ito ng okasyon ng pagsunod, pagpapakumbaba at sakripisyo para naman kay Allah. Ibinahagi naman ni Abdul Adaya Lansao na mahalaga ang Idil Adha para naman sa mga Muslim dahil ito ang panahon ng panalangin, pagkakaisa at pagbabatibay ng samahan ng kanilang komunidad.
1: Sa hiwalay na balita, patuloy na nananatiling matatag ang produksyon ng asukal sa Bukidnon. Sa kabila ng umiiral na krisis sa industriya ng asukal sa bansa, ayon sa datos mula sa lokal na sugar sector, mabot sa higit 684,000 metric tons ng sugarcane ang naproseso ng Bosco Sugar Milling Corporation at Crystal Sugar Corporation mula October 2025 hanggang Mayo 2026. Nakapaglabas din ng dalawang sugar mills ng kabuang 316,521 metric tons ng refined sugar na katumbas sa umigit kubulang 6.33 milyon na sako ng asukal na saan nagtatapos ang sugar milling season sa Mayo 31 para sa crop year 2025-2026. Ngunit maaari pa rin tumanggap ng karagdagang tubo depende sa pangangailangan ng mga planter group.
0: Aras natin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balitang Bukidnon. Nakamit naman ang isang batang atleta mula naman sa Quezon, Bukidnon. Ang panibagong karangalan matapos makapasok sa top 6 ng finals sa 100 meter breaststroke event ng palarong pambansa. Kinatawan ni Vishnu J. Pilapil Ligunas ang Region 10 sa naturang kompetisyon na dinaluhan ng mga mauhusay na swimmers mula naman sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Nagtala ang atleta Bukidnon noon ang finals time na 108.71. Napatunay ng kanyang sipag, dedikasyon at masusing paghahanda para sa pabansang palaro. Ipinagmamalaki ng kanyang komunidad at ng Region 10 ang tagumpay na ito na inaasamang kisilbing inspirasyon sa mas maraming kabataang atleta sa buong Bukidnon. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Oras niya na din sa atin ang Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa. Heart FM Balita. Narito na ang mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
11: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Suspek ha sa pamamaril sa may Davao del Sur na aresto matapos po ang isang hot pursuit operation. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, bayong puntag, detalye.
12: Naaresto ng mga otoridad ang isang suspect na sangkot umano sa pamamaril sa Santa Cruz, Davao del Sur matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng pulisa. Ayon sa ulat ng Police Regional Office, Davao, mabilis na natuntun ang suspect sa tulong ng investigasyon at koordinasyon ng mga operatiba. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng insidente at kung may iba pang sangkot sa krimen. Na-recover din umano ang ilang ebidensya na maaaring makatulong sa pagpapatibay ng kaso laban sa suspect. Samantala, pinaaalalahanan ng pulisa ang publiko na manatili mapagmatyag at agad i-report ang anumang kahinahinala aktibidad sa kanilang lugar. Patuloy rin umano ang pagpapatupad ng police operations upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisong may puso.
0: Heart FM Balita. Tagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Heart FM Balita. Alas 7.39 na nagmamadaling umaga. Bago naman tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
11: Heart FM Balitang International.
0: Binatiko si Canadian Prime Minister Mark Carney ang Israel matapos sa muling makaranas ng appalling o nakakagulat na pagtrato ang mga aktivistang sakay ng flotilla na nagdadala ng tulong papuntang Gaza. Ayon sa payag ng tanggapan ni Carney, hiniling ito kay Israeli President Isaac Herzog ang isang independent investigation sa nangyaring pag-aresto at pagkakakulong sa mga aktivista, kabilang ang mga Canadian citizens. Sinabi rin ni Carney na tutol ang Canada sa illegal settlement expansion, karahasan ng mga settlers sa West Bank at pag-atake sa mga sibilyang Palestinians. Samantala, iniulat naman ng mga organizer ng flotilla na ilang aktivista ang nasugatan at nakaranas umano ng sexual assault habang nasa detensyon. Itinanggi naman ito ng Israel Prison Service.
1: Samantala, patay ang isang katawa, bang siyam naman ang sugatan matapos ang pag-uho ng malaking bahagi ng chemical treatment sa Longview, Washington. Kabilang sa mga sugatan ay ang walong empleyado at isang bombero. Base sa inisyal na impormasyon, nabigla na lamang nagkaroon ng pagkasira ang tangke na naglalaman ng mga chemical mixture sa Nippon Dynaway Packaging Incorporated Facility na nasa Longview, Washington. Paglilinaw ng mga opisyal na walang anumang banta sa kalusugan at maging sa publiko ang insidente. Ang nasabing tangke may kakayahan na magkarga ng 80,000 gallons kung saan nasa 60% ang laman noong nangyari ang insidente. Mabilis din naapulan ng mga otoridad na naganap ng malaking sunog sa nasabing planta.
11: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, babalakasan na natapos na nga po ang kampanya o maagang natapos ang kampanya ng Pinay tennis star na si Alex Ayala sa French Open. Ito'y matapos siyang talunin ng American tennis player na si Iva Iovich sa score na 4-6 at 2-6. Nagindikit ang laban sa unang set matapos makahabol si Ayala mula naman sa 1-5 deficit at maidikit ang score sa 4-5. Subalit nakabawi si Iovich at tuluyang nakuha ang unang set at makontrol ang ikalawang set upang maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 14 minutes. Nakapag-umpisa pa si Ayala na maayos sa second set matapos makakuha ng unang game pero agad ding nakabawi ang American player at tuluyang nadumina ang nasabing laban. Hakarap ni Iovich sa susunod na round si Emma Navarro.
11: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Ikinagulat ng fans sa pagpapakasal ng big man na si Kai Soto at aktresa si Rere Madrid matapos lumabas ang kanilang wedding photos at videos. Ginawa ang garden wedding ng celebrity couple sa Alfonso, Cavite kung saan dumalo ang kanilang ang kanilang pamilya, mga kaibigan at ilang personalidad mula sa showbiz at basketball. Sa kanyang Instagram post, nagpasalamat si Rere sa Diyos at sinabing mas tumibay ang kanilang relasyon sa kabila ng mga pinagdaan ng pagsubok. Matatanda ang unang isinapubliko ni Nakai at Rere ang kanilang relasyon sa GMA Ball noong 2024.
0: Congratulations, best wishes. May laman ba?
1: Parang wala naman.
0: Wala naman.
1: Wala pang...
0: Mahalata mo naman kay Rere Madrid kasi
1: yes,
0: napaka-sexy niyan eh.
1: Oo, sexy
0: diba?
1: Yan.
0: Diba? Napaka-sexy niyan.
1: Mosbong yan.
0: Oo. Talagang napaka-agaman. Yes. Ano ba? Pero gusto nila yun eh. Ano
1: ayun
0: magagawa yun, natin?
1: Papunta daw eh.
0: Oo. Tsaka successful naman na talaga si Kai Soto.
1: Yes.
0: Imagine mo eh.
1: Diba nagpapahinga siya ngayon?
0: Nagpapahinga. Oo. Wala sa kanyang injury. Pero hopefully, makabalik na siya at makapag-serve ulit sa bansang Pilipinas. Ano? Pero may mga prospects daw mula sa ibang bansa. Ay, prospects siya ng ibang bansa para makuha ang kanyang servisyo sa paglalaro. Oh. Pero sana naman, unahin muna ang Pilipinas kapag kinailangan siya.
1: Correct. Diba? Oh, sa Gilas muna. Mm-hmm. Si Rere is ano, kapatid ng aktor
0: si Ruru.
1: Si Ruru. Si Rere at si Ruru.
0: Si Rere at saka si Ruru. pag nag-anak sila, si Rara.
1: Rara. Eh si Ruru din eh ano, very very successful din sa kanyang sa kanyang career at relasyon.
0: Kay
1: Bianca.
0: Manal. Ano sinabi? Bianca.
1: Si diba, kalida ng batang 'yon.
0: Basta Bianca.
1: Bianca.
0: Hindi
1: man
0: hindi manalo ano.
1: Hindi manalo.
0: Kalimutan ko.
1: Kalimutan ko yung it's already in the top.
0: Nasa isip ko kasi si Bianca Manalo. Kasi may controversy.
1: Ay, ano meron?
0: Diba yun siya ex ni ano, ni Senator?
1: Oo.
0: Na sinasabi daw na wala.
1: Then, maraming mga...
0: Si Bianca, di ba?
1: Si Bianca
0: Manalo. Sinasabi daw na ano na...
1: Na?
0: may alagang aso.
1: may parang gusto kang sabihin na hindi ba... Hindi ko maintindihan.
0: Basta, i-search nyo na lang. Search
1: yes.
0: nyo na lang.
1: Ha? Ah, si Bianca Umali pala yun.
0: Umali! Ayun.
1: Si Bianca Umali. Yung
0: kay Ruru.
1: Ano naman yun? Ano din eh, successful din itong si Bianca.
0: Ay, oo.
1: Sa kanyang Encantadia series.
0: Tapos na, nagtapos na. Pero
1: nagtapos
0: hindi nawawala ng proyekto yung batang yan.
1: Yes.
0: Mga magagandang mga bata eh.
1: Maraming mga ano eh, good news ngayon sa showbiz.
0: Marami, oo.
1: Oh. Diba? At asa rin yun sa pagbubuntis ni Alex Gonzaga.
0: Oo.
1: Ito na rin yung in-engage na din si Christine Reyes.
0: Meron yung isang ano eh, actor, nagustuhan yung actor.
1: Hoy, narinig ko din yun.
0: Narinig mo yan?
1: Actually, pinag-uusapan namin yun ni Harvey Kapo.
0: Isang actor! Ang guwapo!
1: Ay, grabe
0: nagustuhan
1: ka, guwapo.
0: Yung guwapong actor.
1: Sabi nga ano, tawag dyan.
0: Mahirap
1: bigay siya ng Diyos. Oh,
0: mahirap, diba? Mahirap na talaga ngayon. Mahirap na talaga ngayon magguwapo. Tsaka mahirap na magtiwala sa guwapo ngayon.
1: Bakit?
0: Baka ang gusto rin guwapo.
1: In fairness naman sa kanya. Hindi ko alam kung nagigets nila. Pero in fairness naman itong sa aktor.
0: Sa guwapong aktor.
1: Sa guwapong aktor. Ay talaga namang ano din. Guwapo tsaka mabait din naman ito. Kaya siguro madalas nagugustuhan.
0: Ay oo. Sayang yung nanghihinayang lang ako din sa kagwapuhan.
1: Talaga.
0: Sayang. But anyway, yun ang ano, dinikta ng puso. Ano magagawa natin?
1: Ay, yun diba? Ang
0: you go for it.
1: Correct.
0: Sabi nga sa kasabihan, kung saan ka happy,
1: doon ka.
0: Supportahan ka.
1: Correct.
0: Ganun lang yun.
1: Diba? Basta, ang importante, kung nagmamahalan kayo, wala kayong inaapakan na tao.
0: Yan. Hoy, dito naman kay, ano, kay Kai Soto at saka kay Rere Madrid.
1: Mm-hmm.
0: Mag-anak na agad kayo ng marami. Kasi alam mo kung bakit? Matangkad yung lahi ni, ano,
1: Kai
0: Soto.
1: Kay Soto.
0: Para maraming basketball players sa Pilipinas na matangkad. No?
1: Tama.
0: Damihan nyo na, puro lalaki. Para may panlaban tayo sa mga international na kompetisyon. Diba? When it comes to basketball, lalo na.
1: Si Rere talaga, oh.
0: Si Rere.
1: Si Rere, lumaking mata, eh. Ayan. Oy, si ano pala, maraming mga... hindi ko alam kung alam mo.
0: Sino yan?
1: Itong si Kai Soto.
0: Ay, ano?
1: Maraming nagtatanong kung ito ba related kay Bossy.
0: Ay, hindi. Iba yung Soto niyan eh. Iba yung pagka-Soto niyan. Ang tatay niya na isang basketballista din. Irvic Soto.
1: Irvic Soto.
0: Basta. Anyway, alam ko hindi sila related eh. Kasi panatig ako ng PBA eh.
1: Ito nga eh, fanatic.
0: Fanatic ko tayo ng PBA. Lagi tayo nakasubabi sa PBA. Anyway, yeah. Sige, sana'y mag-anak sila ng marami at magagandang lahi at matatangkad ng mga lalaking lahi. Siya. Sige, salamat sa inyong chika sa araw na ito.
1: Yan ang ating balita ngayong Webes.
13: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Oy, alas 7.47 na nagmamadaling umaga. Ano kaya sitwasyon ng ating mga kalsada?
13: RTA. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga.
14: Magandang umaga din sa inyo, Mar at Nel. Kanina, galing akong Bulwa. Sa both side ng Bulwa, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ko ng Kauswagan Highway. Stopan ko lang po yung mga sasakyan, lalo na po dyan sa may intersection. Papunta po ng RNP Lies at papunta po ng Kauswagan, Tubonbon. Maikaluwagan pa, stopan ko lang po yung sasakyan hanggang nakarating ako ng Marcos Bridge. Tuloy pa rin, papunta sa Emrecto, papuntang Lapasan. Ang nating ako dito sa banda po ng Bukman. Maikaluwagan pa rin ang mga kasada sa ngayon, Mar at Nel.
0: Ayos, sige, may pasero ka ba sa mga panahon at oras na ito?
14: Meron, sila si ma'am, papunta po kami ng Lux Hotel.
0: Alright, sige. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
14: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
13: RTA. Heart FM. Road traffic. Alamin.
0: Itama inyo mga orasyan, alas 7.49 na nang nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinid at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Webes, Mayo 28, ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
13: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, Malacanang, pinabulaan na ng paratang na tinatarget ng Marcos Administration ang ilang miyembro ng Senate Majority Bloc.
1: 50% ang pagtaas ng sahod ng BSP Chief na nakabatay sa charter ng ensya ayon sa Malacanang.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, PBBM handa makipagtulungan sa Senado para maisulong ang priority bills ng administrasyon.
1: Headlines sa ating balitang lokal, restriction sa 64 hectare na lupa sa Manresa, iginiit ng COPTAC.
0: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao, may 5 ng gold medal sa palarong pambansa 2026.
1: At si Dio Boxing Pride, Carlo Paalam, nagkampyon sa Indovid Box Cup 2026.
0: Wala namang gutom program, inilunsan sa Misamis Oriental.
1: Headline sa ating balitang Bukidnon, Muslim community sa Malaybalay, pinuri ang mapayapang ugnayan sa mga Kristiyano.
0: Produkso ng asukal sa Bukidnon na natiling matatag sa kabila ng krisis sa industriya.
1: At a swimmer mula sa Quezon, Bukidnon, pasok sa top 6 sa palarong pabansa 2026.
0: Headline naman sa ating balitang Mindanao, suspect sa pamamaril sa Davao del Sur na aresto matapos ang hot pursuit operation.
1: Headline sa ating balitang international, Canadian Prime Minister binatikos ang pagtrato ng Israel sa mga aktivistang papuntang Gaza.
0: Pagguho naman ng isang planta sa Washington, isa patay.
1: At sa ating balitang pampalakasan naman, Alex Ayala, natapos na ang kampanya sa French Open.
0: At sa ating showbiz balita naman, Kai Soto at Rere Madrid, kasal na.
13: Heart FM Balita.
0: Para sa atin, 10 minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga.
1: Ito na mga napapabati sa ating Facebook Live. Good morning, Beth. Ayan sa mga driver ng tricycle na sila sa nalagi nakikinig. Okay na malapit sa kanila. Ayan, maraming salamat.
0: Aba. Yung mga sikat sa punton.
1: Oo.
0: Nang Heart FM sila.
1: Heart FM yan.
0: Aba, bigyan ng bugas at groceries yan. alam mo naman, kapag ka naka-Heart FM, talagang...
1: Yes.
0: Ay, padayon lang. Yung mga sikat drivers dyan, ha? Yung mga sikat at saka yung mga lahat ng mga naka-Heart FM dyan, abay, padayon lang, ha? Kasi naman, yung roving team natin, nakalagang... Ha?
1: Lagi na pa.
0: Laging hinahanap kung sino yung naka-Heart FM.
1: Correct.
0: Hindi na naubusan ang hinahanap yung mga yan eh.
1: Siyakusgan yung mga radyo.
0: Annabelle Camuyan, Tabano, magandang umaga. Maraming salamat sa pakikinig.
1: Ayan, Jean Garcia, Candia, magandang umaga. Lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Candiaville, kanito, Ana, magandang umaga po. Thank you so much.
0: June Rose, magandang umaga rin. Maraming salamat sa pakikinig. May buntag.
1: Lala lang, may buntag. Watching from Manupulan, Claveria, Misamis Oriental.
0: Ay, ito, hindi to ma-absent, oh. Ang Gales family ng Barangay 17, Burgos del Pilar, may buntag. Tatay Nicolas, Mami Elaine, magandang umaga po.
1: Linlin Roa naman, shout out from Zone 4, Bayaba CDO, shout out to Oy! Roa family. Magandang umaga, thank you so much.
0: Aba, ang dami nang ikinig sa atin sa Bayabas,
1: yes,
0: ha?
1: Bayabas.
0: Ang daming nananalo ng bugas dyan.
1: Oh,
0: sa mga groceries. Ha?
1: Eto,
0: claim nyo na. Ami Balomadres, happy Thursday mga taga-kamamanaan. Yan ha, ano to, basta naka-Hard FM daw sila palagi doon. Maimbuntang nagang salamat.
1: Good morning, Mami Nilda. Ayan, nakikinig all the way from NHA Kauswagan Shell. As Mami Marilyn pala to. At si Mami Nilda at si Mami Marilyn. Ayan, si Mami Marilyn naman. Pinapa-shoutout yung mga naka-shift duty ngayon sa may Shell V Power sa may NHA Kauswagan. Ay, maraming salamat ay kinig.
0: Ba?
1: Thank you. Maraming salamat. Good morning, Mami.
0: Gaya't ang gasolina ni Abby.
1: Eto naman si Ate Karen Torres.
0: Oy!
1: Shoutout sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nilo na papunta ng work at saka sa kanyang Honey Melpings na nagtatrabaho dito sa may motor shop sa may Barangay Carmen.
0: Aba, good morning sa inyo.
1: Good morning. Lalina Bonitalia Wiso, shoutout sa may King Louis Barbecue from Phase 2 Trinitas, Bugo. Maying buntag. Mami Gemma, palak at pupos. Eto talagang tinawagan na ako kahapon. May pamangga si Mami.
0: May pamangga. Baka may nahamay. Wala naman kayo naglilihi dito sa atin.
1: Well, naabangan ko ngayon kanyang mangga eh.
0: Mangga? Aha!
1: Hindi kasi masarap yun.
0: Ah, masarap yung mangga.
1: Ayan, si Mercy Pagia, Abby Macas, Marilyn Cortez, Mildred Jacobe, Inday Peregua, Emily Abansado, si Idel Gunayan, na nakikinig sa atin dyan sa may Purok 5B Zone 10, Upper Carmen. Maraming salamat. Roque Daligdig Ripolles, ng Gumamela Extension ay kinig sa atin. Thank you sa inyong
0: si Roque. Roque yung siming gripo ko.
1: Ano pala to? Ah, okay. Good morning din sa mga taga San Miguel, Maramag, Bukidnon, kay Maxine and Maki Terrante. Mayung buntag. Shoutout naman kay Mami Nympha Bernaldez at kay Arlene Abad Patriana.
0: Doon lahat
1: sa ating Facebook page.
0: Lahat ng mga taga Kauswagan, magandang umaga po sa inyo, ha? Nadami nang inig sa atin sa Kauswagan. Good morning.
1: Padayon
0: lang.
1: Padayon lang. Puntot, tsaka sa Lapasan.
0: Yan.
1: Maraming salamat sa inyo pakikinig.
0: Sa may Patanga, merong isang gym dyan eh, na naka-Hard FM.
1: Iron Ballers.
0: Oo.
1: Yan,
0: at saka yung isang, ano yung restaurant? Yung eatery. Solet ba yun?
1: Scarlett Nicole.
0: Ayun!
1: Scarlett Nicole Eatery.
0: Yan.
1: Good morning.
0: Magandang umaga
1: maraming
0: sa inyo. Maraming salamat sa pinadala niyong pagkain.
1: Ay, ang sarap.
0: Oh, hindi ko natikman eh.
1: Hindi ba nakaabot sa'yo?
0: Hindi ko natikman, nakita ko lang.
1: Nakita mo
0: lang? Oo.
1: Batiin ko lang, nakikinig sa atin from Zamboanga, si Bugay, Alberta Carvajal. Ayan, magandang umaga. Thank you so much.
0: Sige, dagang salamat. Aras natin, 4 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arsaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga Spartan partners sa ating technical department, Chief Engineer Perhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, the Dancer, Batian Sila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapag hatid ng balita.
1: Nel Arsaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, Serbisyong May Puso.
15: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng May Puso. Ito ang Heart FM Balita.
16: good morning. Thank you kayo sa padayon nga paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
17: Ako si Marilo Cuesta, taga-Buo, Alapitan City, Silangon.
16: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am? Unsa imong gibati sa una?
17: Labod jud ako ulo kung di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay sa CR, kamadal pag cellphone, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, sigida.
16: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
17: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
16: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
18: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
19: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Bus.
20: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
21: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
15: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.